0: DOST yes. ka Merkadong Arvin.
1: Kay last time gin.
0: last time gin patpat man to naton yes. diri na sa Serbisyo Publiko program nga amadamo sila nga may ara sila scholarship. Imagine from first year to fourth year mo scholar ka sang DOST. Imagine nga nagtapos ka wala ka man niya iba, may ara ka pa book allowance, may imo pa yang plane ticket kung gatoon kaya sa for example, dito kaya Manila. Sa Manila, sa Cebu, pero dili ka man nagaton, for example, sa Aklan. So, madamo nga mga perks, hindi lang ang one-time 20,000 pesos, no? Ang PCA naton, di ba? Mm. May mga scholarship grants man sila. Madamo pa ganito sila ginahatag kang Merkadong Arvin. Kung ako lang gid siguro, matoon na lang ko liwat. Kung si Merkadong Arvin, pwede ka pa yung magkuwan, mag-avail. Anong agency? Anong government?
1: Kinlabi.
0: Dinam mo yung mga scholarship, yes. no? Mga kamerkado. So siguro, message lang naton sa mga kamerkado naton, no? Sa mga students nga, wala kung wala man ka mo napilian, wala man ka mo kasulod sa amuna nga grant, kaya ginapanagtag sa aton nga, barangay. Wala kami agapangapin sa mga barangay. Actually, it's a big no-no-no. Especially, ipabalaan naton nga ang aton yung mga kabarangayan is hindi transparent ang ilang pagpili.
1: Ayan nga. Daw, mahabal lang kayo na everything is political.
0: Yan, di ba? Kung ginta politika lang ginmatood, naugot man kami yeah. sina ka mga kamerkado. Pero, wala kami na ilang nga daw maghatag depression, anxiety sa mga students naton. So, we advise you, no, nga madamo nga scholarship grant ang aton nga gobyerno. Hindi lang kamo magsettle sa amo na nga one-time payment, no? Kay, ang iban siguro dahil one time maginahatag abeya ka Merkadong Arvin ang 20,000 dili sa probinsya sang Aklan. May provincial government scholar program yes. kita, di ba? So, madamo ka mga pwede nga applyan.
1: Ato niya, NCIP, may aram man yung mga scholarships. Yes. Ano pang ahensya?
0: Actually, madamo daw tanan man yung yes. agency, no? Ka Merkadong Arvin.
1: As in, bang that, no? Ka Merkadong, sorry, ang kada SK or may iba niya makabarangay niya.
0: May eligibility.
1: Ang SK is may ara nga mga assistants nga ginahatag. Daw, 1K kung kisang. Iba niya mga kabarangayan niya. Ang ilang SK is may ara din niya mihura. Ka Merkadong, sorry, hindi lang liga ang ginahimo. Ay, may, diba, may, daw, may nabati, anong mga barangay sa may arang 1K para sa mga college students na diba? Ginahatag every year. Kaso, may, daw, mga tutibawas man na sa mga kaibahura natin. Although nga, hambal natin, niya kulang din. Pero, syempre, may arang din niya, ano natin, pasalamatan. Kaya natin niya maigmahod.
0: Kaya nababother ko, baby, ano, kamay ka nung Arvin, yung damo kita nakikita sa social media. May estudyante nagapanangis, di ba? I don't know kung how hard it is, no? Kung ano ang thought process nyo. As of now, hasta subong, kung paano nga, daw super hurt, of course, kung ikaw balaan mo, deserve mo gid, no? Kamerkadong Arvin. Pero di ba kung kiss aman, may negative effect man na dira sa inyo nga, emotional. Wow. Emotional status ninyo mga kamerkado. So, siling ko gani, I advise lang, no? Suggest ko lang. This is just my suggestion, no? Wala ko kamo ginapilit. Wala ko gid kamo ginahagad, no? Pero gana, suggest ko lang, if ever, no, wala man kita yung, for example, nabunutan dito sa 20,000 yung BBM scholar or grant, pangita na lang kita sang iban niya kawan, no? Nga scholarship. And I know, may mas deserve nga scholarship for you, no? For that certain student naton nga wala nakakuha. Mas matkuan pa na, mas damo pa ang balik, no? O, paano kung makasulod na lang ka mo sa DOST, sa PCA nga scholarship? Wow, grabe niya, damo man na scholarship. Kung pwede lang kami maghimo scholarship program ni Kamerkadong Arvin, mahimo na laman kami. Mangita kami sa mga deserving gid yung mga college student. Naging scholar. Well, anyways, mga kamerkado, it's already 8:05 in the morning. Sa aking topiko, no? Mapag-istorya, subong aga pa nung balikan natin after this short commercial break. Stand by!
2: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's ambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansin Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang binipit sa tunggawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami binipit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-union kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at sipakano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsang Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako It More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fake.
3: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundong nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: sa ating pagpangalagad serbisyo publiko program. Of course, sa panyo gihapon si Kamerkado Starlene Malaloy on Veray.
1: Kayo naman si Kamerkadong RB na Rombe.
0: By the way, good morning sa mga Kamerkado natin dira sa Capiz, sa Iloilo, kadiri sa probinsya sa Aklan, yung nagbama din nag-monitor. Sa mga Kamerkado natin nga kakasulod lang sa mga Merkado publiko, happy, happy Tuesday morning. You can see her at Marie Charot. Sige, because scroll sa Facebook. Hindi na lang ko mag-Facebook subong aga. Matula lang ano yung algo sa kaman yung Facebook.
1: Andre, ano, sa mga nag-iba ka ito, pinagi sa atin yung mga social media pages. Sa atin sining Radyo Mercado Aklan, Radyo Mercado Capiz, kag Radyo Mercado Iloilo. Good morning, good kinyo mga kamerkado. Maayong aga.
0: Ay, Andre, kamagaliya ka, Mercado Garvin. Well, anyways, no, mga kamagaliya, we're speaking
1: wala,
0: about...
1: Wala,
0: wala ka ginawa, anay. We're speaking of scholarship.
1: Yes. No?
0: In the armory, ang ating pag-iistoryahan. Hindi kung gaano kadako, kagamay, nga baril, or pistol. Well, anyways, no, mga kamagaliya, ipabati natin sa inyo, no, ang ating OWA Region 6. Regarding sa mga updates man, no, sa ating OWA, as well as regarding sa mga scholarship man, no, yung gino-offer sa aton nga overseas welfare. Overseas welfare. Ano ka niyang OWA?
1: Overseas workers
0: welfare
1: administration.
0: Administration, yeah. OWA. Ang OWA partner, no? Sige. So, sa mga merkado natin, no, si... RD OWA Region 6 Regional Director Leah Aguirre during sa aton nga migrant fair, no, kamerkadong RB, yes, nga ginhiwat man diri sa probinsya sang Aklan. Pamatayan naton mga kamerkado.
2: To the province of Aklan, of course, to the Governor Joanne Miraflores, and to all employees and officers in the province of Aklan, and of course, ang mga OFWs and their families sa Aklan, mayong aga sa inyong atanan, kag mga associations, I miss you, no? More than a year na nga hindi ako nakakadto, nakavisit sa inyo, kag some of you are familiar faces to me. And of course, sa ating partner agencies na nandito ngayong umaga, nandito kami ang programang ito para ihatid sa mga pamilyang OFWs and OFWs kung ano ang programa ng ating gobyerno. Of course, we have this KKKK program. We have this kabuhayan, kasanayan. We have kalusugan. And of course, kaalaman, no? Of course, KKK. So we have this for kalusugan, kaya meron tayong YAKA program ni PhilHealth. And of course, under the Department of Health. We have also this kasanayan, kaalaman. Nandito yung agency natin na si DTI, si TESDA, sir, nandito sila para i-assist tayo sa mga trainings programs para magkaroon tayo ng kaalaman paano patakbuhin ang ating mga negosyo, paano palaguin, mayroong kabuhayan, mayroong employment, and of course, mayroong financial, nandito rin si Landbank. And of course, para sa mga employment or kabuhayan, nandyan si migrant workers para sa deployment sa abroad. So, ito yung purpose. Bakit nandito ang mga agencies ngayon? Para ilapit sa inyo lahat ang mga programa ng gobyerno para magkaroon tayo ng kaalaman. Ano ba ang programa? Ano ba ang nababagay sa ating mga OFWs and their families. Alam ko na lahat ng pamilya ay may OFWs, no? Members. Kaya lahat na ng pamilya sa buong Pilipinas ay OFWs at OWA beneficiaries na rin, no? So, kaya right now, gusto ko lang i-introduce to grab these opportunities na mayroon tayong ongoing yung application ng OWA scholarship programs, no? Kung sino sa inyo ang merong anak na sa kolehiyo, first year or incoming first year, ano na siya, grade 12 sa ngayon. So, pwede niyo po kang i-open. Pwede po kayong pumunta sa OWA Region 6 Western Visayas. Hanapin niyo po doon ang aming instructions paano mag-apply sa portal. Kasi yung scholarship program ni OWA ay hindi naman all throughout the year na anytime, mag-apply ka lang, no? So mayroon tayong period or from ngayon, from September 7 to September 27. So after that period, maku-close na po yung portal. So kung sino po sa inyo or may kamag-anak po kayo na college or graduating sa college, I encourage nyo na inform nyo po sila, baka qualified po sila sa programang scholarship program ni OWA. At kasi nandito naman lang ako ngayon sa harap, of course, dapat sana yung regional director namin, si Sir James Menjola, yung magsasalita ngayon to have the message. But because si Sir is mayroong official travel sa central office, sa OWA central office, as yung information is parang lately lang, so ako po yung pinadala nila. So alam ko sa mga OFW associations, sa mga OFWs na nandito sa Aklan, at gusto ko rin magpasalamat kay Sir Mars, kasi marami na kaming utang sa kanya, kasi lahat ng OFW concerns, siya na yung pinupuntahan dito sa province of Aklan. So, I would like to grab this opportunity to introduce to you the some programs, hindi lahat kasi baka ubusin ko na yung oras, so mga important na point of services ni OWA. Now, of course, si OWA ay mayroong apat na main services, of course. We have the social benefits. No, of course, mamatay yung OFW. Of course, mayroon kayong mga insurance. And then, we have this welfare programs. Kaya tayo mayroong repatriation. So, we have this scholarship programs. Kaya sinabi ko kanina na open yung portal natin at mag-end yon, mag-close yung portal natin by September 27 sa mga families na may qualified na mag-apply for scholarship. So we have the scholarship like ODSP and EDSP. Ano yung EDSP, Education for the Development Program? Yung maka-avail, may exam yun. Yung isang program, yung scholarship program, na merong exam. Dapat ipasar mo yung exam. Like for example, ibibigay yun ng DOST. So sabay sila ng DOST. So mag-choose ka lang kung kapasar ka, sa DOST ka ba or sa OWA. Yung advantage sa OWA kasi, hindi kami pumipili ng kung anong kurso. Kahit anong kurso, 4 years, 2 years, 5 years, kung anong nagustuhan ng scholar, yun yung pwede yung kunin. Yun yung naiba kasi kung sa DOST, parang mga sciences lang, no? Sciences course. And then of course, meron din tayong scholarship na walang exam, that is ODSP. Pero 10,000 lang per semester, hindi 30 or 60,000 yung EDSP. Yung itong ODSP is 10,000 per semester, 20,000 per year, no? So marami tayong slot ngayong taon, unlike before na nagre-reklamo yung mga OFWs kasi hindi makapasok ang kanilang mga anak dahil limited lang yung slot. Sa ngayon po, dinagdagan na yung slot, kaya mag-apply na po kayo, no? At other than programs and services scholarship, meron po tayong pangkabuhayan program, no? That is reintegration program ni OWA. Reintegration. Kaya ina-emphasize natin, sa mga OFWs, of course, during your pre-departure, nagkakandak tayo ng pre-departure orientation seminar, informing the OFWs na kung aalis kayo sa Pilipinas is nandyan, na-emphasize natin sa PIDOS, na magpumunta kayo sa ibang bansa para mag-ipon kayo doon. Kasi ang pag-OFW ay OFW ay not for walang forever, di ba? Ang pagka-OFW ay walang forever. Babalik at babalik din po kayo. Kaya kung nakikinig lang po kayo sa ating PIDOS, sa pre-departure orientation seminar, ni-emphasize natin doon na ang pagpunta ninyo sa abroad to find a job is temporary. Ina-encourage po natin kayo na pati yung pamilya, no, support your OFW members na nandun sa abroad. Encourage natin sila na maging ano sila doon, hindi sila magkasakit, hindi sila ma-stress, para pag umuwi sila sa Pilipinas, maging healthy pa rin sila, at kung ano yung naipon nila sa abroad, i-invest nila dito sa Pilipinas. Kaya yun yung tinatawag pre-departure na orientation natin, no? So, unlike before na sabi ko nga may na-meet akong seafarer. Dati daw, pag-uwi niya sa Pilipinas, winawaldas niya lang kita niya kasi madali lang kitain yung pera sa mga seafarer natin, no? Diba? At hindi sila nagtatabi for investment. Pero iba na ngayon yung mga OFW kasi na-inform na sila na pag pumunta ka ng abroad, pag seafarer ka, dapat marunong kang magtabi ng iyong kinita at para i-invest sa iyong negosyo. Pero mayroon tayong mga programs regarding reintegrations at kabuhayan, no? Of course, we have this Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program, no? Maraming nag-a-apply, maraming nagtatanong, paano ba maka-apply sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program? So, sinasabi ko lang, hindi lahat po ng OFW is maka-apply for Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. Kasi may dyan, isa pumunta sa akin, "Ma'am, finish contract po ako. At gusto ko pong mag-apply sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program." Siguro po, kasi finish contract po kayo. Yung Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program po natin ay para lang po sa mga distress and displaced OFW. Paano ba yung distress? Yung mga OFW natin na hindi pinalad sa abroad. Kasi hindi naman po lahat ng pumunta sa abroad ay may magandang income. Nakakita ng magandang employer, no? Kaya sa mga finished contract, siguro mga mayaman na kayo. Kaya hindi na kayo qualified sa BPBH, no? Sige po. So yung BPBH natin, ibigay na lang natin po yung opportunity sa mga distressed and displaced OFW. Ano naman yung displaced? Yung hindi finish yung contract. Yung hindi finish yung contract. So, maka-avail po sila ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Sa distress po, yung mga minaltrato, yung hindi maganda yung dinaanan doon sa abroad. At ang tanong, kung nagkasakit po, oo, pwede din po kayong maka-avail ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program ng OWA. And then of course, we have this another program na Tulong Puso program for a maximum of 1 million pesos. Ma'am, mag-apply na po kayo sa mga organizations, no? Kasi in Region 6, meron na po tayong na-release na Tulong Puso approved na applicants na mga association. 40 na po na 1 million ang na-approve natin. At yung iba po, na-release na po natin kompleto. Kaya lang yung iba, 700 pa lang, kasi nire-release po yung grant in 3 tranches. Hindi po lahat. Pag-submit nyo, hindi po pwede, hindi pong ganon. Pag-submit nyo po ng requirements, bigay agad yung 1 million. So, binibigay po yan in 3 tranches, no? Of course, first tranche, kung 1 million yung avail nyo, is 200,000. Second tranche is 500,000. And third tranche is 300,000. So, sa Region 6 po, 40 na po ang naka-avail. So, ini-encourage ko po ang associations sa province of Aklan na mag-apply din po kayo. Kasi kung naka-avail yung ibang province, kayang-kaya nyo rin po yun, no? So, ano kaya, ano nangyari sa 40 na 1 million? Marami po tayong naging successful. Pero, meron din po, of course, sabihin nila, kung government grant yan, natutunaw, no? Pero ako, personally, hindi pa ako nawala ng pag-asa, hindi pa ako nahinaan ng loob na i-push sa lahat ng association na maging successful yung kanilang mga programa, projects in the community. So marami po tayong successful organizations na naka-avail ng tulong puso. Meron po tayong laundry shop, meron po tayong spare parts, parang motor parts, meron po tayong rice trading, meron po tayong chicken layer egg production, meron din tayong marami po. Pero ang kalabanan or most of the program na in-avail ng mga association is merchandising. Tapos sabihin nila, feedback nila, bakit merchandising is ang dami namang negosyong ganyan sa paligid? Okay naman yung merchandising, bakit? Ang kanilang business is buy and sell agricultural product at dinadagdagan niyang ng mga home commodities. Advantage din yan sa community at sa association. Bakit? Kasi most of the OFW families are also farmers, di ba? Ang mga OFW natin, yung pamilya nila ay mga farmers din. Nag-aalaga ng baboy, nag-aalaga ng manok, mayroong rice field, mayroong kung anong mga patanim. At kung ikaw ay may rice field, ang pamilya nyo, minsan nahihirapan kayo paano mag-umpisa. Saan kayo kukuha ng abono, no? Kung business nyo naman is baboy at saka manok, saan kayo kukuha ng patuka sa manok, pakain sa baboy? Pero kung meron ang association natin ng buy and sell agricultural supplies, your association will provide the inputs for that farmer. Kasi ako, naranasan ko ring mag-alaga ng baboy. Nung clerk pa lang ako, pinaalaga ko sa tatay ko. Tatlong baboy. Pero ang tatlong baboy ko, 2 months before ibaligya yung baboy, talagang malaki yung pagkain niya. Yung sahod ko as a clerk is not enough, no, para magpakain ng tatlong malaking baboy. So, nang utang po ako sa doon, nagbabaligya ng feeds. Pero dahil hindi niya naman po ako kilala, hindi niya ako pinautang. Hindi niya ako pinautang. So, naghanap na lang ako ng 5-6 para makabili ng feeds para mapakain ko yung baboy ko. Pero, kung kayong association, mayroon kayong ganyang negosyo, mayroon kayong ganyang project, siguro may kukunan kayo, no? Pwede bang makahirap ka utang? Ang problema naman sa association is hindi kayo nagbabayad ng utang nyo, kaya nalulugi yung business nyo, no? So, ibahin natin, in having this project, in having this livelihood project, we have this partner agencies na magti-training sa atin. Ano yung gagawin natin for financial training? So mayroon tayong financial literacy program, mayroon tayong business planning, we have this basic bookkeeping, nandan yung TESDA, nandan yung DTI, at saka other livelihood training, no? Kaya may partner government agency tayo para magtulong sa inyo paano yung pagtulong sa mga OFWs kasi nga hindi forever na nandun tayo sa abroad. So nandyan na po, no? So sige po. So sa ngayon, wala po tayong permanent na employees o employees dito sa province of Iloilo. And then hopefully by next year, magkaroon na po tayo ng help desk. No, magkaroon na po ng help desk or permanent employee assigned, OWA employee assigned in the province of Aklan. And thank you and for your time and welcome to this activity.
3: Rungtanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami ginipikto sa itong gawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1

0: Filipino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: All you got to do is move.
2: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
3: Dance with that groove, all you got to do is move.
4: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang Dag-Union kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at isip pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
5: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

ang fake news. Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated upon ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources, inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Pareho sa mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: At nabalita sa aranya pagpangalagad serbisyo publiko program. Punyo giyapon si Kamerkado Swailin Maloloy Onveray.
1: Kaga ka naman si Kamerkadong RB na rompe.
0: Diba? 8:47 na. Time check mga Kamerkado. Oras sa Radyo Merkado Clan. Kadlaw si Kamerkadong Dindin. Walan ko naman ang mga time check, time check. Welcome back sa last portion na sa atan niya, Serbisyo Publiko Program, mga Kamerkado. Then kagina, no, nabatean ninyo si Regional Director, no, Leah Aguirre, sa atan niya, Over Region 6. With regards the programs, no, pagwada mo sila mga atong ginagdagan ni nila Kamerkado Arvin. Ang tanan, no, natin yung mga like estudyante, ang pamilya sa aton yung mga overseas Filipino workers. May madamo sila ng mga programa intended for our OFWs sa ilang pamilya, sa ilang mga kabataan.
1: Ang mga reintegration na programs.
0: Yes.
1: Ang pagbalik komunidad sa mga distressed OFWs natin. Kay balik natin, madamo ng mga mahod natin ng mga OFWs na nagpuli sa nasyon.
0: Yeah.
1: Kag-amilado pa niya ni aton niya. Owa nga. Daw wala gid ang iba natin yung mga igmahod yung mga OFWs. Daw wala gid tiripon. So, ang ginahimo sa atin si niya OWA ay siyempre buligan ang pagbalik sa komunidad sa atin sa mga overseas Filipino workers nga marami na pala mabalatan, madalian,
0: malis
1: dan, yes, dan. At si mga
0: especially subong nung super
1: hindi na mapaktan
0: super
1: world.
0: Super lisod na gid yan, yes. Pagpangabuhi mga Kamerkado.
1: Kaya syempre may ara man niya kung may ara mga ginaswerte, may ara man niya mga ginadimalas natin yung mga OFW. So amo na ang ginatutukan sa ating sing overseas welfare, workers welfare administration.
0: So let's be ko na lang, no. Let's be thankful na lang man, no, sa mga OFW natin nga arada sa nami, no, kahimtangan. And then sa mga nagpauli, so may ara yung programa, no, ang aton nga OWA. So i-grab naton na kaya mo na ang bulig, no, sa aton nga gobyerno sa aton. Pag madako ng gidna nga bulig, especially sa mga OFWs naton nga nagpauli ka Merkadong Arvin due to crisis, no, sa guwasang pungsod. Kaya hasta subong padayon ang kinagamo, no, sa nagkasari-sari nga rehiyon. Especially Saudi subong si Gia gina atake ya gihapon. Daw from aga hasta gabi may ara yang mga drone attacks, no, ginapatigayon.
1: Stable.
0: Hindi pa stable. Oo. Siling ganito yas ang tiya kung ara da sa Saudi. Silingin sa akon daw every time man na may ara yung nag-alarm.
1: No, normal na sa ila ang mga ano?
0: Mga alarms. Oo, diba? Pagsabog.
1: Daw natural na to sa ila. Kamerkado. Daw nasanay na.
0: Nasanay na, yes, sila. Pero we're praying for the safety of everyone, especially in the Middle East.
1: Yes.
0: Kay sila gito ya ang ara gid na sa makabig nato nung lugar kung sa si nagakatabo gid yang kinagamong Middle East gid ya bisubong no mga Kamerkado.
1: I don't know that yung Kamerkadong Sarlino kaya mga natin yung mga igmangod na maraman niya ginaabuso or ginasakit sila sa English,
0: yes,
1: niya yung mga amo. Kaya syempre abi nila kung sa abroad kaya hayahay.
0: Yeah.
1: Daw ang mindset ba lang daw hayahay. Damo kwarta.
0: May damo kwarta. Amo na ang kwan ka, no? Dahil the last time, no? Nagsulod lang sa pincer ko. Siling ko, nga, there's ikawan daw connotation, no, sa mga sa Kamerkado, mga Kamerkado natin, no, nga once nag-abroad ka, ang tanaw na simo sang tao, mayaman ka, madamo ka kwarta. Pero imagine, no, mga Kamerkado, maybe they're receiving dollars kung ara sila sa
1: US
0: or mas doble ang ilang ginakita compared diri sa Pilipinas. But imagine ang kwan ba? Sakripisyo. Balaan nyo kung ano to trabaho nila, di ba? Balaan nyo kung ano to yung kasubo nila every day.
1: Ang ilang homesickness, di ba? Kamagandong sa'yo. Siyempre, iba gid ya kung nagatrabaho ka malapit sa imo pamilya, kag iba man kung malayo ka da kay syempre adagat ang pagitan.
0: Yo, hindi lang yan ka pwede ka kasakay sa isa ka bus kag makapauli kasi inyo no, yeah. Di ba? Nga ang plate lang hindi na magnubo sa 100 pesos pwede ka na makapauli, di ba? Mga amo na for example. So siguro we need to kawan. We need to change the mindset of everyone nga hindi tanan nga igmanghod naton nga ara da sa guwa sang pungsod manggrano na sila, di ba? Tin ko gani the last time na mangkot ko man yang tiya ko nga daw need mo gid hatagan ang tanan, no?
1: Daw ang gan bala kung may ara magpa-abroad daw obligado gid sila nga may ara nga pasalubong,
0: yeah. Ang kada miyembro sa pamilya. Ako gid na yang siling ko gani nga amo tong nagkodkod ka to ya si R, yes. Sa guwasang pungsod nagbulig sila sa imo, di ba? Pero maybe it's samtang just naga, part.
1: Samtang nag-apply pala sila sa trabaho, nakabulig sila, di ba?
0: Ama tong gakinahanglan ka kwarta para baka guwa ka sa pungsod, naghatag ayhan sila sa imo. Amo na ang dapat nato nga isip. I don't know because we're Filipino, yes. Di ba?
1: Nagin
0: part, nagin na sang aton nga customs and, yes, tradition kung may kadong Marvin.
1: Di ba nung
0: kaya
1: harang apan niya magpahalimga.
0: The last time na nagpauli ang ako niya tiya. Daw siling niya, daw tanan niya ingod balay namon, pariente, need mo
1: gid.
0: Daw need mo gid niya nga, ay wala pong, wala mo to ginposti si amo to, sini, makarama ka to, di ba?
1: May nakapain gid niya para sa ila.
0: Oo, siling ko, hey, siguro it's not necessary nga, need mo gid, kag obligado ka gid nga maghatag sa iya, kay balaan mo. It's not easy for you to go there, magtrabaho. Oo, it's okay nga maghatag ka, di ba?
1: Mas mataas ang value sa guwa.
0: Oo, pero hindi mo ya pasiling ko, hindi mo ya pagpilito ng imong sarili. Bay, ilang da sila kung magreklamo sila. Nga, wala gidya ginhatag no si Arvin sa ako. Nagpauli siya man, nahali niya sa abroad. Wala gidya man na ginhatag sa ako. Unang-una, no, let's put in our mind nga, aha mo to nagguwa siya, may ginhatag ka sa iya, pabalon, di ba? Wala. Tapos ikaw pa ya ang, well, anyway, sige na lang. Pasugtan na lang naton kay wala. Kita mahimo kay, amo na mga Filipino, abe, nang in part na nasa nga aton nga, kustumbre, kinaiya na nasa mga Pinoy, mga kamerkado. Well, anyway, it's already 8:55 in the morning, mga kamerkado. Kung daw dasig lang gindi ang oras, pero may kag-inadlaw, no? Kay we only have 87 days. Oh, sakto kuya sabong. 87 days before Christmas, mga kamerkado.
1: Ah, syempre, one day lang, October na
0: muna.
1: The next day.
0: Kag 13 na, buwas. Ay!
1: Payday.
0: Pero ang payday natin, makanto lang to sa mahal nga gas, mahal nga bugas.
1: Makanta ka na.
0: Malalimat na mga kamarkado. Thank you so much sa mga nag-upo sa ating pagpangalagad sa Servicio Publico Program. So standby lang sa Pilakamanusan Public Affairs ang Radyo Merkado Aklana, Radyo Merkado Iloilo, Radyo Merkado Capiz, kag sa next episode sa Servicio Publico Program. So man, upod nyo ka Merkado Sarlene Malaloyon Viray,
1: kag ka Merkado Arvin Rompe ng Radyo Merkado Aklana, ang bosses sa puso ng bayan.
2: Inyo nabatian ang programa Servicio Publico sa Radyo Merkado.
3: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Puok, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ahay galinubog ta kwad daw tungod wag ta ko it power baga nga sa ako ngawas medyo latang gulay ta ko pirmi adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Gapasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gata do adlaw makaroon nga ni hay inyo man nga subukan para masaya rin.

0: Thank you.
1: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Ng bayan.
2: Lord,

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa ato.
3: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit It More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa Idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tukotang sa Idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best
0: try
1: More Power.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antoninos Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Radyo Mercado. Radyo Mercado. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: listen more.
1: Radio Mercado.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion Numansha Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Radyo Mercado. Radyo Mercado.
4: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Mercado. Ang boses sa puso ng bayan. Hey.

0: serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, more power probiotic coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsam bilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it more power probiotic coffee. Ay, nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, pwede tayo yun ba ako nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it more power probiotic coffee agung ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success.
3: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
5: Nandong game! Nandong!

ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tukotang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
1: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion Numansha Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poog, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Tara na!

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: balita nga kamaturan. Balita nga masaligan. Radyo Mercado. Balita Subong. Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trendy. Yari ang inyong news team.
1: Mga kamerkado, alas 11.38 gorna sa udto. Mayad-ayad nga hapon sa Amaydayd na udto sa aton karon nga probinsya at Aklana. Good afternoon, Western Visayas. Welcome sa aton karon nga pagpangalagada. Itry karon nga Radyo Mercado Balita sa udto. Adlaw kita makaron ita Martes, Setyembre 29, dagong 2026. Aga ko yung tagapagbalita ka Merkadong Nino Luis Del Pilar. Agrekar mga balita hatod kinyot More Power Probiotica, 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success. Healthy Gata, Healthy Life. Agmato kita mga kamerkados aton karon nga headline sa balitang lokal. E-trike driver ginbuno karon it kaparehong driver sa isla karon na ita Boracay. Samtang motorista bumunggo man sa gapaliko karon nga top down sa Kalibo, driver ni Nahana. Samtang tricycle nga nakaparada binungguan it motorsiklo, ayam nga nagakatugoga sa idaom karon na dagahiga. Samtang sa aton karon man nga headline sa balitang regional. Mga disaster volunteers sa Iloilo City gintawan karon na ita insurance. Samtang sa aton karon na nga balitang nasyonala, focus training sa mga pulisa angot sa mental health based crime prevention na plano karon nga pabasugona it Philippine National Police. Sa piyak nga bahin Pinasa, ginapauman ro pinakauna karon nga rocket launch. Ang sa pinakauling headline sa balitang nasyonal, manaba karon nga pondot DA para sa 2027 na posibleng mangin pagag sa food security sa bilog karon nga nasyon na. Ang sa aton karon nga headline man sa balitang international, Iran na haumuman karon nga makipagkinagamo sa US kasunod kar deadlock sa Strait of Hormuz. Ang sa aton man karon nga headline sa balitang showbiz, Excess No More, Chris Lawrence at Katrina Halili nagbalikan gorna. Ang sa aton man karon nga balita sa sports, NBA superstar Stephen Curry, a Golden State Warriors nagkasugot karon sa 2-year extension. Samtang sa aton karon nga business news, presyo karot pagay ginagauman nga magasaka pag-abot karon severe it El Nino kasunod karon ita suno kara sa NFA. Ang sa aton man karon nga health news, 123 nga pasilidad sa Pilipinas nagasumbil kart heart surgery coverage sa Dom Kart PhilHealth Z benefits. Mga kamerkado, alas 11.41 gorna sa udto. Ang maadto kita karon sa ato karon nga detalye sa balitang lokal. Ginbuno ro sang ka e-trek driver. Ikapareho man karang e-trek driver. Takna alaunak alas 10 kart gabi. Ko Setyembre 13 dagong 2026 wala karon sa Manok-Manok, Boracay Island, Malaya. Nung biktima higin kilaga kay alias Joey 39 anyos, samtang ro suspect ay si alias Jesse 46 anyos ug pareho karon nagadayon na sa nasambitang barangay. Sandig karon sa Malaya MPS. Nakabaton si Gonsanda karon impormasyon na angot karon sa insidente. Giginuspindahan man rayat mga kapulisan. Nagpagagyo para suspect sa lugar apang pinaagi karon sa hot pursuit operation na nadakpan man raya. Sa piyak nga bahin gindagaro biktima Itmalay MDRMO sa Siriaco Estirola Hospital para sa gakaigo karon nga pagbuwog. Nagun makaron sa kustudiya Itmalay PNP. Ro suspect samtang magapangatubang raya sa nagakaigo nga kaso.

0: base man karon sa CCTV footage siya sa lugar nga nagpunto pa si Gona, Riker nga top down sa Binit at Kalsada. Agod siguruduhon nga bakante kun Raya bago mag U-turn na. Apang katanaon na yung magliko, umugo si Gonro motorsikla kung si Ina ay may kada si Gonro pagpadagagana. Nasa yuran pa nga uwa karot suksok ng helmet si JB ang naobsibrahan mana na una karon sa impluensya at makahilong ilim nona. Rukat mataboro na sambitan karon nga aksidente. Ginrespedehan Riot BFP Kalibo aginda karon sa Aklan Provincial Hospital matapos karon nga makangkor na kung makangkor at malala karon ni nasa ugo. Pareho man yung gindaga karon ng mga bihikulo sa Estasyon Karot Kalibo PNP para sa nagkaigo nga disposisyon. At para sa atong pinakuling detalye sa balitang lokal, nadagahig paro ayama, nagapahuway karon sa ubos si Tricycle matapos karon mambungguan it sangka motorsiklo sa Barangay Road at New Buswang Kalibo, mga tak na alas 9.18 ka-BE, Setyembre 28. Iro sa nabuo karong impormasyon na at aton karong Radyo Merkado Aklana sa nasambitan karong uploader. Inasugid ka nga daywang binatilyo kung sakay at motorsiklo kung siit ka may kadasigon-sigon na rodraya karong driver. Nagangkon at kasamarana rule tricycle ag motorsiklo samtang ruayam ay maswerte man karon nga awa at nalasrohana. Apang rodriver agang kaskarot motorsiklo na karong sa minor injuries sa runa agoma. Panawagan man karong uploader sa mga ginikanana na kinahangan rung maidid karon nga disiplina sa mga ino nga sa maunga aga agud na hindi karon nga maumana kay karon nga aksidente. Mga kamerikado, alas 11:44 gona sa Udto. Pagpalit at magkita karon sa aton karon nga balita sa balitang regional. Pagatawan kayo at Iloilo City Government, itinay kayong insurance ng mga accredited disaster volunteers na nagabulig karon sa probinsya kada may emergency. Naging patigayan kayo nga third quarter meeting, itinay kayong Iloilo City's Disaster Risk Reduction and Management Council, inaprobahan ng accreditation na itwago kayo nga volunteer groups, bilang kaparte kayo at kabalaka, kundray kayo nga volunteer program it ay Iloilo. In discussion man sa panukala, gobrahon karon nga permanente ro barangay empowerment for rescue initiatives at rekar nga safety emergencies programa. Kunsin ay magapaitagoma, ro magusto karon nga magpartisipara sa rekar nga training angot karon sa fire prevention preparedness, basic life support, first aid, search, rescue and retrieval operation, evacuation procedures ag iba pa. So kay Mayor Risa Trenas, importante training, agad mapadasig rin mga aksyon sa mga emergency sa mga kalamidad. Sa makaroon ngayon na karoon sa finalize ko na, itry akar nga Iloilo City Government rung mga guidelines at qualification para sa mga accredited volunteer na posible karoon makabato na ita insurance. Samtang target makaroon nga pabasugona, itriker nga Philippine National Police sa PNP, ruka kayahanan at itriker mga pulisa na masayuran yung mga senyales na at grabe karoon nga emotional at psychological condition na para sa pagtao kort buliga sa mga may kinahangan. Raya ay kasunod, itriker nga paglunsara at Project Gabay Kaisipan na at Pola Municipal Police Station na wala karoon sa Oriental Mindoro isang kaprograma nga nagabuliga agon masayuran yung mental state at mga estudyante karon sa bulig mat at pila karon yung eksperto. Sunod sa PNP, sa katikang raya agud kontrahon na rung mga insidente angot karon sa kinagamo ag malikawan karon nga maimbolbara rung mga pamatanon. Imanduan karon ni PNP Chief of Police General Jose Melencio Nertadios Jr. rung mga police commander na magpili karon mga police nga pwedeng magpaidagoma sa sangka special training. Sa daong ka tragic gabay kisipana nga mag-training rung mga tawuhan na itry karon nga PNP agud sa insigida karon nga masayuran mana rung mga estudyante nga nagakinahangan karot buliga. Naguman karon ni Nertadios nga pamaagi kara hindi gun malisdana rung mga estudyante sa anda karon na nga mental health.
1: Balitang National.
0: Inapahaom muna Philippine Space Agency kaya karon nga pinakaunang rocket launch ita bugos karon nga Pilipinas. Sunod sa PhilSA, ruanda karon nga 10-member team. Again, paidagom karon sa advanced technical training. Umpisa karon ko Agosto. Aga magabuhay raya sa karon Oktubre dagung 2026. Una karon sa South Korea para sa igapatigayon na nga si Club Building Industrial

0: Space Launch System ang proyekto sa first space training inhanas ro andakar nga skills sa pag-assemble karo tracket system integration na pag-test kara sa gamit it Blue Whale 0.1 nga platform equipment kara o operation procedures ang iba pa kara nga preparasyon na agon manginhaumro Pilipinas sa raya kara nga space exploration na nagkatagaan na kara nga ipatigay nyo test sa rocket launch sa 2027 sa Laulu, Cagayan. Mga kamerikado, alas 11:48 gorna ag para sa atong karunga pagpadayon pa sa balita nga national. In kabaga ka itpila karunga sektor itapanukalang pondo is Department of Agriculture para karun sa sangdagong 2027 nga umabot karon na sa 198.45 billion pesos aga mas mandabaret 8% ukon katumbas card 17.25 billion pesos kumpara karon sa 215.69 pesos ang agin aprobahan para sa ayan siya karon ko dagong 2026 no kay dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor mabaho nga pagaga raya karon sa food security gabi karon sa ginagauman nga epekto karon El Nino agraya karon nga padayon nga tensyon na sa tunga karot Middle East. Agon malikawan yung crisis sa huay unagon nga ginasuhistyon na ni Montemayor dapat karon nga pabasugo na rulokal karon nga produksyon na. Ginspeaker man ni Montemayor na dapat yun hindi karon magdepende ro Pilipinas sa mga importasyon na alin karon sa ibang nasyon na. Balitang National ang mga kamerikado matabok may kita sa aton karong nga detalye sa Balitang International. Balitang International. Inpayag ni Iranian na Foreign Minister Abbas Araghchi nga haumruad na karong nga nasyon na kuman karong nga maglunsar itry karong nga pag-atake ro US bangod sa ginbasura karot Washington na Rwanda karon nga pitong adlaw nga plano para sa uman karon nga pagbukas itry karon nga Strait of Hormuz. Ano kay US President Donald Trump nag-uuman nga pagadugangan na raya karon nga negosasyon sa Iran na makaron karon nga Domingo agud matapos gon raya karon nga kinagamo. Samtang uman may karon nga ginpamalibaran na it military it US sa raya karon nga pahayag it Iran na kagin ang concrete military it Iran na sa modern underwater US drone sa mismo karon nga Strait of Hormuz. Nagdumduman nga ginaresto at lima karon nga gagaki lapit karon sa sangka pasilidad itry karon nga air base sa United Kingdom ang ginagamit karon US sa operasyon karon kontra sa Iran na. Balitang International. Sabi na matumang kita mga kamerkado sa itong karon nga balitang artista. Balitang showbiz. Nagbalikan yon sa day Chris Lawrence at Katrina Halini matapos ro pilang adagon na nakaroon nga pagbugaga. Sa vlog ni Katrina, doon nakaroon nga si Kati, Rodrit Sahan karoon nga nagbalita, itadakaroon nga bagong status, kathambagon karang nga sila na po. Mabuhay yun man nga napanuhan na itandang mga fans sa roman karoon nga pagiging close na day Chris at Katrina kung mga nagtaliwan man nga binugan na i-share karoon ni Chris naging napangasawa na karoon uman na si Katrina dating magkarelasyon na sa day Chris at Katrina ang may umaasan na karoon nga pangagan nga si Kati. Kapisar nga nagbugag sanda dati nagkapabilin sa dakaroon nga magiging koneksyon na bilang ginikanan itanda karoon na nga unga. Tapos ang mga kamerkado sa pagpadayon pa natin karon sa detalye sa atong sa balita nga sports. Nakataga na man nga magpirma karon na si NBA superstar Stephen Curry itryker nga 2-year extension contract sa Golden State Warriors. Pero nasambit karon nga kontrata ay gabalor kart $116 magabuhay man hasta karon sa 20 season na ni Stephen sa NBA. Sa makaroon na iwa pa karon ibang detalye nga ginpagawa rukupunan karon angot sa nasambitan karon nga kontrata samtang sa 2025 basta karon 2026 sa NBA season na haya na mintinar karon ni Curry yung average karon nga 26.6 points agraya karon nga may at 4.7 assists per game dugang kara ang record karon sa step in nga 39.2%, alin karon sa 3-point range 48.6%, aga overall karon nga may na karon nga 92.2% sa free throw line. Madumduman nga pila karon nga beses yun nga gindagan ni NBA so first star Stephen Curry record nga Golden State Warriors sa finals sa sugod karon na it's 17 ka season na ang apat karon nga nasambit nga season na ay kampiyon na rug GSW.
1: Balitang Sports. Balitang Sports.
0: 7 minutos mga kebrekado bago mag alas 12 sa udto. Mga kebrekado, matumag kita sa atong karunga detalye sa Balitang Negosyo. Inauman yun it National Food Authority kon NFA kung pagsaka karot presyo. Itaray ka nga pagay. Pagod ko rin sa epekto karot El Nino sa nasyon. Sunod kay NFA Administrator Larry Laxorna, posible ka rin umabot sa 30 pesos kada kilo. Itaray ko nga palay o kung napagay, alin ka rin sa 27 pesos nga buying price. It malimpyo ang mga karong nga pagay sa nasyon. Pag-abot ka rin it El Nino. Ginspeaker man ni Laxorna, gros ng bilog ka rin sa rason it pagsaka, ay bangon sa kakugangan. Sa supply ka rin kung si Inhay pwede mag-agawa na sa pagay karon ng mga millers. Ginpayag mat NFA, kabukon karon mabaho rin negatibong epekto in Riker nga El Nino sa bugos karon nga nasyon. At para man sa atong karong pinakuling balitang health. Ginpayag karon Field Health President ang Chief Executive Officer Dr. Beverly Hu na umabot gun sa 123 karong ospital. Ang iba pang healthcare facilities sa unagasong Bill Cart Heart Surgery sa Daumrayat Z-Benefit Program at ahensya. Sakop karon Z-Benefit sa Roma Servisyo Medikala kay Ban Carreo Coronary Artery Bypass Graft o kunray karong total correction at tetralogy o followed ag operasyon na para karon sa ventricular septal defect sa mga inunga. Sunod karon kay Hu, paday niya ginapagawi karon PhilHealth through cardiovascular benefits kay bahano planong dugangan na record nga coverage para sa mga emergency CAVG surgery. Bangod na importante rin temprano karon nga pagpabugong. Agin na estudyuhan man ni PhilHealth record nga pagpagawig mat coverage para sa congenital heart disorders, particular sa mga unga nga kinahanggan na itrycker nga specialized sa cardiac care. Mga kamerkado, 5 minutos yun na bago mag-alas 12. Ang inyong nabatian rubilog karon nga balitaan na makaroon karon nga udto. Ang sa umar na Riker nga tutinyot More Power Probiotica 8-in-1 Coffee Mix Your Cup of Success Healthy Gata Healthy Life. Aga ko rin yung tagapagbalita ang Corman Kamerkadong Nina Luis Del Pilar. Riker nga Radyo Merkado Aklana ang boses sa puso ng bayan.
2: Inyong nabatian ang Radyo Merkado Balita Subo. Balita nga kamatuoran. Balita nga masaligan.

sarap ang iluto kung kumpleto ang rekado. At ito ang programang mas lalong magpapasarap sa pananghalian ninyo. Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Balanse sa panginig at lasap ang sarap sa Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kumpletos Rekados.

0: Sports.
1: May rayad nga Troadlao, probinsya Itaclan. May rayad nga Troadlao, Western Visayas. Welcome sa ating pagpangalaga niya sa programang Kumpletos Ricados. Ako rin kay Bahan sa Kahanginan sa Merkado, Siga Merkado, John Ronald Gurin.
0: Kumpletos Ricados.
1: Adlaw kita makaroon it Martes, September 29, 2026. Aga, welcome back sa Tuesday edition itaton ka nga programang Kumpletos Ricados. Kung sa siin, panibagong topiko, panibagong diskusyon, ro aton nga pag-istoryahan, makaroon nga udro adlaw mga kamerkado. Kaya man, sa aton tag sa mga public market at syempre sa aton nga mga partnered LGUs na nagpupamati, makaroon nga udro adlaw mga kamerkado. Good afternoon kinyo, gabi yung gano'n nakaroon sa Altavas Public Market, Banga Public Market, Madalaga Public Market, Libacaw Public Market, Numansha Public Market, Lezo Public Market, Malinaw Public Market, Makato Public Market, Tanganan Public Market, Nabas Public Market, Aga Buruanga Public Market, mga kamerkado.
0: Kompletos, Ricados.
1: Good afternoon kinyo. Aga welcome sa Tuesday edition. Aga ato nga pag-istoryahan ng mga nagapanguna nga balita makaroon nga adlaw. For example, gito man ng mga kamerkado, ng mga mabahugid naton nga balita. Aga syempre pag-hot man naton ng mga police reports nga igabasyada maghanin sa aton nga Radyo Merkado Reporter.
0: Kompletos Ricados.
1: Kaya man sa aton nga mga bulantero, bulantera, sa aton nga mga market vendors, sa aton nga mga manugbaligyaw na sa pila ka mga establishmento, sa mga nagapahaom ka na at andang ilabas, sa mga nagakaunun una, pati man sa aton nga mga barbero, sa aton nga mga karinderia ladies, sa mga tag-anay at sari-sari stores, variety stores, at pila pa ka mga establishmento, sa mga pharmacy naton, at syempre sa iba pa nga mga stalls naton sa sugod agwa it aton ka ng mga public market sa tag sa ka mga banwa iya sa bilog nga probinsya Itaclan mga kamerkado. Sa aton man yung mga tricycle drivers, habal-habal drivers, jeepney drivers, ng mga sweet lovers, and of course sa aton yung mga multicab drivers, mga bus drivers nga nagapamati makaroon maayagid nga udro adlaw kinyo mga kamerkado.
0: Kompletos Ricados.
1: Sa mga wa para ka follow and like sa aming kanang social media pages, ay pwede man kami follow sa aming kanang Facebook page nga Radyo Merkado Aklan. 32,000 followers on kita, road to 40,000 mga kamerkado. And of course mga kamerkado, subscribe man sa aming kanang YouTube channel. Yan naman gina-upload rupila namon ng mga content. Aga syempre sa aming kanang TikTok account na at radyomercado.aklan mga kamerkado. Iyan man naman gina-upload rupila namon sa mga short forms, video reports. Ayun. Anyways, good afternoon kay I Love Mamang Bao. Hi daw po, sabi ni Edsel James. Good afternoon sa inyo. Lalo-lalo na kay Sir Edsel James sa mga kamerkado.
0: Kompletos Ricados.
1: Siyempre sa mga amigo, kag-amiga man, dira sa may, dira sa probinsya sang Capiz, dira man sa probinsya sang Iloilo, pati man sa Iloilo City, maayong udto dira sa inyo mga kamerkado. And of course, sa ating mga amigo dira sa Banwa or sa probinsya sang Antique, labi na gid dira sa San Jose de Buenavista, sa akong nga amigo nga si Romel Arsenio, sang Spirit FM, may ayad gid nga udro adlaw una kinyo mga kamerkado.
0: Kompletos Ricados.
1: Alright, umpisahan tagon mga kamerkado, ro aton nga topiko makaron nga udro adlaw. Ayon. Anyways, mga kamerkado, gina-anunsyo kara ita Aklan Provincial Government nga pag-umpisahan or gauman mga kamerkado nga ro pagbukas uman itraya ka nga dumagit por kag uman di ba mga kamerkado una karon sa bago mag-adlaw karon itundas mga kamerkado ukon na bago magpista minatay raya mga kamerkado hay pagbagod mapahauman itmayad although ready gid mat-a mga kamerkado ro barko ita Starlight Ferries nga nakataga na para sa biyahe nga Batangas to Dumaguete Port and vice versa. Actually, ready gid matama ka merkado. However, kinahanglan pa nanda ita mas maabong oras, kinahanglan pa extend ruin karong preparations. Para, di ba? Kasi kung hambaw naton sa pista minatay gid na katagaan o raya ka na nga pagbukas ito man, itraya ka na nga Dumaguete Port mga kamerkado. But hambagon ka ron mga kamerkado, maabo mga pasahero, pero pwedeng makabiyahe iya. Di mo una, kung iya ka man sa first district or sa second district, no, kung medyo magayo o takin nyo mga kamerkado, ro yung ka na nga Katiklan Port, ay pwede yun kami iya mga kamerkado sa may, ano ka na, sa may bahing kara at New Washington. So, it is a lot more advantage. Mas may advantage kita ron mga kamerkado kung kamuhay magapit mismo sa may Banwa at New Washington. Kasi kung maagto ka lamang o nakaroon sa Dumaguete, for example, kung iya ka mang manap sa Banwa at Kalibo, kung may sarili ka mating sagakyan in less than 1 hour, ay una ka uting mga kamerkado sa Dumaguete Port, mga kamerkado.
0: Kompletos, Ricados.
1: And aside from that, syempre kung ano mga ginagauman with the preparations of with LGU New Washington, andaman nga ginaano no, andaman nga ginapunto nga gusto mananda mga kamerkado nga iano re. Gusto mananda nga i-butang sa tama nga ano no, sa tama nga landas. Diba? Para haumgid aga bongga gid aro pagbukas it uman it Dumaguete Port. So sa mga kamerkado naton una nga ginahuat kasi wagid man nadayo ng September 8. Wa man kita naghamba nga ruyon gid aro final schedule it araya ka nga final schedule araya ka nga pagbukas it Dumaguete Port. However, doon na naman nga initial or parang initial nga detail or initial information ay amon nga mga ginabasyada ron kinyo mga kamerkado. And of course, bilang kami man, ay nagpangutana kami mismo kay Sir Niven Makirang. Office of the Governor, Executive Assistant 5 to the Governor, and at the same time, imawra na hay cruise ship in charge, iyakara sa ating probinsya. So mga kamerkado, ginahamba na ng patigayon pa sanda ita dugang meeting. Agod mas maano pa kara. Agod mas mangin maidid, mangin pulido gun. Pero kabilugan niya plano para sa pagbukas it Dumaguete Port bago ro pista minatay ang mga kamerkado.
0: Kompletos, Ricados.
1: So, rin ito sa bilog sa atong yung mga update iya sa lokalidad naton. And of course, ginaabangan sa ginagauman nga October 1 hanggang October 3 pagabuksan ro Science and Technology and Innovation Week mga kamerkado. Para sa raya karang regional na celebration in science and technology and innovation. So, kaibahan natin kada, syempre, the Department of Science and Technology o kondro DOST. Agaro pila pa natin yung mga ahensya, ito gobyerno sa idagong kara ito DOST. So, aton nga gauman na we're gonna experience, no, ito raya ka nga maabo nga maaktibidad. Aga biyon gid sa sektor karon ito siyensya, aga teknolohiya. O, sa mga kamerkado naton, sa ating mga eskwelahan, ay kamugid ay ginaimbitaran. Itraya ka na nga DOST na makibahin sanda ka ng mga serbisyo. So, I don't know kung may ano gid man, kung may libreng pag-calibrate. O, pag-calibrate inyo ka ng mga timbangan ng bayan. Ay, pwede gid ka mong magbisita para sa RSTW, aga DOST mismo mga kamerkado. Rumaga, ano kinyo? Pero mag-entertain angot sa calibration it inyo karanga mga timbangan ang mga kamerkado. So again, October 1 to October 3 rin karong Regional Science and Technology and Innovation Week. So I hope no na karon ro Philippine Space Agency ang makausay kita at mga respondents nga pwede natin interviewon. And at the same time, una man karon ro Philippine Textile na Institute kung sa CN makita naton doon innovation kung kamusta ro estado itry ka ng aton nga pinya weaving nga industriya mga kamerkado. So ro yung dosang bilog sa mga aton nga gauman for this week. And of course excited man kami kasi kuamat man lang magka-event ro DOST ya katon. And hopefully mga kamerkado nga makaano kita karon no. Makakita man kita mga kamerkado it mga officials it aton ka na nga DOST ang mga kamerkado. So good afternoon. Good afternoon gali no sa aton nga mga kamerkado nga nagapupamati makaroon yung outro adlaw. Most especially nakaroon sa batch 2015. Siyempre, una ka ron sa Auckland Catholic College Batch 2015. Oy, good afternoon, Nanay, no? Kay Nang Inday Concepcion. May daayad nga through Adlaw Kamerkado. Good afternoon, man, King Mo. Nang Inday Concepcion na ka ron sa Altabas sa Public Market. Good afternoon, man, kay Nong CJ. Maayong Udro Adlaw Kamerkado Johnny. Pa-shoutout lang po. Tapos pag-greet man kay Noy Dom Isada dira sa Handumanan, Aklan. Oy, good afternoon kay Dom Isada, agay kay Knong CJ. Aga, syempre sa kabilugan nga nagadumaga, itry ka ng Handumanan, Aklan. Pero Handumanan, Aklan, mga kamerikado, raya hay sangka establishment na ginapatigayon o gintukod ka rin ni 1st District of Aklan Congressman Jess Marquez. Kung sa CNN iyan nakabutang rung mga local products, it ato nga mga lokal nga mga MSMEs or micro and small medium enterprises mga kamerkado. Makita niya rin pila ka mga produkto, kapareho ka rin mga pastil. Naman ka rin mga lokal nga ginihimo nga mga sabon. Aga syempre unaman ka rin mga kamerkado rin mga produkto nga mga handicrafts, mga accessories. Ano pa, may mga chips manigto, may mga gambong manigto, may mga pinya manigto mga kamerkado. Kaya magbisita ka mo sa Handumanan Aklan mga kamerkado. Una lamang ron sa building, na mismo sa may building at JNT, makaroon sa may 19 Martyr Street, nakaroon sa Banwa Ita Kalibo mga kamerkado. Support lokal kita mga kamerkado. Aga syempre aton nga i-share man ron sa aton nga mga kakilaga. Kasi una ro parang one-stop shop man ano na mga local products it Aklan. Baka naman not fully launched gid wa pagini mo porman gigin lonsar. Apang padayuno naton ro aton pagsuporta sa mga local products nga ra. Kasi ano nga ginpundar din gid mismo ron mga kamerkado. So ro yun ha mga kamerkado, good afternoon. And thank you gid sa mga nagpadala it anda ka ng mga mensahe. Kung may mga gusto ka mong ipatamyaw, may mga happy birthday kita makaroon. Pwede ka mo mag-send inyo ka ng messages, inyo ka ng mga mensahe. Iya sa Radyo Merkado Aklan nga Facebook page. Pwede man ka mo mag-message sa akon nga Facebook account nga Johnny Guarin. Or sa siin man ka mo nga friends kita on Facebook or sa amin mismo nga Facebook page mga kamerkado. Kung gusto nyo man pamatian, naroon Radyo Merkado Aklan anytime, anywhere mga kamerkado, pwede nyo git i-install. Nuruyin ka na nga Todo Stream mga kamerkado. Available for free. Nakaroon sa Apple Store para sa mga iPhone users and of course sa ating mga Android phones. Pwede nyo i-install Todo Stream sa Google Play mga kamerkado. Pwede nyo pamatingan Radyo Merkado Aklan, Radyo Merkado Capiz and Radyo Merkado Iloilo. Anytime, anywhere, for free mga kamerkado.
0: Kompletos, ricados.
1: Anyways, mga kamerkado. Anyways, mga kamerkado, oras kita makaroon. Alas 12:31 isun. Ito outro adlaw, mga kamerkado. Hatod kinyo at More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. Healthy gut, healthy life. The More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix ay available sa pili ka mga sari-sari stores ag pharmacy ya sa bilog nga probinsya Itaklan mga kamerkado. Magapanong balik anay ro programang Kompletos Ricados ya lamang sa Radyo Merkado Aklan para sa pila ka mga reminders. Standby.
2: Brung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of

0: Mamatian naton, Rotestimonia it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na akong inom, nagbalik sa

0: Tambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako It More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos, Ricados. Kompletos, Ricados.
0: Alas 12:47 mga kamerkado, itudura daw. Aga, welcome back sa second portion itaton ka nga programang Kompletos Ricados. Ako na yung kaibahan sa kahanginan sa merkado, si kamerkadong John Ronald Guarin.
4: Kompletos Ricados.
0: Oye, good afternoon gali, no? Nakaroon sa Aklan, Baghay, nga nag-monitor itaton ka nga programa iya sa Facebook page. It aton ka nga Radyo Merkado Aklan. Anyways, mga kamerkado, ruwa Aklan, Baghay, nagapahaom sanda makaroon. It aray ka nga fun run with Aklan Police Provincial Office. Aga, syempre, ano nga partner with the private sectors man, no? Aga, syempre mga kamerkado, aton nga ginaano ron, aton nga gina

0: Promotron kasi bilang partner man kita in Aklan PPO. Siyempre partner man nato roon ka na nga mga advisory group nga Aklan Baghay ang mga kamerkado. Bago kita mag-proceed sa pila nato ng mga balita, good afternoon nanay no kay Sir Jeff kay Sir Jeff De La Cruz na nag-monitor natin ka nga programa yun sa TikTok. Kaibahan natin ra imaw bilang sa ano no sa media mga kamerkado, mga amigo-amigo natin sandara, mga bagong henerasyon sandara, try ka na nga gamit na bagong henerasyon na para bang sobrang tanda natin nak
1: Kompletos Ricados.
0: Ah, diba? Kung makita nyo no, si kamerkadong Jeff nga ra, ay very ano tayo Maura, very maalwan. Katama, kamerkadong Shane, maalwan gid man ni Maura. Hindi na ako maghamba. Kung nabatean nyo to. Ah, diba? Anyways, mga kamerkado, ay ruyon yan, ino. Kaina, aga, kahapon actually, may natabo ka ng pagdakop sa sangka kagawad na I think Imaura ay fixer, no? Nakanon sa LTO, kung Land Transportation Office, nakanon sa Banwa Itkalibo. And kaina nga ni, may ginpatigayon niya press conference angot sa natabo nga ra. And syempre may mga pagklaro man kara. Ruyon karon nga LTO. Ruyon nga ruyon karon mga kamerkado nga pagklaro sa pila ka mga issues. Aga syempre ro mga pangutana maghalin sa aton nga katapuit media ay aton gid ron mga kamerkado no aton gid nga ginapunto ron dapat. Na wak usan at may kinalaman karon ano karo kinahangyan nga obrahon and at the same time yung mga fixer nga ra. So in total technicalities kaya ginatawag naton ro fixer nga ron mga kamerkado bawal gid aron mga kamerkado sa idagom it anti-red tape authority, diba? Ro yun hay syempre bangod nga ni ro ease of doing business nga sa idaom karon itlayi it anti-red authority kinahanglan trabaho taron it gobyerno nga mas mangin konbinyente mas mangin madasig no ba ita cheche bureche sa tanan nga mga transaksyon nanda within the government offices government agencies and bisan nga ni ro government owned corporations o kon mga GOCC naton. Bisan yan yung mga ano nga ron yun sa mga munisipyo naton, kinahangyan wa itche-che-bureche, kinahangyan madasig, kinahangyan epesyente. O kung epektibo roon anda ka ng transaksyon, anda ka ng operasyon. Kasi kung hindi, pwede kita kamo i-report ka ron sa Anti-Red Tape Authority o kung ARTA. So yung mga fixer nga ron, technically bawal gita ron, pero in all realities, hindi kita maduga ron eh. Kasi you have to pay extra para lang mga ano agod mahambag ito naton niya at tapos sunro anak ka nga transaksyon. So okay na ba yun kamerkadong Shane, mumpisa daw kita sa inyo ka nga ano nakipagbuksaan pa talaga siya dito. Ay nako ayun mayaman ano to fixer. Aron, so rin mga kamerkado no, ginabalik-balikan naton nga bisan nga ni sa mga DILG naton. Yeah, for example, yung mga local government units naton. Ay ginahambag ito dapat naton nga maging epesyente, maging epektibo. Hindi pwede nga gaabot kita itpilang oras randa ka ng transaksyon. Aga, may ginasunod sa sanda dapat ron nga parang work system na dapat within 2 minutes, 1 minute mga kamerkado nga pag-transaksyon ka ron, kinangangan nga tapos won mga kamerkado. So kung hindi nanda maubra ron, kamo mismo nga taga Banwa, kung sino mata kamo mga kamerkado nga naga-transaksyon, kung feeling nyo or parang kamo mismo naka-experience, ito yung kanang mga inconvenience na ginatawag naton, especially sa inyo kanang mga munisipyo, sa mga government agencies, pwede nyo gid nga i-report ron mga kamerkado sa Anti-Red Tape Authority mga kamerkado.
1: Kompletos Ricados.
0: Okay, so ready na ta? Alright mga kamerkado, makaroon aton nga pamatian nanay ng mga natipo na nga balita. Magharian kay kamerkadong Shane Flores Masalio, mga kamerkado.
1: Radyo Merkado, live report.
2: Ano, feel ko gitaro.
0: Ano, so,
2: kamerkadong dyan.
0: Yes, so rin mga kamerkado, ato na nga pabatian, rin mga natipon nga balita, maghalin kay kamerkadong Shane. Proceed, kamerkadong Shane.
2: Yes, kamerkadong Johnny, good afternoon. Ag sa mga nagapamantok himo sa Facebook Live Agro, nakaka-etchos man sa ano. Anyways, kamerkadong Johnny, nag-attend kita ka na kainat press conference no with aton karoon nga LTO Chief, yakar sa First District, si Engineer Marlon Velez. Angot nga ni ka na sa rayang babae, kamerkadong Johnny. Sang ka, barangay official imaw, yakar sa may Mariano naman siya. Ag may trabaho pag nimo kara ka merkadong Johnny. I think no gitrabaho imaw sa insurance company hingan.
0: Oo.
2: So di kara ka merkadong Johnny, hay syempre kat habalita man naton nga ato na nang ginobra nga raya kara nga ginaligarda nga falsification of public documents ka merkadong Johnny nga ginakabigi mga sangka fixer. So di karaya no gina pahayag ni karan ni Engineer Velez nga may mga tikang matas na kamerkadong Johnny. Actually pagpasa ka ng mot kaso ra.
0: Okay.
2: Ag kama naman may napakarang mga ginaimbestigahan da. Ag aside ka na sa pag aside sa ra karang babae nga pasakaanit kaso. May isang ka LTO chief I think from Mindanao nga pasakaan pagidit kaso.
0: Paano kasi wait lang. Paano imo natumod nga ruyon nga ron nga paano yung natumod nga imaw ron nga individual nga ron hay parang na kitan or parang natumod nga ano ta imaw parang fixer man imaw. Oo.
2: Sa may una bigamer kadong Johnny nga nag I think man nga nag-report sa atong nga ikarang nga LTO nga imaw hay duyon nga naga proseso matuyng karon nga mga about sa driver's license. Aga kama naman hay kanat aga-agi.
0: Okay.
2: So syempre pag sinambaw mo nga wa ta naga bukon ta itroy nga rumismo nga tawo nga nagabot anak ko galingong lisensya hay agina pa process na ta saraya ka nga tawo aginabayra na. So may una ka markado dyan nga mga I think nakuha nga mga dokumento.
0: Okay.
2: Hindi mo basta-basta bi ka markadong dyan ni maano eh ma-renew imo karon nga dayang lisensya. Oo, kasi kinahanglan mo pa mag-biometrics sa imo karanggin buuan it lisensya nga LTO office. So since agmay natumod din mo ka merkado diyan nga imo nga lisensya what again buo sa Western Visayas. Kasi ro Western Visayas no hay anan ta karang label yata hay letter F ta ka merkado diyan ni. Kuya ni mo gin buorong license.
0: Okay.
2: So syempre hay pag nakita na it aton kong LTO nga haman dayat nakabot nang iya. So syempre hay pag-imbestigahan doon. Ag iba man abiro anak karang nga par may iba karon nga mga letters nga na designate ro raya karon nga mga LTO offices natin kung ito na ro ni mo gibuoro lisensya ni mo kanda. So, so for example sa Manila hay letter N. Sa
0: okay.
2: Region 6 sa letter F ka merkadong Johnny. So that's why dayang gihamba karan ni Engineer Velez ka merkadong Johnny nga may una karan ng sandakar nga ginahiwat nga mga tikang. Nga kung sa siin nga ni Hay bukod niya man kada sa mga fixers kundi sa mga empleyado nanda nga nag-allowed nga may mga may matabo nga makaruyon ka merkadong Johnny.
0: So ano ro connection it's ang ka LTO chief sa bahing karait Mindanao ka merkadong Shane?
2: Na consummate abi ka merkadong Johnny ro rayang ano eh nga klase nga right activity. Ag syempre hay nga wakat inga from west from iyat Western Visayas te mag haman igtot nagbuo it apan nagpaproseso it lisensya nga
0: so yung pasugtan itrayin ka na nga LTO chief sa Mindanao nga igtot ay proproseso bisan taga iyat
2: yeah.
0: Possible
2: kasi kung makita sa balita nga from Coronadal seat from Coronadal tahingan kamerkadong Johnny sa aton karon nga basement sa aton karon nga balita. So para siguro kamerkadong Johnny nga maliwanagan gidro atong mga tagpagamati pamatian nato nung press conference no nga ginhiwat ka ina with LTO Chief Engineer Marlon Velez.
0: Marlon Velez. Kamerkadong Den, aton nga pamatian. Kamerkadong Den.
2: Yuhu!
0: Kamerkadong Den. Kamerkadong Den, aton nga pamatian do press conference with Engineer Velez, mga kamerkado.
3: And, no, particularly sa tanang Mijaya from Aklan, kasi sa tanang nga nagpamati, kag nagpamantaw sa aton nga na interview.
4: Engineer, una-una siguro, ano nga engineer, natabo nga na, sa layak ang anik na empleyado nga lang ita, insurance company, yan mismo sa sugudo lang, pero ang compound with LTO, paki-story, abing kamang engineer na kira tabo.
3: Kahapon, no, may ginong patigayon nga entrapment operation against sa isa ka insurance agent. No, kag natigayon nga maaristo for the violation of Article 172 of our revised penal code for the falsification of public documents and for the violation of Section 21H of RA 11032 or the ease of doing business and effective government delivery of services in government or ang ginatawag natin nga ARTA law or ang ginapasimple nga anti-fixing law. So, natigayon nga with coordination with the regional office and Kalibo Municipal Police Stations no, na aristo natin ng isa ka persona. No, kag, this morning, no, gina-file natin it kaso sa prosecutor's office no, aside from the alleged na suspect naton ay ginpasakaan man namon it kaso do hepe at LTO sa iban nga region na nag-connive sa nasambit nga suspect.
5: Ano po kayo sir, ang monitoring sa babae nga raib ever? Kahapon lang ito or what?
3: No, actually, masubra sa bulan, no? Because we received information of this illegal activity as first day of September, right? And we coordinated with the Kalibo Municipal Police Stations, nag-conduct it surveillance, nag-conduct it intelligence activities, no? And na-monitor ang pag-abot sa gin-transact ng driver's license and yesterday, no, na natigayon nga maaristo.
6: Sir, sa kanta bisan ko, ano gid ba ang transaction niya? Ano ang iya sining na mode of communication sa mga provinces na may transaction between sining alleged insurance agent dari sa Aklan sa isa ibang probinsya niya gina-transaction, hindi na?
3: Well, no, kung may mga clients no, sa base sa investigation, no, kung ang clients na nag ato iya sa LTO compound na good nga mag transact konta it driver's license una nag-aagi sa student permit no ay gin-offeran nga igapaprocess directly sa non-professional driver's license without undergoing sa mga aton nga mga theoretical driving course seminars without undergoing sa medical examinations kagin skip ang iban nga mga requirements, no? Ginakuhaan lang sang birth certificate, valid ID, kag picture, no? And then gin forward by means of online communication sa iban nga region, no? Particularly in Mindanao area, no? Kag dito gin transact sa isang ka LTO District Office. No? So, the transaction nga ginhimo is the conversion of driver's license. No? Hay may transaction. Usually, abi may student permit kami nga gina-issue. And then, that student permit gina-convert into a non-professional driver's license after 1 month with all the required legal requirements. But, for the transaction of the conversion of a foreign driver's license, do kinahanglan lang ay foreign driver's license. Example, labi man ay may US driver's license. So, do one of the requirement, medical and passport. So, do yun lang ang gina encode sa system namon, agud nga matransact do lisensya. Magkaroon lagi it non-professional driver's license. So with this transaction, it was acquired, no, without the supporting documents. It was transacted without the appearance of the driver, the applicant.
7: Okay.
3: So considered nga fraudulent ang pag-acquire or pag-issue a driver's license.
5: So sir, kando na-produce nga ID card, driver's license, ma-consider na ito ni Mao nga valid ato, legit ato, nga halin sa ton nga LTO?
3: Yes. No, the driver's license issued is legit.
5: No, so ito nga valid sir, sa document?
3: Yes. Kung makita na ito, hay na makita abin na ito sa system. na may record. But dahil nga driver's license, because of this case, is due for subject for revocation. Because any driver's license, no, not only this one, bisan ano nga driver's license that was processed without in a fraudulent manner, no, can be suspended or can be revoked.
4: Pero kung uwa ra, engineer ma, matipan, mga masayran ra, pwede takunta mag-gamit ka na itong lisensya na to, engineer balance?
3: Yes, no? Sa aton nga mga kapulisan, sa aton nga MAP, aton nga HPG, without the access sa LTMS system namon sa LTO, hindi nila ma-check, no? Because even the driver itself has his own portal nga mapakita niya kag ma-retrieve online.
7: Okay.
4: So ano, so ramo engineer da nagagwa makaron niya. Buko nagdaya maabuot ang may naga buyot makaron kit lisensya nga ramo uwa tan mag agi sa rin tama ang proseso at mga supporting documents, engineer Velez.
3: So far, no, this is the case, no, and then after this, no, pag-asikyaro namon sa dalan. Because kung it was produced on the same region or even ibang nga region, magiging red flag na. So we have to interview the drivers kung paano nakuha ang driver's license. And then we have to check on our system kung ano ang mga transactions. No? Because kung sa ibang nga region, no, definitely kung usually naga sa dayabing nga case ay gin-admit it driver nga uwa naka-addo ito sa Mindanao. So haman naka-bullet.
5: Paano na ito sir ma-identify nga doon is halin sa ibang region? Paano ito makita sa driver's license?
3: May mga coding kami sa driver's license, no? For example, the driver's license code issued from Calibo is F07. No? So tanan nga mga driver's license issued within Region 6 starts with letter F.
7: Okay.
3: So kung letter N, Manila, kung letter A, Region 1, so on and so forth.
4: So makita ko na lang sa ano, sa ato niya license?
3: Yes.
4: Makita ko na rin ka lang doon?
3: Yes, makita na ito sa ato niya mga driver's license.
8: Sir, how come sir na daya ka lang ang suspect na magkailala sa dahil daya ka lang anay ito mga transaction sa outside Region 6 nila sir?
3: So ako idea no kung paano niya na kilala or paano nagka-connection dito sa ibang nga region. So that is still under investigation because as of this time, that's why wala namang ginahambal kung di nga district office din nga region. Because as of this time mismo, no, the central office is nag-investigate.
5: Sana submit mo. Nag-file ka mo sa kaso, mali mo kayo na. So, anong position na itong tawag yung pasangon yung kaso, sir? Na may unay mo sa LTO?
3: Yes, the chief of the head of office.
7: Okay.
3: In her capacity as chief. Okay. So, kanan nga transactions, the fixing activity is consummated with their approval.
7: Okay.
6: Pero ano na to, sir, in the EI Briado, ha, sa LTO, ining si Kagawad or ining insurance agent there is a LTO compound?
3: No, no, our HR, no, issued a certification that the suspect is not an employee of LTO Calibo or any LTO office within Region 6.
7: Sir, the young suspect na to, sir, is nag-transact bala outside the province or direct ang iyatanan niya mga kliyente ari lang transact Calibo kagsakpan, sir?
3: Well, hindi ko masabat, no, kung ano ang mga transactions niya, no, kung sino yung ano niya. But supposedly, because the suspect is an insurance agent, no, ang andang scope of work nila is to issue insurances sa nag-transact sa mga nag-parehistro. Parehistro is mga motor vehicles iya sa office. So, they are not allowed to do the transactions. They are only authorized to issue insurances.
4: Engineer, ano istorya mo? May ka ng babae kaina? Sarili na papasakan
3: niya. Yes, no, but according kana ay hindi mag-istorya because gina-consultahan na nga bukan.
6: Nung kapag man niya reaksyon diyan.
3: O yung mga nag-mention engineer ng mga kaibahan na? Oh wala no. Ginabawalan sana ang abogado nga
4: mag-pag. Pero may kaibahan mo re engineer iya or imo ang git sang bilog ra.
3: What do you mean nga kaibahan?
4: May kaibahan imo sa mga transaction ni ra.
6: Nga tigil di officer
4: na. Nga hindi nga taga iya nga ano kaibahan na
3: bimana. No, I am not aware of this kung anong mga transactions nila because it is done outside of my office. Mm. No, so usually may abusanda nga mga insurance agent, no? Mm-hmm. Abusanda na. May mga pwesto. So, I am not sure kung may mga iba pa that is still under investigation.
7: Sir, another question, sir. Since ang ila insurance company, sir, is nakita naman kadiri kapon nung nga nag-offer this insurance din sa office ng LTO Kalibo. Sir, may disposition ba lang? May action ba lang kita nga himuon sa ila insurance company, sir, nga hindi nalig makasulod sa LTO Kalibo, sir?
3: Actually, in this building sa Monopisina, no, they are not allowed that they are not allowed to transact.
7: Okay.
3: No? Allowed lang sila nga mag-issue dito sa mga insurances. Mm. Now, for the information of everyone, now, so this office is proponent-based. So, when we say proponent-based, ang building, ginarentahan naman sa proponent. Now, and then, ang tanan nga mga business interest sa compound is under the proponent. Mm. No? Mga allied services such as medical clinics, insurance companies, smoke emission test.
7: Okay.
3: So, anda nga business interest. So, iya sa amon, administration kagat mga nag-transact lang sa amon.
6: Paano, sir, kahapon?
4: Paano
6: found out pada ibang kagabi, sir? Isa lang or madamo pa sa mga kapalihong nga case, terisak lang, sir?
3: Well, so far, isa pa lang ni, no, ang na... na apprehend namon, no? Although previously may mga complaints, but those complaints ay mga usually mga gin-scam, mga nag-transact online, na bisan driver's license wa nag-abot, so may una man nga nag-abot fake, no, but that was transacted outside of our office, no? Do iba ay wagan isang na nagkita, no? Nagpadala lang and then ginpadala do driver's license. Iba nag-transact, nagpadala at kwarta online, pero bisan driver's license ay wala ginatao. But daya nga nagtabo is alarming, no? Because it was transacted inside the compound. And isa pagid ay the driver's license nga gin-issue is legit. Ang makikita naman sa
7: system.
4: Engineer, daya din nga rin ginabayad sa daya rin fixer nga 11,000 to 15,000 pesos. Aman engineer, pila gid ang halaga ita lisensya kung mag-agi ka gid sa proseso?
5: Pila gid tanan siya?
4: Pila gid tanan?
3: Well, una, no? Tanan nga nag-abol it lisensya, mas mag-abol una it student permit. Mm-hmm. So for the pag-abol it student permit, the payment ay 250 ESLTO, my theoretical driving course certificate from the driving school na nag-range 2,000 pesos, and the medical certificate, which is 400 pesos. So nag-aabot sa 2,650 pesos for the student permit. And then, after 1 month, kung ginapanan pro the student permit, ano nga medical certificate ay magamit pagyapon because the expiration is 60 days. 2 months, so magamit yapon. So, anong balayran is ESLTO, 100 examination fee and license fee na 585, so that is 685, and the practical driving course certificate. So, sa ato nga practical driving course certificate from an accredited driving school, ang rate ay nag-average sa 2,000 pesos para sa motor, 4,000 pesos para sa four wheels. So kung motor and four wheels imong nga ginabuol ay 6,000 imong gastoson. So more or less, no, kung motor lat a ginabuol nga driver nga kogo ay nag-aabot wakaabot it 3,000 pesos. So to be exact ay nag-aabot sa 2,685.
4: Ang salakyan?
3: Pag salakyan, nagadugang it 4,000 pesos sa 4,000 pesos sa driving school.
5: Okay. Sa number of days, sir, basi pambalato na nakaka...
4: Madali.
5: Oo, na, gusto pala ibang nga nag-transact na lang, nag-agyo-ugyo na lang sa pag dahil gani, nga upar parang mo, sir. Pero lagi ka-adlaw kung nagkasama diritsugit.
3: As per our LTO citizens charter, no, the processing of a new driver's license is only 5 hours.
7: Okay.
3: It's only 5 hours. No, as long as makompleto do requirements. No, but with that 4 hours nga processing niya sa abon opisina, so pag process it practical driving course certificate hay nasa 8 hour per category. Example labi kung motor do restriction code hay naga practical driving course sa driving school it 8 hours. So another 8 hours kung may 4 wheels. Mm. But here in LTO, sa kumpleto doon ng requirements, it only takes 5 hours sa pag-process.
4: So, okay. So, mga engineer, nag-sort sa nasa raya, nag-agto sa nasa raya ka na?
6: Madali.
4: Dahil sa madali, dahil sa
5: isang
4: remote exam.
5: Galing mas mahal man, sir?
3: Well, I cannot speculate on that. No, kung ano do, dahil na maan nga nag-patronize sa da or nag-palumo na lang, no? So, doon galing ako nga gina-encourage sa aton nga mga motorista nga dapat ay hindi mag shortcut kung nag-a-bowl driver's license na mag-agigid sa tama nga proseso.
7: Bukod sir, sa raya sir, nga illegal nga pag-process at license, sir, may iba pa itira ng mga illegal processing, may illegal nga mag-process ka na namumonitor natin iya sa atong garang opisina.
3: Well, so far, no, wala ako may nakita no nga illegal transactions nga kinapasulod sa da. So, maybe, no, speculate natin nga nag- sort sanda nga mag-process dito sa ibang nga region because stricto kita dire. Mm-hmm. No? Hindi sanda makalusot kung wala shortcut. No? Because here in Region 6, no, we have regular audit na inatawag. No, we have scheduled audit kag surprise audit nga ginaobra ang atong regional internal audit service. No, nga good nga may transparency sa amon nga mga transactions, no, kung tama do mga requirements, kung tama do proseso, kung may mga kakulangan sa mga collections.
9: Engineer, ano rong kaso it na yung suspect agmamandong dikato sa LTO chief sa Mindanao? Ano rong ipasaka nga kaso?
3: For violation of Article 172 of the Revised Penal Code or ang ginatawag natin na falsification of public documents. And another one is for the violation of Section 21H of Republic Act 11032 or ang ginatawag natin ng anti-fixing law.
5: May piyansa, engineer? Makagawa mo?
3: Yes, yes, may piyansa.
7: Ilang piyansa?
3: Wala ko na pamangkot no, sa ating prosecutor's office.
4: Engineer, how about ano matarumatabo sa ratong nagbuo ng lisensya?
3: Well, definitely, his driver's license that was issued from other district office, other region, will be revoked. But because it was acquired in a fraudulent manner.
7: Sir, pwede makasuhan, sir, do nagbuo it, nagpa-process ang license, kagag nag-process ang license nga nag-agi sa lang ang proseso, sir?
3: Yes, no? Pwede makasuhan, no? But in this case, no? Because ang aton nga driver's license holder nga nag-process ay isang kabiktima man no isang kabiktima man and nag-cooperate nga maka-file kita kaso good nga matap na naton dayang unubrang
5: sa milog sa nga victim ka ko or complainant sa milog na sir or abo pa nga nag-complain against ka na
3: so far sa milog lang no sa milog lang ang nagpalapit ka mo
5: sa so, issue engineer una talking about sa corruption shortcut kundi about sa safety kasi
3: yes.
5: Do license nga nabuo na nawa magagi sa tama nga procedure so meaning sa schooling wa gid imaw about sa mga batas trapiko hindi mo knowledgeable so do you believe na sa bilog ra sa mga dahilanit mga aksidente sa doon sa plan din
3: yes yes so no do yon man ang sangka factor Because based sa aton nga mga statistics do mga involved sa mga road crashes and traffic accidents are those nga mga wat lisensya, are those nga kulang sa experience, and those nga wala na kaagi seminar.
7: Okay.
10: Engineer, masingit ako sa by the way, no? Ang opportunity sa natabo ko itong accident sa Antabas. As per report, ang daywang ginbawi anit kabuhi under the influence of liquor. Okay, given man ito yung narong information basis sa report. Ang medyo masaklap sa part it nag-drive, at same time tag-iya it track na itong nakapark sa karsada. Why is it? No, para maulayin na itong pamangkot.
3: Siguro hindi na itong matabo itong
10: Abisang na sanda mata ang basis sa report ay under the influence of liquor, wala pa iwang factor gigili para nga madugang na itong remind sa mga listeners na ito.
3: Yes, yes, tama doon. No? So dapat sundun nyo na ito ng mga batas trafiko bisan maghambal kita nga that is illegal parking only. No? Pero that is one of the causes of accidents.
4: Engineer, na nag-abot ang yato malisensya kahapon, tatlo. Today, wang ato engineer, ano katulong matabo?
3: That is still under investigation, no? Kadaywa nga driver's license, but ang gina-focus natin is nagreklamo. But may mga ano pa kami, no? May mga gina-follow up pa kami na mga angulo, no? With regards sa mga driver's license nga nakuha kahapon aside from the one that came from other the region, and hopefully no, ng aton nga kapulisan mag-request for the warrant para sa extraction of the computer data, no, agud nga ma-check naton do cellphone ni suspect, no, kung sino pa ang iban nga nag-unay.
4: Engineer, sa pala LTO, ano ro, pwede ka nang ubuhon ninyo atikang para ma-tap na layang mga illegal.
3: Well, una, no, disiplinaho naton nga mga empleyado, no, because wala white fixing activities nga matabo kung white empleyado nga nagabaton kung nagakunay. So, doon ang aton nga unahon, no, kag gina-stricto naton, no, kag may mga administrative nga mga sanctions, no, kung may makita-kita nga mga empleyado nga nagakunay sa mga fixers. And then this one, no, nga hindi natin dapat pagpalampason, no, because ang makaluluoy ay yung mga nakabulit lisensya na nagbayad it mabahol, and then thinking nga okay, anda nga lisensya pero bukong gali, no, because although this driver's license is legit, no, granting abing wa na diskubrihan, but pag-abot sa time of the renewal, no, after 5 years ay hindi makarenew because kinahanglanan na nga magpa-biometrics dito sa Mindanao.
4: Yes.
3: Yes, no, kaya kung hindi makapa-biometrics, no, hindi na na ma-renew doon na nga driver's license.
5: May mga adjustment ka mo, engineer, after ito yung successful operation at kagupin visa, especially sa Liwan, to prevent through
3: excuse again.
5: Successful operation upon ita kaligupin visa, kibahan ka mo. So may mga adjustment ka mo para di kita makonit fixer niya.
3: Yes, yes. No, after this, no, mag-akanda ka quick meeting, no, sa akon nga mga empleyado. Agud nga mas strengthen naton ang atong anti-fixing activities.
7: Mas maging
8: sa pag-revoke kasi sir, dahil ka ng mga license nga, dahil ka ng mga nag-apply, ano na pwede pa sa nag-apply to man?
3: Yes, yes, no, pwede siya na makapil, no, because they are victims, no. So tanahon, no, because only the regional director can recommend for the revocation of the driver's license and also for the reactivation of the driver's license, no, kung ma-approve sa amon nga assistant secretary.
7: Sir, sa pag-abot naman sir sa atong operation sa mga kalsada, sir, base mas visible, magiging mas visible pa yung sir, kung nga subukan na balaan na ton, kami mga license kailangan nga nagbuwa, nga nag-agigilis sa mga legal processing, sir, sa Disaklan, sir.
3: Yes, precisely, magiging visible kami, no, magiging sigidas-pagida ng amon nga pag-operate, and then we will check, no, kung ang mga driver's license nga ginabuitan sa aton nga mga motorista is kung issued from other regions is magiging red flag na, and we will conduct an investigation.
4: Engineer Velez, sa mga accidents, sabi ka katabok ng gabi. Ato ni LTO, kung kamo kita nga magbantay sa gabi, mag-apprehend with mga lindon, kung gabi-abi na kainom mo doon mga nag-apprehend,
3: right? Yes, sad to say, no, kami iya sa Calibo District Office, we have no regular field enforcement unit. Na hindi pareho sa regional office na may division na field enforcement lang gid danda nga trabaho, so 24/7 ay may duties anda, no, but here no ang aton nga mga law enforcement officers are evaluators, inspectors, examiners, no, bisan ako nga hepe nagapang ticket, no, because we are multitasking. So we don't have wala na kami nag-duty kung gabi, no, because of kulang kita sa personnel kag wala kami sang regular field enforcement unit.
7: Okay,
8: sir,
4: sa pagpabutan
8: nimo, sir, dito
4: sa aton yung mga pumuwi.
3: Well, una, no, sa aton nga mga motorista na mga wapait lisensya, hindi kita magpakalumo, no. We have dapat ang lisensya ay ginapangabudlayan, no. Hindi man siguro mabudlay magpila tatlo hanggang limang oras iya sa mga opisina. Bisan nagaabot kita sa 15 hours sa pag-seminar or 8 hours sa practical driving course seminars, ay may mabuol kita ng mga leksyon, no, kaga informations regarding sa aton nga road safety, no, ang importante sa tanan nga hindi kita ma-disgrasya or maka-disgrasya sa dalan. So sunod lang gid kita permi sa aton nga patakar.
8: Oh, sa mga illegal nga nagahimot, illegal naton, sir. Kamana kaya nga mga fixer abi naton, sir.
3: Well, una, no, sa mga aton nga mga igmanghod, yeah, sa Aklan, no, ay during the sa postings, no, sa aton nga social media account, no, about doon nag-comment na may na siren nga daya nga transactions, may na siren nga kung alin, no. So I think it's time for you to come out in the open and i-name names. Agud nga ma kung empleyado man sa amon opisina, kung mga iban man nga tao nga naga-facilitate, no, i-report sa amon so that we can, because we cannot compromise road safety nga sa mga nagabuol it lisensya nga nagapalumo lang kag wala nagaagi sa tama nga proseso.
7: Okay.
4: So, yeah, thank you for
3: lang kag wala
11: kumpletos, Ricados.

0: Kompletos, Rikados.
1: Agaruin mga kamerkado o kabilugan niya pakikipag-angot at media mga kamerkado kay Engineer Marlon Veres at LTO Kalibo mga kamerkado. So nabatian natin ro kabilugan niya issue and of course ro kabilugan nga pahanumdom it aton karanga mga kamerkado especially sa mga naano it fixer. So nabatian man naton nga ro nagpaobra it driver's license nga itut sa Sultan Kuldarat ba yon or Coronadal City ay iga-invoke ron mga kamerkado. Gina-evoke ron mga kamerkado. Aga syempre, bilang gina-evoke nga ni, ibig sabihin na napasa walang bisa na siya mga kamerkado. So, sa ating nga mga kamerkado una, nga nagpa-fixer, no? Bawal gida nga ni ron technically sa anti-red tape authority. Aga bawal gida ron sa lagi. Bangod, ease of doing businesses nga ni. Pero transaksyon natin mga kamerkado, dapat tuwa natin ginapaagi sa mas magumo nga pamaagi mga kamerkado. Basta nahambaon natin nga may mga servisyo yung mata online, no, nga nagiging fixer nga ni mga kamerkado. Naghambaw mismo si Engineer Velez mga kamerkado nga i-report kanda. Especially mauray nga nga sobrang magpanukot nga mga fixer nga na mga kamerkado.
0: Kompletos, Rikados.
1: Agbabatian man naton nga pasakaan man it administratibong kaso pero sambilog pa ang LTO chief o nakanon sa bahin kara it Mindanao o para ma ano man masampunan sa raya karanga para ma ano man o masampunan sa raya karanga transaksyon mauray nga penalidad sa aton nga mga kamerkado. Coronadal City ginmata mga kamerkado. So yun mga kamerkado, ro kabilugan nga nangin report ni kamerkadong Shane Flores Masalio and of course raya ka nga press conference with the LTO Chief Kalibo, Engineer Marlon Velez mga kamerkado.
0: Kompletos, Rikados.
1: Thank you sa ating Radyo Mercado Reporter. Sabihin kay kamerkadong Shane Flores Masalio ag kaibahan na nakainas sa press conference sa kamerkadong Mary Joy Melgara. Thank you man sa ating newsroom, no? Thank you man sa ating mga research department. Aga before ako magkalipat, good afternoon and thank you good sa mga tagpamati nato. Una ka nun sa Altabas Public Market, Banga Public Market, Libacaw Public Market, Madalag Public Market, Numansha Public Market, Lezo Public Market, Malinaw Public Market, Makato Public Market, Tangalan Public Market, Nabas Public Market, Aga Buruanga Public Market mga kamerkado. Sa mga gapauligon, hindi na mga kamerkado maghahunggil sa iyong karangang pagbiyahe. Sa mga paagto, it copies Iloilo City, Iloilo Province, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Batangas, ag Metro Manila. Maghahunggil sa iyong karangang pagbiyahe mga kamerkado. And of course, thank you man sa ating onboard personnel. Ag sa ating nga partner technical kay John Albert de la Cruz ag kay Geranio Messina mga kamerkado.
0: Kompletos, Rikados.
1: Ag sa uman para sa programang Kompletos, Rikados. Ako si kamerkadong John Ronald Godin at Radyo Mercado Aklan ang boses sa puso ng bayan.
0: Inyong napakinggan ang Kompletos, Rikados. Hanggang bukas, dito pa rin sa Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
2: Rungtanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success!

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsam Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, pakatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami benefit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsang Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako It More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latra ako nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fake.
3: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Ini bala, mapatihan kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, ini bala, kilala nga journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto ukon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway ukon video. Ini bala artificial intelligence ukon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung ini bala, matuod ukon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundong nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Rungtanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Mamatian naton, Rotestimonia it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, Kopi, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog at din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambi si Mao dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami kinipikto sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store,

0: Bible Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Atavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: All you got to do is move.
2: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
3: Dance with that groove, all you got to do is move.
4: Ako ay si Salvation Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
5: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

May kwento ka ba ng pag-ibig na hindi mo masabi? O relasyong parang presyo ng gulay? Pabago-bago? Huwag kang mag-alala. Andito si Mare Tess. Laging ready makinig, makisimpatiya, at magbigay ng payo. Walang arte, walang halong judgment. Ito na ang kwentuhang tagos sa puso. Dear Mare Tess, ang mare mo sa saya, lungkot at pag-ibig.

0: Mercado. Good afternoon to all.
1: Ano yung nakita?
2: On air na.
3: On air na po tayo, Kamerkadong Nudge.
2: Ba't daw si Kamerkadong Nudge? On air na tayo.
3: May mga sinasabi pa siya Kamerkadong Chain. No?
2: Ano ka na?
3: Di pa siya tapos Kamerkadong Chain.
2: Hindi ko marinig. Wala akong... Ano daw?
3: Anong malakas? Mamaya ka na mag-ano niya.
2: For anyways, mga Kamerkado, ginatamihan na ito karat. Maayad-ayagid nga hapon. Ito nga mga Kamerkado una, especially, no, rin nagagumpiga. Ano ka na sa kinito?
3: Yes naman. Good ano afternoon na kay Kamerkado.
2: Hindi ka makita. Hindi ka makita. Gusto mo magpakita ikaw?
3: Baka gusto niya mag-ano dito, mag-airtime.
2: Boy, look! Watch your yard!
3: Ayun, may gusto niya mag-airtime sa kabila, oh.
2: No, tama ka na. Hi kay Katodong Reynald Banjola. Kakatapos na lang man 8, ano?
3: Yes.
2: Action?
4: Todo action!
2: Reynald!
3: Kakatapos lang maglaro ng bata.
2: Oo. Oh. Kakatapos sa... Oo, oh, kasi meron pa siya, ano, towel sa likod,
3: may towel
2: eh.
3: May towel pa siya sa likod.
2: May ano pa siya? Ano ba itong isang batang... Sino? Ah, sabi mo, magulang.
3: Bakit karami mga ADHD at yung mga kasama natin dito, Kamerkado Chain.
2: Diba, o, oh, diba? Parang bata talaga siya, tignan mo, naka ano siya, naka 3/4. 3/4 yor. O siya, para siyang 3/4. Pero anyways, mga Kamerkado, sa atong mga public market na itong una, no, good afternoon, good, especially sa market day makaroon.
3: Yes.
2: Sa Makato Public Market. At syempre, Kamerkado, inisita mo yung manato sa atong nga Facebook Live. Ano yan? Facebook Live naton, no, sa YouTube channel. Good afternoon. Huwag kami yung Kamerkadong Chanit, ano?
3: Listahan. Ano na siya? Ayun.
2: Para sa ano?
3: Ayan. Thank you, Kamerkadong Chanit Marie.
2: Gabi na lagay dyan? Sabotahe ka.
3: Sabay ganun. Gabi.
2: Huwag ka ba das?
3: Sabi ni Kamerkadong, hindi ko bigay sa'yo to eh.
2: Ano? Saan tayo mamaya? Oh. Oh, ayun! Papakita mo talaga!
3: Papakita talaga siya! Ayan! Pero sasabi yung airtime!
2: Hindi pa enough kanina yung nasa kumpleto siya. Iba kasi personality yon.
3: Ibang personality
2: iba, yun. Oh, ibang personality yon. Kasi astig siya kanina ngayon. Cutie pie lang siya. Kaya parang siyang kuket.
3: Baby girl lang talaga siya.
2: Baby girl siya ngayon. Diba? Lakas ang tama.
3: Dapat ano eh, parang ano eh, switch yung personality niya eh.
2: Oh, para siya, lakas ang tama nila ngayon sa Mercado Minis. Hindi ako makaano, nakaka-catch up.
3: Nakatikim ng...
2: Yun, cake.
3: Nakatikim ng... Cake.
2: Yes.
3: Di ba talaga pag nakatikim ng cake?
2: Oo.
3: Pag sugar rush yan sa katawan nila.
2: Oo, di ba? Ewan ko kung...
3: May excited.
2: Ang cute naman yung maglakon.
3: Ang di ba? Ang cute. Parang siya yung mga ano mo sa handaan na yan. Sino? Pag may family reunion kayo. Tapos yung parang sinisita na mo matata.
2: Hindi, mag-inas. Magagal.
3: Cute, di ba? Kaya nga.
2: Tapos meron isa pa. Yung isa, siya yung salbahe na ano, napinsan mo.
3: Oo, yung laging nakukurot, di ba?
2: Oo, kasi nga, palaging nangahabol. Kanina, oh, nag-ano siya, pinagtripan na niya man kami.
3: Pinagtripan ka na naman niya, ma'am. Oo. Eh, di ba, kanina Kamerkadong Chain, ano siya, parang ano siya, nasa mood siya manggulat eh.
2: Oo, ewan so, ko, siya na magugulat sa sarili niya.
3: Isa-isa niya mga tao sa newsroom para gulatin. So, effective naman siya, ang galing niya manggulat, Kamerkadong Chain.
2: Hindi ka nagugulat sa ano, sa sound, pero nagugulat ka sa mukha.
3: Nagugulat ka sa mukha niya, kasi bilang... Grabe, from very baby boy to very halimaw. Ganun mag-shift
2: na expressions. Very halimaw ba? Yeah, grabe si Eunice.
3: Pero totoo naman din, sabi nga niya, isa lang daw siya sa horror house.
2: Talaga? Pwede ba yan? Or siya na lang yung gawing ano? Siya na lang yung magtayo ng sarili niyang horror house. Tapos siya rin yung white lady.
3: Siya na yung diradayo dito.
2: No, siya na lang.
3: Kaya
2: na. Natin, oh, para matapos na to.
3: Masaya siya Kamerkadong Chain kasi ano,
2: yes.
3: Kasi nakatanggap na siya ng, you know, kung yes. Ano yung masaya sa atin Kamerkadong Chain.
2: Oo, our fuel.
3: Our fuel. Mararamdaman niyo yung mga Kamerkado, yung energy namin, kung ano kami, kung nakatanggap kami ng aming fuel.
2: Oo, diba? At saka kung wala pa, di ba iba yung ano namin, parang yung nagkakasakit.
3: Kaya nga, mga nagkakasakit.
2: Mga nagkakasakit tayo kanina.
3: Mga inuubo.
2: Oh, masakit yung mata ko.
3: Masakit yung mata. Pero
2: may sakit yung ulo ko. Ganun. Lakas ang tama nyo, ah.
3: Kaya nga, sakit ang ulo mo kanina, di ba, Kamerkado Chain?
2: Sakit naman talaga. Kasi mainit sa labas, Kamerkado Chain.
3: Ano ba nangyari, Kamerkado Chain?
2: Sa press con with LTO. Kasi nga, yun nga yung about sa balita kahapon na nadakip because of pagiging fixer, mga Kamerkado.
3: Nako, grabe.
2: Lagot.
3: Mananagot. Fixer, Kamerkado Chain, no?
2: Oo. Mananagot talaga siya na.
3: Dapat. Mahuli talaga yan. Walang makapagtago sa batas.
2: Totoo. Kaya yun nga kanina may press conference, no? Kamerkadong Yunis. Ay, sobrang init talaga. Kawawa yung mga tao doon kanina na nag-ano, naka... pumipila para kumuha ng driver's license nila, Kamerkadong Yunis. As in, grabe talaga.
3: Diba?
2: As haba talaga ng pila, Kamerkadong Yunis. Kawawa yung mga tao dun.
3: Tapos yung iba, nag-fixer lang. Parang
2: oo, unfair. Yan yung mayroong mga K.
3: Yung mga K sila. Ano yun?
2: Eto.
3: Kaya,
2: iproseso mo to, ako bahala sa ganito ganyan.
3: Kaya nga.
2: Kaso nga, Kamerkadong Yunis, alam mo, malalaman pa rin naman talaga yan ng batas.
3: Walang makakapagtago sa batas.
2: Yes, depende.
3: Kita ko siya, si Katonong Lilia.
2: Anong sinusukat? Anong sinusukat natin?
3: Nagsusukat siya na Katonong
2: Si Mama Pintana. Mama, anong sinusukat ng Mama Mama natin?
3: Nagpa-practice siya maglinis ang pintana nila. Ang cute.
2: Uy, nag-roll naman siya.
3: Yes.
2: But anyways... Anyways, Kamerkadong Yunis, meron ka bang mga katanungan dyan para isang
3: ay,
2: ano
3: yes
2: natin?
3: Yes naman. May mga katanungan tayo. Kamerkadong Shane. Ito.
2: Wait lang.
3: Ito ang unang-una nating katanungan, Kamerkadong Shane. Handa ka na ba?
2: Handa na.
3: Ayan, handa na raw siya. Ito ang katanungan natin,
2: Kamerkadong Shane. Sana matino yan, ha?
3: Ay, matino naman ito, Kamerkadong
2: Shane. Paminsan din.
3: Kung pareho kayong may gusto sa isa't isa, pero parehong ayaw umamin, sino ang dapat unang gumawa ng move?
2: Sino?
3: Babae o lalaki? Ay, may kinaraman pala sa gender to. Ito naman yung sender natin, hindi ano eh. Sige. Sino pa dapat yung ano? Ganito na, sino pa dapat mag-first move daw? Lalaki or babae?
2: Mga
3: parang
2: boses yun, sa
3: parang
2: utak.
3: Yung point niya eh.
2: Yung mga boses sa utak mo.
3: Yung mga boses sa utak mo.
2: Nadami pa sila no, yung mga boses
3: grabe
2: sa
3: naman.
2: Utak.
3: Grabe naman.
2: Eh, paano ka doon yun?
3: Wala ng first move.
2: I think that's fine naman, Kamerkadong Yunis, kung wala man mag-first move, di ba? Eh, choice naman nila yun.
3: Parang tinigan na lang.
2: Mm-hmm. Choice naman nila yun.
3: Parang as divine intervention na lang yun, di ba?
2: May nakakainis yung mga divine intervention.
3: Ano sabi mo? Hindi, tingnan mo sa mata mo. Kamerkadong Yunis.
2: Kumuraan ko to eh. Yung mga nakakainis yung mga divine intervention. Intervention na yan. Ewan
3: pero yun pala sa Kamerkadong Yunis. Kahit wala naman mag-first move.
2: Oo, okay lang naman.
3: I saw kasi applicable sa situation. pero yung kung yun talaga sa tingin mo, Kamerkadong Yunis, wala na ako masasabi dyan.
2: Oo.
3: Pero ako sa tingin ko, parang pares lang naman kasi pwede mag-first move eh. Kasi may kilala naman ako na lalaki talaga yung first move. Kasi parang gusto nila na sila yung parang nagli-lead sa babae. May gusto rin naman na babae yung mag-first move. Kasi wala lang. Kasi parang mas feeling nila in control sila sa magiging love life nila. Mm-hmm. Diba? So, para sa akin, parehas lang naman din. Wala naman talagang kailangan na porket ikaw lalaki ka, ikaw talaga yung mag-first move. Hindi naman talaga...
2: Depende kung yung babae yung may gusto sa'yo.
3: Depende kung sino talaga ang mas may gusto sa inyo at kung carry nyo bang, kung kaya nyo tiisin na isa't isa, gano'n.
2: Kaya yan kung wala lang mga naga-intra sa kilid-kilid.
3: Ay, wala pa nga nangyayari.
2: Si Nacho.
3: Ay, si Kamerkadong Nacho.
2: Sino naman yung kusap niyan?
3: Feeling ko si Kamerkadong Nacho. Siya talaga yung tunay na divine intervention.
2: Sarap masik maraan niya sa'yo.
3: Eto pa, Kamerkadong
2: Nacho. Yes, isa pa.
3: May isa pa tayong katanungan. Dapat bang maging mabait ka sa taong hindi naman mabait sa'yo? Ito pinadala lang sa akin to ng
2: For me, Kamerkadong Yunis, sabi nga nila, parang kahit daw ayaw sa'yo ng tao, okay lang na maging mabait ka sa kanila. Mm-hmm. Kasi wala ka namang ginagawang masama sa kanila.
3: Yes, diba?
2: Oo. So I think, no, kilimad kindness na lang.
3: Diba? Kindness is free. So parang kung hindi nila natanggap siguro yun sa life nila, yung kamay kaya pinapasa nila sa'yo, ikaw na lang din yung magbalik.
2: Double it and pass it to the next person.
3: Ganun ba?
2: Wala.
3: Simulan na natin, Kamerkadong Yunis.
2: Uy, wala. Hindi na. Hindi. Kasi, kasi masyado ng 2026 na kayo, tsaka bakit wala pa rin tayong character development.
3: Diba? Kaya nga yan. Tsaka dapat,
2: free lang naman,
3: free lang naman diba yung kindness? Parang mas mahirap ba yung gawin? O gets mo minsan na nakapikon kapag siguro na ano, na sobrahan yung tao na yun sa nakapikon. Parang gusto mo rin ibalik yung kaanuhan niya. Pero syempre, you know, malay mo kasi.
2: Time will tell.
3: Ano, malay mo, wala pa nagpaparanas ng kabaitan sa life niya, kaya ganyan siya.
2: Ikaw na lang maging, parang, oh, maging instrument.
3: Bigger person ka na lang.
2: Pero pag sumobra na eh, wag na mo, wag yes naman maging mabait sa mga super, ano na, super lala na ng ginagawa sa'yo, yes. Diba? Wag mo naman gawin na ano, para ka namang santo dyan.
3: May hangganan din tayo.
2: May hangganan din, oo.
3: Dapat ano, dapat hanggang kaya mo patiisin, then, kaya yun lang, mag-spread ka ng kindness. Pero kung hindi talaga, then, patulan mo na.
2: Diba, or ano, huwag mo na lang pansinin.
3: Yes.
2: Oh, eh, dead isma mo na lang.
3: Dead isma, diba?
2: Kung hindi talaga maano, hindi talaga madala talaga, sikmuraan mo na, charo.
3: Very physical.
2: joke lang to naman, joke lang.
3: Ay, hindi po tayo nag-aayon ng violence
2: dito. Joke lang po.
3: Yeah.
2: Wala, hindi tayo nananakit sa personal.
3: Para sikmuraan mo lang sa mind mo, kamerkado shade.
2: Yeah, no, pwede sikmuraan yan lang siya.
3: Eto ba, kamerkado shade?
2: Go.
3: May katanungan pa tayo. Mas matimbang bang to pa rin ang pangarap ng magulang mo para sa'yo o ang sundin ng sarili mong pangarap kahit labag sa loob nila? Ay. Mas matimbang bang to pa rin ang pangarap ng magulang mo para sa'yo o sundin ng sarili mong pangarap kahit labag sa loob nila? Ay, it's your ano?
2: Oo.
3: It's your life path versus your
2: yes,
3: parents.
2: Yes, your parents. Life. Siguro ka merkadong Eunice, mas piliin mo yung pangarap mo. Kasi mahirap mamuhay kapag yung pangarap ng ibang tao yung yung sinusunod mo.
3: Yes, I agree.
2: Parang ano lang, parang for completion lang ganun.
3: Diba? Parang kasi kapag namubuhay ka sa pangarap na yun, parang lagi kang survival mode.
2: Yes. Wala lang, hindi ka nag-enjoy.
3: Parang you're not really living your life.
2: Yes, you're just existing.
3: Yes, so siguro naman, kaya naman yan, pwede naman magalit sila, pero feeling ko naman, matatanggap rin naman nila yan. As long as makita ka nilang masaya, and then nag-work naman sa'yo yung, kahit hindi nila plan para sa'yo, nag-work naman sa'yo yung plano mo, then feeling ko matatanggap rin nila yan in the meantime.
2: Yes, everything takes time kasi mga kamerkado. Hindi naman pwede na pag matanggap agad nila. Alam niyo lahat naman yung mga bagay inaano yan eh. May oras talaga para diyan.
3: Pero karaniwang 'di ba kamerkadong Shane yan sa mga ano, sa mga sabi na natin mga mayayamang pamilya, yung mga kasi kapag yung mga anak nila is parang sunod-sunod yung may ano sila eh. May mga pangarap sila sa mga anak nila, yung halimbawa yung isa lawyer, yung isa engineer. So parang gusto nila maging professional yung linyada ng anak nila. So parang tapos, what if bigla kang naging ano, parang naging black sheep kasi hindi mo tinupad yung pangarap ng mga magulang. So, parang ganun.
2: Merong ano yan, merong mga movie about Jen Kamerkaduinis. Pero, parang at the end of the day, nag-excel pa rin naman siya sa pinili niyang field. Pero yun nga, hindi tanggap ng parents. It depends siguro talaga sa household na kinalakihan natin.
3: Kaya,
2: sa environment natin.
3: I hope na ma-find nila yung happiness.
2: Yes.
3: And syempre, yung minsan kasi yung pag-create ng mga decision, mga tamang decision, it doesn't sit right with us muna talaga. Hindi yan agad parang porket gumawa ka ng tamang decision, parang light na agad yung energy mo. May times talaga na mabigat talaga siya.
2: Oo.
3: Diba? Kahit sabi mo, bakit ang tama naman ginawa ko, bakit ang bigat pa rin ang pakiramdam ko?
2: Bakit ang tagal ng ano? Bakit ang tagal ng effect? Kasi nga, hindi naman, di ba? Pag sinabi nga na ng answered prayers, matagal pa yan, di ba, kamerkado
3: yes. Di ba, ano na, may, nasa ano ka pa, nasa queue ka pa ni Angel Lord.
2: Di naman, pero pag-wish mo agad, andyan.
3: Wow, ano,
2: gusto ko ng bago, ba? Gusto ko ng bagong bahay, tapos bigang binagsak mo lang sa langit yung bahay. Ay,
3: nasa priority lane ka ni Angel Lord.
2: Lala mo ah, mayos ka. Ayan na naman tayo sa pagiging, ano, sa pagiging, ano, yung bibig. Sorry,
3: pasmado.
2: Ano pala tayo ngayon? Dapat pala kamerkadong Eunice very ano nga tawag dyan? Very demure
3: na. Ay, sorry, dapat pangalit tayo. Ito pa. Last questions natin.
2: Yes.
3: Question natin, kamerkadong Shane. Kapag ang mahalagang prinsipyo o paniniwala mo sa buhay ay kabaligtaran ng sa pamilya mo or sa matalik mong kaibigan, mas mabuting manahimik na lang ba para walang away o ipaglaban ng prinsipyo mo kahit magiging dahilan ito ng iyong pag-aaway.
2: Ipaglaban mo, te!
3: Ay, di ba? May mga ano tayo, iba-iba kasi tayo ng mga moral compass eh. Yung iba, tama sa ano, parang para sa'yo tama, tapos yung para sa iba naman parang, ay, ano naman to, mali naman to. So, mas matimbang nga ba na parang ready to risk the, ano ka ba, the bond, the friendship, para lang ipaglaban yung prinsipyo.
2: Ipaglaman mo, mas, ipaglaman.
3: Ipaglaman mo na lang. Ipaglaman
2: mo. Ayaw ko tatama
3: na ito. Ganun lang natin yung prinsipyo natin, no? Tapos kainin.
2: Ipaglaban mo, pero still, paglaban mo in a way na you still respect their own, ano, their own beliefs, ganun. Mm-hmm. Kung ano yung prinsipyo niya, nila. I-ano pa rin, respetuhin mo pa rin. Ganun. Ganun, para siya, para neutral baka merkadong inis.
3: Ah, parang ano, parang let's agree to disagree. Ah, parang let's agree to disagree ba yung term nila na yan? Or let's disagree to agree.
2: Hindi, ganito ko yan.
3: Let's agree to disagree pala. Ganyan yun.
2: Okay, ganyan yung pananaw mo. Pero, at eto din yung pananaw ko. Ganyan, parang ano ba? Parang gina-acknowledge maghihapon or andakaran niya, the way how they think.
3: Mm-hmm.
2: Pero syempre, diyan nga, ano, ina ka maghihapon sa imong, ano, sa imong paniniwala.
3: Yes.
2: Ganun, parang, ano ba, i-acknowledge mo lang. Mm-hmm. Pero hindi mo naman sabihin na, hindi, mali yan, dapat ganito. Kasi hindi mo naman talaga matuturuan yung isang tao.
3: Talaga sa, ano, sa utak nila na, eto yung tama, eto yung mali. Kasi pwede naman mag-coexist yung mga ideas nila.
2: Yes,
3: pwede siya mag-coexist sa isang ano. Hmm. At saka, isa pa, ano pa nga yun, pwede mo rin naman siyang anuhin eh. Pwede ka pa rin namang ipaglaban mo yung decision mo, pero at the same time, maging open-minded ka rin sa mga ano. Kasi may mga generational gap ba, di ba? Iba rin naman yung ideas nila dati.
2: Oo, ganun.
3: Siyempre, malay mo, yung parents mo is parang Gen X, tapos ikaw, ano, Gen Z. So,
2: yes, di nagkakaiba.
3: Nagkakaiba talaga nyo. Yung ano nyo. So,
2: basta ano na lang, be the bigger person sometimes, lalo na, at kung yung mga nakakausap natin ay parang hindi sila open sa ibang mga ano, sa ibang mga possibilities or ibang informations at ibang pananaw. So be the bigger person na lang, mga Amerikano.
3: Hindi natin pwede ipilit yung prinsipyo natin sa isang tao.
2: Oo, ganun. Kasi mahirap pilitin yan, lalo na't yan yung kinakalakihan nila. So dapat ano na lang. Kung ano yung sa'yo, okay sa'yo yan. Pero wag mong parang i-instill sa mga utak nila na dapat ito yung gawin nyo. Kasi magkaaway talaga kayo niya.
3: Yes. So yes. Ano yung parang ano dito tayo, parang respect the boundaries pero don't ruin the bond.
2: Yeah, ganun.
3: The connection. Parang ganun.
2: Don't ruin the friendship.
3: Ruin the friendship.
2: So ano yan, no?
3: Ay,
2: kilala natin yan.
3: Sige.
2: Hindi ako yan. Si kilala natin yan. Right, anyways, mga Kamerkado, yung comment mo na natin sa Facebook Live ay kay Kamerkado Edward Jacob Oberio. Good afternoon.
3: Yes.
2: Kamerkadong Inday Concepcion in Altavas Public Market. May dayan nga hapon, mga Kamarites.
3: Yes.
2: Poy, kay Ilaw Baro, Altavas Public Market.
3: Yes. Kailan ka huling nakabalik doon, Kamerkado?
2: Tagal-tagal na noon.
3: Tagal na ba?
2: Tagal na.
3: I think kailangan mo na bumalik itong week.
2: Hoy, tapos na ba yung ano nila?
3: I-ship ka namin doon sa, ano, sa Altavas.
2: Hoy, I love the people there.
3: Ito pa ang Shenzhen sorting center.
2: Ginawa siyang ano?
3: Parcel.
2: Ginawa siyang parcel.
3: Chirip.
2: Lagyan ng bubble wrap.
3: Pero di ba, parang ang sarap kasi balik-balik kan pag
2: see,
3: warm.
2: Welcome.
3: Welcome. So ganun, very warm talaga yung mga tao doon.
2: Totoo.
3: Altavas Public Market.
2: Yes,
3: at marami ka pang makikita.
2: Oo,
3: na mga kakanin.
2: Paborito mo yan eh.
3: Yes, di ba? Lagi tayo nagpapasabay niyan kay Kamerkado Mary.
2: Yes.
3: Nagpapapash-pash tayo sa kanila. Oo. Sino yung nakasilip?
2: Si Arvin.
3: Si
2: kay Kamerkado Emily Agustin Obero, good afternoon po. Hello, kamusta dyan sa Boracay?
3: Yes.
2: Anyways, mga Kamerkado, oras natin alas 2, suggest ko sa hapon sa ating karang pagpanumbalik basama natin, rong problema gisan ka to yung amang sa programang Dear Marites.
1: Rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy ro aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, pakatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami benefit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako It More Power Coffee, ay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, ay doyon latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako it take ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it!
3: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Ini bala mapatihan kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, ini bala kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: mga kamerkado ka pa nabalik sa itong programang Dear Marites. Sa gihapon kami yung partners ako, si Kamarites Shane Flores Masalio.
1: At ako si Kamarites Kamarites Eunice. Sorry,
0: Bala na kayo. Kanya-kanya na to na.
1: Kanya-kanya na to.
0: Dito ang tingin. Anyways, kamerkado yun, Eunice. Bago ko na kayo magbasa, itry ang problema, no? Hay, ano, I mean. Imo na kayo greetings una.
1: Ay, yes naman. Ito greetings natin, kamerkado Shane, no?
2: Oo, greet natin yan.
0: Pwede, greet natin yan.
1: Sige. Umpisa natin sa Altabas Public Market. Atong ginatamiyaw si Sir Morito Benedicto Tulio ng Pukid Store, Ma'am Inday Concepcion, Fish Section, Andrea Sukang at Guardians at Altabas / Batan Chapter. At syempre, atong naman ginatamiyaw. Sabi na, isingin pa talaga yung kamerkadong Shane.
2: Yes, ating Zumba Mami.
1: Ayan. At syempre, atong magginatamiyaw si Mary Joy Melgar, ang ating Zumba Mami.
2: Bakit hindi ka
1: na Viva Hot Babes.
2: Andri pa daw. Bakit parang nanlumo ka?
1: Nanlumo siya. Dito muna siya natambay sa
0: bakit
1: atin.
0: Nanlumo yung bata?
1: Bata.
0: Hindi. Marunong.
1: May bata. May bata. Hindi na bakit talaga mata niya. Ayaw niya magkabata.
0: Muna.
1: Eto. Sa Makato Public Market, dahil market day nila ngayon. Atong ginatamiyaw si Bo Lilit, si Kanining, si Auntie Narsing, si Digong, si Jessica Todoro, si Cecil, si Mags, si Roosevelt Ethel Tomazar, si Arvin Rompes, si King King, si Junjun, si Nene Belen, si Izay, si MJ Melgar, si Nang Rochelle, si Ray Magdaluyo, Christina Timuto, Janine Guarin, Indent Dion Store, at si Maggie Oli.
0: Lahat na lang nga. Sabi ko nga, lahat na lang yan.
1: Kompletuhin namin yan. May sisingit kami.
0: Bakit ba ang dami kasi mouse? Hindi ko alam kung saan gubo. Na MJ. Mamaya na lang. Anyways, huwag ka duman dyan sa ano ha? Sa print.
1: Dami ano. Hindi niya alam kung saan pipindutin niya.
0: Okay lang. Hindi yan. Wala to. Anyways, mga kamerkado, nag-zumbo niya sa suod si kamerkado manager. Ay, okay. Oh yan, sa sayo Brazil, talaga yan.
1: Sa Brazilian nga dyan, kamerkado manager.
0: Sa Brazilian ba yan? Wax
1: siya. Ano ngayon? Paano ngayon sinayo mo yung kay ano? Ayun!
0: Ano yun?
1: Sa Elian?
0: Wag.
1: Nakitaan talaga kami ni kamerkado.
0: Huwag may papatuloy, ma. Huwag may papatuloy, ma, ha? Mamaya lang.
1: Mapahugas kami ng mata noon nung pinakita niyo sa amin yung dance step niya ni Elias na yun.
0: Kawa. Anyways, mga kamerkado, kamerkadong yun, miss. Eto na muna.
1: Ano, kamerkadong Shane?
0: Ano ba yun?
1: Handa ka na ba, kamerkado?
0: Handa ka na ba? Handa na ako. Kamerkado Mary Joy, sumayaw ka na dyan.
1: Handa na ating cameraman.
0: Ginawa siyang ano, dancer. Anyways, mga kamerkado, yun yung pagbabuhayin pa, basaw na ito na yung aginsan ka tong problema.

0: Dear Marites, tawagin mo na ako sa pangalang Sean. Anyway, share ko lang din na minsan talaga napipikon ako sa mga kaibigan ko. Kasi every time na pumupunta sila sa bahay, they always have a side comment for my wife. Ang sistema is nag-observe, titingin sa labahan, sa kusina, sa hugasin, tapos pag nakita nilang ako yung gumagawa, may side comment na. Bro, bakit parang ikaw lahat? Hindi man naglalabay yung wife mo? Akala nyo ba wala siyang ginagawa dahil hindi nyo nakikita? Yan yung sagot ko sa kanila, Mare. Actually, hindi naman bago sa akin na hindi mahilig sa household chores yung wife ko. Even nung mag-girlfriend-boyfriend pa lang kami, ganun na siya. Hindi ko siya pinilit maglaba, magluto, or maging perfect housewife kasi alam ko naman kung bakit. Kapag naglalaba siya, nagsusugat yung kamay niya dahil sa detergent. Allergic din siya sa amoy ng Fabcon. Tapos ayaw niya talaga ng maraming hugasin kasi hindi niya matiis yung amoy ng sebo na kumakapit sa kamay niya. So bakit ko siya pipilitin? Ang ginagawa niya lang kapag kaya niya, naghuhugas ng plato kapag konti lang. Naglilinis, ganun. Ako naman, Mare, kapag ako yung available, ako yung naglalaba, nagluluto, naghuhugas. And I don't feel less of a husband because of that. Wala akong problema sa ganung arrangement kasi pareho naman kami nagtatrabaho. In fact, may times na habang ako naglalaba or nagluluto, siya naman nasa harap ng laptop, nagfe-Facebook affiliate, gumagawa ng content or nagtatrabaho. Tapos sasabihin niya sa akin na ipalandry na lang daw yung labahan. Yung 2 hours daw na maglalaba siya, baka may magawa pa siyang content na kumita ng $100. At first natawa ko, sabi ko naman, Mare, na ako na lang yung maglaba at ibigay na lang niya sa akin yung $100. Tapos tumawa kami dalawa. Pero true talaga to, minsan ayaw niya maglaba, ipalandry na lang daw namin dahil sa 2 hours na yon, makakagawa siya content niya. Pero alam ko kasi kung paano siya magtrabaho. She actually earns from it. Kaya nung palit-ulit kong naririnig sa friends ko na parang ako na lang daw yung gumagawa sa lahat ng gawaing bahay, talagang kumukulo yung dugo ko, Mare. One time hindi ko na napigilan, sinabihan ko sa kanila na kung ano ang gusto nila. Ipaglaban niya daw na ipaglaba ako para masabi nila na yung wife ko ay wife material siya. Tapos tumawa sila, Mare. Sabi pa nga ng isa, parang ang sarap daw ng buhay ng wife ko. Tapos sinasabi nila na ang GF or wife daw nila, minamasahe sila, pinagluluto. Di good for them, kaso that setup does not work for us . And I don't feel unlucky because of that, Mare. Alam niyo ba anong ginawa ko? I actually sent them screenshots of her commissions at her earnings. Tapos kunwari lang sabi ko na what if pasukin din ng mga wife or GF nila yung ganun. Para sabay kami umangat. Para di hilata na nagyayabang ako na mataas income ng asawa ko. Yung tinatawag nilang lazy wife, she was actually earning more than me. Na ako raw yung masipag dahil ako yung nakikita nilang gumagawa ng chores. And that's when I realized bakit kapag babae kailangan marunong maglaba, magluto, maglinis, mag-asikaso. Kapag hindi niya ginagawa lahat, tamad agad. Wife ko siya, hindi siya katulong. Kaya since then, I slowly cut them off our life. Mga in-laws and my wife's friends na lang pumupunta dito. Nadala sila mag-chat na namimiss na nila ako. Kainuman daw di nila alam ang mga pinapainom ko sa kanila. Minsan wife ko ang nagsisponsor. Grabe, Mare, 2026 na. Bakit hanggang ngayon may mga taong sinusukat pa rin ang pagiging mabuting babae sa dami ng chores na nagagawa? Wives can be so flexible. They can be at their best wife era kahit hindi naghahawak ng labada. Ano ba? Tama ba yung ginawa ko, Mare?
1: Wow!
0: Oh my gosh! Isang palakpak dyan, Kamer Galinis.
1: Oh my God, sana when kayo yung mga
0: meeting hustle. Ito na, may nag-start na.
1: Diba?
0: May nag-start na, diba? Si Sender Sean. Dami pa.
1: Oh, grabe naman si Sender.
0: Okay, pero ano talaga, no?
1: Grabe pero, naman pala si Kamerkadong Sean. Bakit ang malakas smile, Kamerkadong Shane? Bakit?
0: Eh kasi maganda yung ano, maganda yung ano niya. Yung song, yung song.
1: Oh, bakit ba?
0: Maganda yung nega. Hindi kasi hindi mo ako pinapasalita to naman. So, jakan kita dyan. Kasi maganda yung ano niya, Kamerkado ni Nis. Maganda yung mindset niya. Na, hindi porket asawa mo siya, dapat siya na inululuto, ganito, ganyan. Parang hindi mo siya, yung mindset na kasi, hindi katulong yung ano, yung girlfriend or yung asawa niya.
1: Gusto ko kanina yung ano niya, yung parang sinabi niya na parang pinakasalan kita dahil ano, dahil wife kita, hindi dahil para gawin kang ano.
0: Oo.
1: Diba? Saka, iba-iba naman kasi tayo ng setup din sa household. Hindi parang, porket parang ano, wife, dapat ano, parang, ano ba to? Parang na-measure mo yung ano niya, yung halaga ng isang wife sa mga nagawa niyang ano, mga household, mga chores, ganon. So, di ba, parang grabe naman yung stereotyping ng mga kaibigan niya. At saka, madalas mga nagko-comment talaga yung mga walang ambag na yan.
0: Mm-hmm.
1: Sila talaga yung madalas may mga masasabi. So, feeling ko, hindi lang sila sanay sa ganong klaseng setup. Na ano, na yung wife yung nagtatabaho, yung nag-hustle, and then yung lalaki yung parang gumagawa ng mga household chores.
0: Yes. Parang ano yan eh, Kamerkadunis, yan yung norm, yan yung tradition ng diba? Filipino people.
1: Very traditional. Ang mga babae dapat.
0: Ever since.
1: Mm-mm.
0: Dapat sila yung
1: nagluluto.
0: Sila yung housewife, sila yung gumagawa ng lahat kasi babae ka lang eh.
1: Oh, yan.
0: Ganyan yung ano nila, ganyan yung perception nila, yes, about the woman in the society, mga Kamerkado. Yan yung perception talaga nila.
1: Parang
0: ano man kayo, di ba?
1: Na-box na, di ba, yung mindset ng mga tao na parang eto lang yung kayang gawin ng isang babae na hanggang dito ka lang, na hindi ka pwede magtrabaho kasi hindi mo na trabaho yan. So,
0: yes.
1: At 2026 na ngayon, di ba?
0: Wala ba kayong character development? Ipa-develop na kami.
1: Di ba umuunlad yung mga ano yan? Paano na yung hair eh?
0: Yes, so 2027 na mamaya to naman, no? Mayos kayo.
1: Tapos yung ganyang mindset.
0: Oo,
1: oh
0: di ba? Tapusin na natin yung ganyang mindset. Kung ayaw nyo,
1: di ba?
0: Mabuti nga kinat-off niya. Yung friends niya na ganun.
1: Nakaka-proud kaya kapag yung ano mo, yung missis mo is parang kayang gawin yung ano, hindi siya
0: yung
1: palamunin na yan. Diba? Kesa naman sa mga wife ng mga kaibigan niya na yun na parang sinanay nila na magtrabaho lang. So feeling ko malungkot din ang buhay ng mga wife niya.
0: Ay oo naman, Kamerkadong Yunis. Wait lang. Meron naman talaga mga tao, Kamerkadong Yunis, na pag naglalaba, umaano yung kamay nila sa detergent.
1: Yes, allergic talaga, diba?
0: Ako dumudugo yung kamay ko pag ano, kapag tumagal talaga sa paglalaba.
1: Yes.
0: Hindi yan maarte, mga Kamerkado, sa totoo lang. Alam nyo ba, merong sakit, may disease, skin disease about dyan.
1: Mm-mm.
0: So, yung mga iba na sabi, sus, arte mo lang yan para hindi ka makagawa eh. Tamad-tamad mo naman. Hindi, totoo po yan. Mag-research. No naman, 2026 na, meron namang.
1: Sige. Educate mo sila, Kamerkadong Shane.
0: Merong ano dyan, and may internet kayo kasi, di ba? Umayos naman kayo.
1: Research
0: nyo yan. Research nyo naman. Huwag nyo naman sabihin yung tao na porket hindi siya naglalaba, naghugas ng pinggan palagi sa bahay nila, eh tamad na siya.
1: Hindi lahat suited pabigad sa housework, di ba?
0: Yes, oo. Mga Kamerkado.
1: Huwag na tayong linis.
0: Hoy, depende yan. Depende.
1: Pero syempre, huwag naman gawin din excuse, di ba? Pero ano yon? Pero kasi, di ba, kung ano naman kayo, parang pwede naman siyang ano eh, pwede naman kayo mag-switch ng roles. Hindi naman yung asawa niya is parang nagtatrabaho din.
0: At hindi siya nagre-reklamo si Guy.
1: Hindi siya nagre-reklamo sa
0: kasi
1: Guy.
0: Kasi parang ano sila Kamerkado, 50-50 sila Kamerkado
1: niya. Talaga. So parang ganun lang talaga sila ng roles.
0: Oo. Tsaka yung ano, tsaka yung mister kasi, parang ever since na mag-girlfriend-boyfriend pa lang sila, parang sinanay niya talaga yung wife niya na wag na parang hindi siya parang princess treatment talaga ginagawa niya sa wife niya.
1: Kaya,
0: oo, ganun.
1: So, happy ako na may mga ganyan pa pala.
0: Ganyan pa nag-i-exist.
1: Na ano pa, oh my God, let's, may hope by future natin.
0: Oo!
1: I can still hope sa future.
0: Yes, sa future mo.
1: Diba? Kasi madalas tayo, sa ano rin to, sa mga media rin to na madalas na mapanood natin na halimbawa, yung wife, papakasalan mo, tapos gagawin mo, ibabahay mo yung asawa mo, tapos ayaw mong palabasin kasi gusto mo siya mag-prepare ng pagkain nyo. Which is, may mga iba naman na wife na gusto nila, traditional sila.
0: Yes.
1: Pero respectin natin na yung iba is parang ano eh, parang working women, diba?
0: Yes, oo.
1: Working moms.
0: Totoo yan, Kamerkado. Ano,
1: pwede naman maging flexible talaga yung mga wife. So wag natin sila i-back sa ganyang ano, standard na porket wife ka lang is ano, wala ka na hindi ka pwede magtrabaho, hindi ka pwedeng gumawa ng mga ano, mga panglalaking gawain, hindi ka pwede sa mga labor jobs, actually pwede rin ng mga babae dyan eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaso lang yun lang talaga, na ano lang sa mindset na ng mga tao ngayon na ganyan,
0: diba? Parang bago,
1: parang
0: bago pa sa kanila.
1: Diba?
0: Parang hindi, para siyang ano, sus, ano yan, parang super taas na yung stand, parang super taas na para sa kanila. Pero, let's say, for example, mga kamerkado na, ano yan eh, parang, ano ba yung setup ng bahay nila, kamerkado yung inis?
1: Setup?
0: Nakalimutan ko na eh. Kasi,
1: flexible,
0: ganun sila. Ganun silang klase, mga kamerkado.
1: Diba?
0: Hindi na iniisip kung lalaki man or babae ka. Oh, basta, if kaya mo to, ganun.
1: Basta
0: diba,
1: ano, parang i-cover kita since hindi mo muna kaya itong gawin.
0: Yes.
1: Ako na mag-cover sa'yo.
0: That's, ganun, ano, his diba? Love language ni Sean.
1: Love language ni Sean. Bakit kinakasama yung tortado?
0: Ay, bakit ba? Hindi nagsasalita tayo dito. Ano ba? Kita mo ba itong ano? Masakit ito, mama.
1: Masakit ba ba?
0: Ay, wag mo na nahin yan. Guys, anila yan.
1: Ah, sorry.
0: May comment, may nagpadala sa ating camera kadong yung niece ng ano, Sakura sa Japan. Wow!
1: Grabe naman.
0: Charot. Sabi niya, "Hay, salamat. May nabasa rin akong isang husband na katulad sa asawa ko. Hindi big deal ang gawaing bahay sa kanya na siyang gumawa kapag day off." Sabi ni isang kapitbahay, "Kuya, sobrang sipag mo naman. Bakit naglalaba ka pa eh? Asan si ate?" Sagot ng asawa ko dyan, ganun talaga ako pag nasa bahay. Wala akong sinasayang na oras. Makatulong pa rin ako sa asawa ko kapag nasa bahay ako. Tapos yung nagtanong yun, asawa tambay, ang asawa.
1: Ay, diba?
0: Ayun, pahiya. Gabi naman. Ayun si ate.
1: Pala. Dapat ginagano ni ano eh. Kamerkado ni Sean.
0: Oo.
1: Pero in, ano rin naman niya, in his way kanina, diba? Parang pinakitaan niya na, uy, pwede mong gawin ng mga asawa.
0: Parang siyang indirect siya.
1: Oo, indirect. Diba?
0: Diba? Kamerkado ni
1: Sean. Wala mo niyang gawin yan eh, diba? Ano nila, ipaintindi nila sa mga tao na ayun, naman kailangan ganyan.
0: Ganito kasi yan.
1: Nagrat. Pwede nga lang sabihin mo harap-harapan sa kanila eh. Ito pa, kamerkanong shame na comment. Sa kamerkanong Okson. Abaw.
0: Yan ba si Okson na yan?
1: Sabi ni kamerkanong Okson, "Ganyan kasi mindset ng karamihan sa mga lalaki. Pag sinabing asawa, alila ang definition yan sa kanila. Tanungin mo kung anong role ng isang misis. Wala silang ibang masasabing kundi magsilbi, magluto, maglaba, mag-alaga ng bata, etc. Yan ang halaga sa kanila ng asawa. Kaya ang ending po, pagod sila sa trabaho, sabihin na good provider. Pero kapag oras na ikaw kailangan ng magpahinga, tulog at oras sa sarili, wala. Ending, mauna ka man tense kasi di naman lang kaya alalayan. Hanapan ka pa. Ikaw pa man problema sa short ng budget. Sila pag nakabigay na okay na yon. Bahala ka man problema kung kulang. I have two boys. Sana paglaki nila, hindi ganito ang mindset nila. Sa pamilya, walang hari-hari, walang reyna-reyna. Dapat lahat nagtutulungan. Uh-huh. Hindi yung ayaw mo sumuporta sa isa tapos ikaw gusto mo suportahan ka sa, suportahan ka sa lahat."
0: Ay, wow!
1: Diba? Kapag husband, gusto nila maging good provider sila tapos yung wife nila, ikaw naman
0: ikaw naman dyan.
1: House chores, basta ako maging provider. Naman? Galit ba?
0: Wala, may nahanap lang ako. Wala, di ba maganda naman?
1: Hay nako, kamerkanong shame.
0: Wala yan! Hindi, may nahanap lang ako. May hinahanap akong painting. Ito naman, no?
1: Nagbabrowse na naman ang painting. Ididikit mo ba sa kwarto mo kamerkanong shame?
0: Medieval? Renaissance?
1: Ay, ano ba yan? Yan mga gusto
0: or baroque
1: niya. Yung mga ano, yung mga kulubot yung mukha na na bata pa lang. May kulubot na agad yung mukha. Gusto niya yan. Gusto niya yung parang mga nagagalit na bata. Na mo yung hayo pa yung mukhang tao na yan. Yan mga pinsa-search niya. Weirdo rin sa mga nagagalit.
0: Sorry. Okay. Sorry naman, I love art.
1: Ano mo sa comment ni Okson? Kamerkadong Shane, binibigyan kita ng dalawang minuto para marinig ang panig mo.
0: Well, kamerkadong Eunice, tama naman siya.
1: Tama naman diba si Okson? Oh, galing pa sa lalaki yan, ha?
0: Galing pa sa lalaki yan?
1: May dalawa na pa siyang anak, sana raw hindi.
0: Oo, sana hindi.
1: Hindi maghari-harian.
0: Ganun yung stigma eh, di ba? Ganun yung pinaniwalaan nila eh. Ang sarap at,
1: Kaya nga, ay mga tao kasi talaga, no? Kasi tayo mga Pinoy din, kasalanan namin siguro, no? Kasi sa mga palabas din sa mga media na parang sa mga telenovela lagi
0: yes.
1: Ano ay papasalan kita ibabahay kita dapat dito ka lang dapat hindi ano
2: para
1: dapat,
2: bang taga ano ka taga taga ano ka ng bahay nila
1: kaya para edi sana nag-hire ka nila ng katulong mo ayun asawa-asawa ka pa parang hindi mo naman mamahalin gagawin mo lang alipin
0: para na maalipin
1: o oh, alipin ganyan ba yan mag-alaga lang ng anak o oh, mag-check yes. Ka lang ako na bahala sa atin parang
0: ganyan ba ganyan yes. Lang ba
1: so dapat i-break na nga natin yung stigma na yun kamerikadong yes. Shane at dapat ano din wish rin ng namin na yung sa mga telenovela na yan dapat mag-start na tayo ng realistic na ano ba mga interpretations mag-implement na tayo mga realistic na scenario na yan sa mga family hindi lang yung puro eto mapakasalan kita bahay ka na ganyan ganyan
0: oo lang. Para so, siyang ano lang for diba parang ano yung kamerikadunisay ano tayo di parang kilig-kilig lang yung mga ganyan
1: yes diba
0: kakainis ah. Pero dito kami kadunis, meron ditong kinoment, ay sinend sa atin na mensahe from Ragdoll Cat. Wow! Cute-cute! Sabi niya, syempre naman kung walang ambag sa financial at wala din ambag sa bahay, alam naman natin lahat ang sagot dyan. Nako naman, depende naman siguro kung PWD ang asawa niya. Kaya sa mga nagsasabi na kung walang ambag sa bahay, asawa niya natural, tamad talaga. Pero kung tutuusin, malaking bagay ang may pinagkakakitaan ang asawa. Ingit lang sila sa iyo, sender, kasi mga asawa nila, puro paganda lang. Oo, diba?
1: Sila sanay na ganun, ano eh, may ganun palang babae na, ay, ako nang bahala magtrabaho sa atin. Sige ko na maglaba dyan, mas ano yung earning ko. Parang ganun.
0: Yes.
1: Saka, ano ba yung nakikita nila? Araw-araw pa silang nandoon? Parang ilang oras lang naman yata yung spend time nila dun sa ano sa bahay nila tapos grabe na yung mag-comment so parang alam ba nila yung 24/7
0: yun yung nakakainis minsan kamerka din
1: yun diba? Dami pang comments
0: daming sa'yong comments ha lumabas ka na
1: ay bigaw pa
0: doon Sean no mabuti na lang hindi yung ano hindi ganito si Sean
1: ay sino Sean
0: sige sender natin to naman
1: Sean Doc
0: sender kasi sino ba kasi inaano mo dami mo kilala ka bang Sean kamerka din yun
1: Sean
0: Doc sino yan grabe ka lakas ng amats mo ah. Anyways, mga kamerkado, oras po natin, alas 2:41 na sa hapon sa ating kanilang pagpanumbalik. Final nga comments at advice para kay kamerkadong Sean inyong mabatian. Pagkatapos si pinaka-reminder, standby.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camanse Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog at sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami ginipit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee.

0: Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Dance with that groove, all you got to do is move.
2: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulik ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulik sa business nakon.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102 or 268-8103.

0: Pamatian naton, Rotestimonya itsam bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latra ako nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fake.
3: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway.

call video. Inibala artificial intelligence o kung hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod o kung hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundong, nagikan sa Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Mga kamarkado, yan kita sa last part in atong programang
1: Dear Marites.
0: Sa gihapon kami yung partners, ako si Kamarita Shane.
1: At ako si Kamarita Sinis.
0: Yes, ang kamarkado yung Nis, ano ro atong karang na naiwanan pa ng comment?
1: Ay, eto,
0: ano ba tayong comment? Oh?
1: Wait lang.
0: Dami
1: ano, medyo na wala ako sa comment.
0: Oh, wala na siya.
1: Wala na lapit ko lang. Wait lang. Para sa hinawala sa ko, ano. Sige, i-greet ko muna ito yung mga sa Buruanga Public Market, Kamerkadong Shane.
0: Ay, go!
1: Siyempre, atong gini-greet si Season Aga, si Jason Season, si Ga Negro, si Onyol Pax, from mga staff at Neat Bread and Butter, Ro Ami Variety Store, Stephanie Flores, si Christine Joy Malayas, si Ranilia Prado, si Juliet Nalaunan, Ro Why Are You Variety Store, si Ricky Yap, si Jenny Anzualog, si Sheila De Juan, Rosamanta Store, ni Irvin Daguhoy, si Mary Joy Apolinario, Lizelle Dagoy, at si Bing Estuya.
0: Hello po, good after. Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon po sa inyong
0: yes,
1: lahat. Ayan, binagpadala pa sa inyo ng sulat, Kamarkadong Shane. Ay, sulat.
0: Deto po. Comment dito, Kamarkadong Yunis. Sabi naman ni Kamarkadong Pink Ribbon.
1: Wow. Coquette.
0: Very coquette. May sense yung sinabi niya. Wait lang. Sabi niya, Kamarkadong Yunis, for me, marriage was never about 50-50. It's about loving, caring for, and respecting each other in every aspect of the relationship. May nagsasabi, kung hindi siya kumikita ng malaki, hindi mo siya pagtatanggol. La, hindi naman dapat nakabase sa laki ng kinikita ang pagiging mabuting asawa. Minsan kasi, mindset natin na kapag babae ang asawa, dapat siya ang laging nag-aasikaso sa lalaki at sa mga anak. Pero, kung mahal ka talaga ng asawa mo, kusa siyang tutulong, magsisilbi at aalagaan ka rin. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niyang gumaan ang buhay mo. 5 years ago, nasa corporate ako at mas malaki ang income ko kaysa sa husband ko. Minimum wage earner siya noon, pero kahit bunso siya, breadwinner siya. 50-50 kami sa bahay. 50-50 kami sa bahay. Siya more on kusina, ako naman sa ibang house chores. Ngayon may sarili na siyang company while I'm a full-time housewife taking care of our toddler. Wow. Pero kahit siya na ang nagbabayad ng bills, hindi niya iniisip na dahil hindi ako kumikita, ako na lahat sa bahay. Minsan Sunday pa lang gigising ako na nakapagluto na siya at nakasalang na ang labada. Kasi alam niya kung gaano kahirap mag-alaga ng bata. And for me, that's partnership. Hindi mahalaga kung sino ang mas malaki ang income. Ang importante, pareho kayong gumagawa ng paraan para gumaan ang buhay ng isa't isa. So kung ang standard ng friends mo sa pagiging matigas na lalaki, dapat magsisilbihan siya ng asawa niya.
1: Dapat
0: pagsilbihan siya ng asawa niya dahil siya ang kumikita. Maybe it's time to choose a different kind of mindset. Aminin man natin o hindi, pangarap natin yung ganitong klase ng relationship. Yung hindi mo kailangan mabilangan kung sino ang mas marami ang bag. Kasi pareho kayong nagbibigay ng pagmamahal, effort at respeto. Magsana all na lang talaga tayo sa ganitong lalaki. O, diba? Hindi naman kasi.
1: Tama.
0: Yan yung mai-instill nyo sa utak nyo eh.
1: Kaya nga, tama naman siya doon. Parang ang pangit naman sa ano, sa household, kumibilangan pa rin ng mga gawain. Kahit naman sa mga trabaho, kahit naman sa mga gawain bahay or sa mga trabaho man yan, kung sino yung mas kumikita ng malaki. Ang pangit naman, kasi diba iisang bahay na lang kayo. So dapat ano na yan eh, parang joint, ano, kung di man joint account, parang ano yan eh, parang, no, parang isang family na kayo.
0: Yes.
1: Ay, si Kamarkadong Shane.
0: Sige, go lang. Testing yan. Ano yan? Para mga ano yan? Test yan.
1: Eh,
0: o, yung bago kami. Lester, yung bago. Nakita ko yung
1: Eto, may nagpadala pa sa atin ng atong let, ng ano, ng comments niya.
0: Comment, gagi ka lang.
1: From JL.
0: Akala ko bago.
1: Sabi naman ni, ang sabi ni JL,
0: hi po, si Ma'am Weng.
1: Thank you po kay Kamarkadong Weng.
0: Yes.
1: Ang sabi po ni JL, dahil sa sinend mo na commission sa kanila, iko-compare naman ng mga friends mo ang wife nila sa wife mo. Kesyo ba't yung wife mo kumikita ng ganung kalaki kahit nasa bahay lang? So yung mga so-called friends mo mag-expect na kaya ng mga wife din nila yan. Pero at the same time, yung mag-expect na kailangan pa din gampanan ng wife nila yung mga nakasanayan nilang ginagawa ng mga wife nila na pag-asikaso sa bahay, luto, laba at pagsisilbi sa kanila, hahaha, doon pa lang sinasabi ng friends mo na parang ang sarap naman ng buhay niya. Alam mo ng isa't kalahating bobot tanga mga sinasamahan mong kaibigan. Ay, ayun, grabe naman. Ayun,
2: bigay siya ng ano, sinito nga kami sa'yo. Sabi, thank you.
1: Hey. Chat nga niya.
0: Sige na, nagbabasa yung babae.
1: Sige na, ayun na, tapos na. Oo. Ay, grabe talaga si
0: Kamerkadong. Pero tama ka, Kamerkadong Yunis. Yung mga ano, yung mga yung halos natin mga comment natin, medyo may ano siya.
1: Diba? Parang thankful sila kasi may mga ganun kalpaling, may ganun paling klaseng lalaki na may ganun pang mindset na very open-minded. Yes. Hindi tumitingin sa mga standard ngayon.
0: Yes. Anyways, Kamerkadong Yunis, oras ay naton. Alas 12:56 sa hapon. Ay karang oras, ginatuman kinyo. Eat more Power Probiotics 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, health to get healthy life. Mag more power daily, mga Kamerkado. Ayun nga, gabing bilis mag-ano ah.
1: Sige, panindigan mo yung Kamerkado siya. Niloxan mo yun.
0: Niloxan ko eh. Ano ba naman kasi tignan mo
1: Grabe naman. May tinitignan talaga siya dito mga Kamerkado.
0: Ewan, wala.
1: Aliw na aliw talaga siya dito sa mga...
0: Yes, all-time fame.
1: Mga hayop na mukhang tao.
0: Ano siya kasi? Ay, ano ba ito kanina
1: maka
0: ka pa?
1: Painting siya na hayop, painting pero siya. Mukha siyang tao.
0: Yes, ito yung pusa niya.
1: Ito parang mukhang
0: kakilala niya ni Lester. Cute naman to, oh. Isa sa... Lagyan ka ito ng towel sa likod. Diba? Pero anyways, nga mga Kamerkado, no, hati yung opinion natin, hati yung comment section.
1: Sige. Kaya pa ba natin Kamerkado
0: Shane? Hindi na, umuwi na tayo.
1: Ay,
0: gusto ko na umuwi.
1: Ano kailangan mo na Kamerkado Shane?
0: Gusto ko na. Arvin? Gusto ko na umuwi. Pero eto nga Kamerkadong Yunis. Wow. Sabi pa ng iba, si Sender mas green pa sa Sierra Madre.
1: Diba?
0: Green flag siya. Tapos, meron na ba dito Kamerkadinis na nagsabi na, pero yung totoo, Sender, kung hindi siya nag-earn ng malaking pera, hindi mo siya pagtatanggol,
1: di
0: ba? Ay,
1: diba? Grabe naman.
0: Alam mo, babae yung nag-comment Kamerkadinis eh.
1: Oo, galing pa yun sa kapapa.
0: Bakit? Hindi ka ba ganyan? Bakit hindi ba ganyan yung pagtrato sa'yo ng asawa mo?
1: Ay, mga hindi yan kasing mahal ng asawa nila.
0: Oo, di ba?
1: Hindi kasi sila sanay.
0: Kasi hindi kayo same.
1: Na may ganyang
0: na nag-exist pala yung ganitong setup. But believe me, mga Kamerkado, nag-exist talaga yung ganyan. Yes. Kaso yun nga, napunta kayo sa mga
1: asawa
0: na nanino-normalize na dapat yung mister pinagsisilbihan.
1: Dear, which ano ulam? Pagdating ang ganyan, hanggang yung maabutan mo. Masaya ba kayo ngayon?
0: Yan yung dapat tanong. Masaya kayo ngayon.
1: Masaya kayo ngayon na ano, na haggard kayo.
0: Kasi yung misis ni Sean, haggard sila dahil parang ginagawa talaga sila na ano, parang utusan na lang ng asawa nila.
1: Yes.
0: Yung misis ni Sean, okay eh.
1: Diba?
0: Okay siya eh.
1: Kaya nga eh.
0: Stay strong ah.
1: Oh.
0: Oo, kasi diba? Kasi diba? Hindi, kasi Kamerkadong Yunis, iba yung ano nila. Iba yung, ano ba ito natapipindot? Iba talaga yung ganung klaseng mindset. Bihira ka na lang makita ng ganyan. Pero napansin ko sa comment section na hindi lang pala si Sean yung ganitong mindset. Meron ding iba Kamerkadong Yunis.
1: Iba si Oxon. Ang galing din ni Oxon, diba? Ano siya? Kaya dyan laki siya. Sabi niya, sana raw yung anak niya hindi maghari. Hindi lumaki ng maghari-harian, rinarinahan na yan.
0: Kit-kit, oh.
1: Diba? Ang kit naman, parang din-drawing.
0: Kit naman, parang din-drawing si Arby nag-drawing na.
1: Yes.
0: Wow!
1: So, ayan, Kamerkadong Sean. Wala naman kaming masasabi sa'yo, ma-advise. Kasi alam mo, feeling namin, alam mo na yung
0: alam mo
1: gagawin.
0: Naman. Tsaka, alam mo naman na tama yung ginawa mo.
1: Yes.
0: Kamerkadong Sean.
1: Kailangan mo na validation namin. Yes. Ito ang validation.
0: Ayan, oh, palakpak, oh.
1: Palakpak pa sa amin, Kamerkadong. So, ganda yung ginawa mo.
0: Yes, wala kang ano, kung ano man, kung nag-overthink ka man or parang na ano mo na nasira yung pagkakaibigan nyo, well, meron naman talaga na mga, there are some bridges that needs to be burned. Oo, ganon.
1: Ako, kung mga ganyan mga kaibigan, cut off mo na lang
0: cut
1: yan.
0: Cut off mo na agad.
1: Tapos may alam na ambag pa sila sa family mo eh.
0: Diba? Nagmamagaling yan.
1: Alam, bakit naka-stay in ba yan sila 24/7 dyan para malaman kung ginagawa ng asawa mo? Hindi nila alam yan, kakapagalaman. pinanggot lang yung nalalaman niya sa buhay.
0: May nag-send ka sa akin, kamerkadong ano, Yunis ng mensahe. Sabi niya, si Inmay Pogi. Bakit?
1: Si Inmay Pogi.
0: Ano ba yan, sir? Diba ano kasi namin, ganyan yung bonding namin dati, yung sa past. Mm-mm. Saan may pogi? Ito naman. Mamaya, sir,
1: hanap
0: tayo.
1: Sendan mo na siya ng pogi. Sendan mo yung picture
0: niya. Send ko dito yung picture na sinurch natin.
1: Ito, pogi. Oh.
0: Ito, oh. Oh, medieval art ka sa akin.
1: Medieval art yan.
0: Hoy. May kamukha siya. Mamaya na sasabihin ko, kamerkado yung inis. Medyo ano, sensor.
1: Sige, sige.
0: Anyways, mga kamerkado, alas na to. Alas tres yun sa habon. Hapon? Habon. Hapon. Okay, hindi na. Ayoko na. Abugid ka ng sayama sa inyo kapag iba kakon. Kakon na gato'n.
1: Oh, sige. Ikaw lang pala kasama
0: ninyo. Especially sa ating Kurigamo Public Market, no, sa mga kapartner natin ng LGUs. Thank you so much. At sa Facebook Live natin, mga kamerkado, 86 days na lang.
1: Yes.
0: 86 days to go before Christmas, mga kamerkado.
1: Lapit-lapit na. Ilang, yes. Ano lang, ilang muklata na lang talaga.
0: Oh.
1: Ano natin mga pansin, mga kamerkado.
0: Totoo. Tsaka, thank you man sa ating Kurigamo mga... kay Sean, no, actually, wala kang kasalanan, you did the right thing, no? Mm-hmm. Tsaka, yung maganyang tao, kina-cut off naman talaga. Lalo yes. Pag puro sandang basuki mo sa nakaside kung anong kakalanabo. Mm-hmm. No, yes. So, you did the right thing kita. Stay strong sa inyo ni misis mo. Siyempre, bumagkarasama sa itong partner sa Technical Psychic, Kamerkadong Heranyo Misina. Ako man si Kamerkadong Shane Flores Masalio.
1: At ako si Kamerkadong Yunis Estanislao, Itradyo Mercado Aklan.
0: Ang boses sa puso ng bayan!
3: O ayan, tapos na naman ang heart-to-heart nating chikahan. Kung bitin ka pa, aba, huwag kang mag-alala. Magkikita pa tayo sa susunod na episode. Kaya ihanda na ang tanong, hugot, ulihim na gusto mong ibunyag. Dahil dito, walang judgment. Puro payo lang. Kasama si Mare Tess.
4: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Sa iran ko ro Calibo Cable sa akon niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa akon niya small business. So nakabulig din mao sa akon niya pag generate income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisika. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado. Ang boses sa puso ng

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Don't stop. Feel you can't get enough. Keep it locked.
3: Radyo Merkado.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon, ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Merkado. Radyo Merkado.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gidahay. Galinubog, takwad laod laod tungod wag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takwad pirmi at laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Papi. Kapi nga tungod mabawhod git ang benepisyo ra nang kita o kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagataog git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store, Pangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinalcin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-union kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Radyo Mercado. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: ng Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa ato lawat.
3: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsam Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Eden Tagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit It More Power. Dayawang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa Idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tukotang sa Idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kong kamo. The best
0: trayang
1: More Power.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Radyo Mercado. Radyo Mercado. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Abrong tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Radyo Mercado. Radyo Mercado.
4: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.
5: Here's our tribute to the songs of the 80s.

0: kanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako, ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginami rin nyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tugutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best
1: trayang
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poog, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Tara na! Inom

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Ang Merkado Publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisika, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

at ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang Merkado Publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Kiss!
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Panginoong Diyos, sa pagbubukas ng bagong umaga, dinadala namin sa iyo ang aming pasasalamat sa panibagong pagkakataon na iyong ibinigay. Gabayan mo po sana kami sa merkado upang harapin namin ang bawat hamon ng buhay na may tapang at karunungan. Naway maging instrumento kami ng iyong pagmamahal at kabutihan sa bawat taong aming makakasalamuha. Tulungan mo po kaming makita ang bawat oportunidad upang lumago hindi lamang sa aming kabuhayan, kundi pati na rin sa aming espiritual na buhay. Amen.

ang merkado. Bagsakan sa mga presyo at kalidad ng mga produkto. Ang Radyo Merkado, amo naman ang bagsakan sa presyo. Kaglabing una ng mga balita, pulis at hospital reports, presyo ng mga balaklon, kagsiban pa ng mga positibo ng impormasyon. Tutok na sa pagpamati sa atong programa. Bagsakan sa Radyo Mercado.

0: Good morning, Maranyagaon. Sa ating mga kaigmang hurana. Sa ating mga kamerkado una nga mga negosyante. Sa ating na nga mga tendero-tendera. Matansara sa ating tagsa-tagsa ka mga merkado publiko. Ya sa ating bugos nga probinsya it Aklan. Kamusta ro nga pagabugtaw? Pagabangon it pilauna naton sa mga kaigmang hurana. Kabiyon sa ating mga wholesalers at kamanaman retailers. Agahon pa una sa aton yung mga merkado publiko. Alright, alaw, ito dekaro niya. Merkoles, peso 30 taon sa buwan ito Setyembre, taon 2026. Pinakuling adlaw sa buwan ito dekaro niya Setyembre, agahinaga, ay buwan yun ito Oktubre. Pag-asod yung may ito sa panibago ka rin niya bugan. So, kamusta rin nga naging bugan nito Setyembre? Para una sa ito niya mga kaigmahuran. Para una sa ito niya mga dekaroon niya mga kamerkado. Nangin ginansyado ba ka? Or medyo wapay nakabawi? So, nagaroon ay panibagong bugan niyo man mga kamerkado. So, samtang ang mauna mga kamerkado sa ito niya mga public markets. Ay kami man dumagatod kinyot mga balita aga impormasyon. Sa makaroon niya, Miyerkules nga edisyon, Miyerkules nga pag-pangalagad, ito programa nga bagsakan. Siyempre niya maging alagad, makaroon niya agahon, si kamerkadong RB na Rompe.
1: Bagsakan!
0: Samtang kamuuna ay masusako sa ito niya tagsa-tagsa ka mga merkado publiko. Ano rong mga balita impormasyon? Ito niya pagkatauan nita Ligwa ko na dagan. Sabusan doon niya pag pangalagad, makaroon niya agahon. So makaroon niya Miyerkules ng edisyon mga kamerkado. Ay naumpisada ko dekaroon niya adlaw ita Lunes. Ay dato niya Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Ako na LTFRB. Ay dekaroon niya nagpagawa ita panibagong fare matrix. Para una sa ito niya mga mambay naton ay riding public sa mga nag-commute. Bawad niya may dugang saka sa pamasahe para una sa pila naton ka mga commuters mga kamerkado. Diba ni isa 8 pesos. Doon dekaroon niya dugang. So dekaroon niya pamasahe. Agad iba isa 10 pesos. Depende sa dekaroon niya sa yakiyan mga kamerkado. Sa ito doon niya pagtawan ita Ligwa o na dagan kay epektibo ko Setyembre 28 mga kamerkado ay ginapagwa raya nga permit matrix ito niya LTFRB or Land Transportation Franchising and Regulatory Board mga kamerkado.
1: Pagsakan
0: ano biyahing kalibo libakaw ay may dugang man dekaroon niya saka sa pamasahe at the same time rung mga serious bus kaya sa ato niya probinsya going to Iloilo ay may dugang man mga kamerkado kaya doon nga deman niya Balyacar Transit ay nagpagwa man ita per matrix para sa mga para sa panibago ka rin niya adjustment ita pamasahe para sa mga nagabahe pato ita Iloilo, Katiklan, Kalibo, Antique, Roa City, agi pang lugar, iya sa aton niya Isla Ita Panay, mga kamerkado. Another adjustment banda, para una sa aton niya riding public, sa aton na nga managa commute, yung mahambay naton ay tipid-tipid. So, bangon sa dekaran niya panibagong adjustment sa aton niya pamasahe, ay another paghugot yung man. Dekaran niya sinturon, itpila sa atin yung mga kaigmanghuran. Gabi yun, sa atin yung mga minimum wage earners. Ay nagasaka rong pressure at mga produktong petrolyo. Pero doon sweldo, itpila una natin sa mga empleyado, mapapribadong sektor. Ay syempre, una gihapon, steady tagihapon, apisar sa pagmahal. It mga bagakunon mga kamerkado. Kung mahimo lang, ito niya mga kaigmanghuran una, ay syempre, dong magtipid, magbawas-bawas, rekaroon niya pag-gasto, it pila natin una sa mga kaigmanghuran.
1: Pagsakan!
0: Samtang sa inyo, dugang nga rin yung mga balita, at mahindo na nga sa Euron, Rung update or latest development. Nagkaroon niya atong nadakpan ba mga kamerkado kung nagligad niya adlawita Lunes. Nga sang kababahing fixer. Sa ato niya may LTO Kalibo. Kamusta ko natin da kung gitpasakan mo ito akaso. Agbais na kapiansa. Ay doong daya karoon niya babayi. At the same time, ano rong pagpabutsag, idato niya LTO Kalibo, may countenance de karoon niya incidente mga kamerkado. Abaga, is may una sandang pag-aimbestigahan pa. So, de karoon niya incidente. Ba, may una man sandang, mabay natin, ay i-held accountable or pag-pasakaan man ita-reklamo or kaso nga posible nga may kaangtanan sa nga babae nga fixer. Ay, mabay natin. The same time, mabay natin ka rin yung mga kaigmanguran. Hindi man na mag- mabay natin mag-fixer. Dahil ka rin yung mga dayang babae kung uhait may una sa sugod mga kamerkado. Sa atin din na nga pag-sayuron, pag-kamustahon, doon nga pinakaulihing nga update, may ka-antanans de karun niya, inserente mga kamerkado. Sometimes, hindi mo ay dugang rin yung mga balita sa dugang natin yung mga impormasyon mga kamerkado. Sa atin man niya, balita nga regional, sa atin man niya, DPRR, Philippine National Police, ay ginpahayag ngarong incidente or shooting incidents iya sa atin niya Western Visayas ay nagnubo ito 23.8% kung susiin base raya sa datos ito atin niya PRO6 maghalin ko Setyembre ag makaro ko bugan ito Agosto mga kamerkado. So, dahil padayon man Japon niya pagpasangkad, itatun niya Police Regional Office 6, dahil karoon niya Peace and Order or Kalinong Aga Katawhay, iya sa atin niya Rehiyon mga kamerkado. Kaya suno, kaya dahil karoon niya PRO6 Regional Director Randolph Tuanio, kaya nakaroon niya Ginpunto, kaya Akip Dayas, dahil ka rin yung mahambay natin ay makabig niya positibo ng epekto. Dahil ka rin niya kampanya man, itatun niya mga otoridad. Pag-abot sa dahil mga loose firearms, arbang bukon, ita restrado ng baril mga kamerkado. Sometimes, ay madugang rin yung mga balita sa dugang natin yung mga impormasyon. Ito niya pagtawaan, ita ligo ako na dagan mga kamerkado. Ay doon dahil kumain niya Department of Agrarian Reform or datan niya DAR ay mag-tao or mag-panagtag ita individual ka rin niya titulo ita gugta sa kapin 25,237 niya ka mangunguma iya sa atin niya Western Visayas. So sa atin niya probinsya Daklan base sa dahil niya datos is may una yeah, 3,338 hectares rong igapanupod sa aton niya mga igmanghod niya mga manguma yaw si inhaya 512 cc ordeya karon niya Collective Certificate of Land Ownership Award rong igatao sa 1,645 beneficiaries iya sa aton niya probinsya Ita Aklan. Kaya kung natin mga dumduman, mga kamerkado, ay naunani nga ginapabutsag manraya sa ginpatigayon niya State of the Nation Address o kung SONA, itato niya Pangulo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makarong dagon. Kaya anda pa nga pag-doblehon, triplehon, rung pag-panupod it mga yugta para una sa ato niya mga mangunguma mga kamerkado. So, yeah, sa ato niya probinsya Itaklan or sa ato niya Western Visayas rather mga kamerkado na may una nga 25,237 pero mahambay natin ay makabinipisyo or pagtauan ito yung Certificate of Land Ownership Award ito ato niya Department of Agrarian Reform Ukon DAR.
1: Pagsakan.
0: Samtang sa ipadugang rin yung mga balita, sa dugang natin yung mga impormasyon mga kamerkado, ay sunod naman sa atin yung pag-asa Iloilo, ay posible nga makaangkon. Deko rin yung Tigmagaya, rato niya Western na Visayas, sa bugan ito Disyembre, hasta sa bugan ito Marso mga kamerkado. So kadungan ka ra, sunod sa atin niya pag-asa Iloilo, ay magpatubang rung Western na Visayas sa dekaring niya kakugangan sa tube at dunde ang pagag ita Tigmagaga maghalin December 2026 hasta March 2027 bangod dekaring niya nagabaskog nga El Nino gang ginagauman nga magiging very strong state sigon sa ulihi nga parte ita dekaring niya dagon 2026 mga kamerkado.
1: Pagsakan.
0: Kaya sa ato niya probinsya Daklan, pag-abot itabugan ito Oktubre, ay ginagauman nga mas manubo pa sa normal nga pag-ugan rung ma-experyensyahan iya sa ato niya probinsya ita Aklan mga kamerkado. In turn, syempre doon nga sektor, ita agrikultura at doon nga sektor, ita enerhiya or the energy sector ay syempre apektado gid kung mahambay na ito niya day ka rin niya mabatsyagan yung mainit niya paniempo iya sa ato niya probinsya ita Aklan. Kaya ako na madunduman daw wajan ni ita sang Domingo nga may pag-ugan-ugan iya sa ato niya probinsya mga kamerkado. So, syempre, tuga mandayara it or pagagmanraya ita El Nino iya sa ato niya bungso da Pilipinas nga ginagawa niya ni nga una yon sa Super El Nino mga kamerkado.
1: Pagsakan.
0: Tawin na ito, 22 minutos rung nga nagkaligad sa oras ita alas 5 mga kamerkado aga hindi naman. Kaya ito niya pag sikyaron rung natipon man yung mga balita aga report. Ito niya mga kamerkado patrol reporters sa mga police reports nga natipon niya kamerkado nga Shine Flores Masalio. At the same time, dung market report man, iba nga public market si kamerkado Mary Joy mag pupangutan ha? Sa dekaran niya mga presyo ita mga produkto aga baligya una sa ato niya mga merkado publiko. So ato na din man doon niya igatol sa kabusan ito ato niya pag pangalagad mga kamerkado. Siyempre, bayang ibahan man ato na partner sa technical side, baka rin niya agahon si kamerkado nga John Albert de la Cruz mga kamerkado.
1: Pagsakan.
0: So, samtang ginangan natin, doon nga linya man, ito nga Diyos di pag-asa sa pag-hatod. It pinakauli nga weather forecast or pinakalatest na weather update. Iya sa ito nga pungso da Pilipinas. Ay, syempre, rin nga pag-tamyaw. Pag-good morning. Una sa ito nga mga kaigmahuran, sa ito nga mga kamerkado, sa ito nga tagsa-tagsa ka mga public markets. Good morning, guys. Madali nga gahon. Nasa tayo mga kaigmahuran sa may Banot Altabas. Una sa Altabas sa Public Market. Imaman, una sa Libacaw Public Market. Madalaga Public Market niya makaroon isa Market Day. Adlaw itatinda, una sa ito niya Madalaga Public Market. Good morning, good una. Una man sa ito niya mga kaigmahuran sa may Banga Public Market. Maritya agahon. At the same time sa ito niya mga kaigmahuran, iya sa western side, ita probinsyang Aklay. Good morning, Madag niya gahon. Sa ato niya may Laso Public Market. Una sa may Malinaw Public Market, Numansya Public Market. Dekaran niya Tangalan Public Market, Makato Public Market, Nabasa Public Market, aga Borwanga Public Market. Sa ato man niya mga igbang hod, yan na iba katon, pinagi sa ato niya mga social media accounts, ita Radyo Merkado Aklay. Pinagi sa atin niya Facebook page aga YouTube channel sa atin niya live stream. So sa atin nang mga kaigmanghuran, kung may ino ka rin niya mga reaksyon, opinion or greetings, ay open gid ratan niya comment section. Agaton din niya pag basahon syempre sa atin niya kabugusan ita pag pangalagad makaroon niya agahon mga kamerkado.
1: Pagsa! Pagsakan.
0: Bueno, ita, 26 minutos. Rong nakaligan sa oras sita, alas 5 mga kamerkado. Aga sa ato na lang mga kamerkado, sa ato yung mga public markets, sa ato yung mga kaigmang uran. Nakapangapayon ba kamo sa makaroon niya pang orason? Kaya kung wa pa, sa ato na lang mga kaigmang uran, wa pa kamo nakahigop. Ita, mainit-init niya kape. Kaya, dahil nga kape, may akong kinyo ginarekomendar kinyo. Today ang kape is dong More Power Probiotics 81 Coffee Mix. So sa atin nun nga mga kaimahura nyo pa nakatesting, wapa nakatry ito More Power Probiotics 81 Coffee Mix. Ay why not try yun mga kamerkado? Kaya dun tayo nga More Power ay himo gid. Sa mahambay naton ay mga natural aga herbal ingredients nga makabulig sa atin nga ikaayong awas particular da nakaranga. Sangkap mga kamerkado is doon din nga moringa powder, turmeric powder, ampalaya serpentina, ginseng, at doon din nga stevia which is makabuligid sa aton nga ikaayong gawas mga kamerkado. Particular, doon nga pagpalimpyo, itaton nga colon, ukon, tinaiso. Sa aton lang mga kaibahuran, yung pa nakatesting, wa pa nakatry. Ito, More Power of Probiotics 81 Coffee Mix. Ay, testingin nyo mga kamerkado. Bawat available man dauna sa ato niya mga merkado publiko. Sa ato niya tag sa mga public markets. Kung nasa mga grocery stores, pharmacies, drug stores, o kung na sari-sari stores. Agyaman sa ato niya may Banwa Eat Kalibo. Bawat today ang More Power of Probiotics 81 Coffee Mix. It's your cup of success. Healthy gut, healthy life mga kamerkado.
1: Pagsakan.
0: Manong ita, 28 minutos nung nakaligal sa oras sita alas 5. Aga, naka-standby man. Ato niya si Keron. Rung ato niya Diyos tiya pag-asa sa pagatod. Ita, pinakauling weather update. Daya ganita panyempo. Kaya sa ato niya Punso da Pilipinas. Ato niya pamatian mga kamerkado. Rung weather report. Magalin sa ato niya Diyos tiya pag-asa weather specialist. Kay DOST Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez mga kamerkado. Ito niya pamatian.
2: Mainit at maalinsangan na panahon ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa, liban na lang sa mga pag-ulan na inaasahan natin sa ilang area sa may Visayas, Mindanao at dito na rin sa may Palawan. Maganda umaga po, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, September 30, 2026. Patuloy na nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, meron tayong minomonitor na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Tropical Depression Category ito at ito'y huling namataan sa layang 3,315 kilometers east ng Central Luzon. Ito'y mataglay na lakas na hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-southwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Itong bagyo na ito ay hindi natin inaasahan na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility, kaya't wala itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi rin natin ito inaasahan na maghihila ng habagat. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa at ang ating Panahon app. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 26 to 34 degrees Celsius. Baguio, 18 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 33 degrees Celsius. Inaasahan naman natin makakaranas ng mga pag-ulan dito sa may Palawan, Negros Island Region at Zamboanga Peninsula, dulot ito ng Intertropical Convergence Zone. Mahina po itong Intertropical Convergence natin sa ngayon, kaya malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao ang makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin magiging bahagya hanggang sa maulap ang papawirin na may mataas na tsansa na mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 33 degrees Celsius. For Cebu at Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 34 degrees Celsius. At Davao, 23 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:46 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:47 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
1: Pagsakan.
0: So, ano nga nabatihan na mga kamerkaderong weather update or 5 a.m. Weather update. Gingin na pag-uwet at niya Dostia Pag-asa. Pinag-isa ito niya Dostia Pag-asa Weather Specialist, Chanel Dominguez, mga kamerkado. Ang nangatating katang sa oras, may unang itang 32 minutos. Rong nakaligad sa oras, ita alas 5. Kaya, yeah, good morning, itanay. May dahil nga gahon. Nakayanti, Jocelyn Cuesta. Salbaita, Barangay Sibaliw, sa Banwa Ita Bangas. So, good morning, Kimote. Aga, syempre, sa Pamilya Acuesta, nasa may Baita, Barangay Sibaliw. At the same time, sa pila natin yung mga kaibahuran niya sa makarinya pang orason, ay masusako yun, mga kamerkado. Sa dugo natin yung mga balita, impormasyon. Ito lang siguro nga pagpanumbalikan. Makaligad yan, mga rumpila karon ka mga pahinumdo. Kindly stand by, mga kamerkado.
3: Rungtanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayad ra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon lang ra akong nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Niknik Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang Dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at sipakano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: lalaki.
1: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
2: Pagsakan.
3: May 40 minutos yun, mga kamerkado nang nakaligad sa oras sita alas 5. Agbalik sa niya pagpangalagad sa ito niya programa, Runga Bagsakan. Siyempre, gapon niya alagad si Kamerkadong RB na Rompe.
2: Bagsakan!
3: Oya, good morning, kitanay. May day niya gahon. Nasa pila natin ka mga kaigmahuran sa ito niya tagsa-tagsa ka mga merkado publiko. Sa ito niya mga public markets nga makaroon niya lawita Miyerkules. Isa may market day. May lawita tinda. Una sa ito niya Banueta Madalag. Aga sa Banwa Ita Lazon, yakadadlaw ita Miyerkules. Is a market day, una sa atin yung mga kaigmanghuran. Good morning, Ed. May ring agahon. Una sa atin yung may madalaga public market. Una ka sir Jojo Igaras nagtalon. Una sa nagtalon na meat shop. Good morning, Ed Kimo, sir. Aga una man kay sir Joel Quatris. Aga Madam Robilin Patricio Quatris. Naman kay Madam Marites Nakar, at kay Sir Lucito Nakar. Una kay Madam Bingbing Soto, at kay Madam Nina Rebostes sa ato niya madalaga public market. So good morning it kinyo, mga sirs and ma'am. Una sa ato niya madalag public market sa isdaan, sa karnihan, at sa dry goods section. Ito ato niya madalaga public market. Imaman sa ating may less public market. Una kay Madam Maricel sa vegetable section. Una kay Darin Pereira at kay Nanay Marilyn Fernandez. Una sa atin niya may Lazo Public Market. At syempre sa atin yung mga kaigmanghuran. Nga sa makaroon niya pang orason, isa una yun. Masusako sa atin niya mga merkado publiko sa makaroon niya panyempo. Kamusta una ro nga mamba naton ay panyempo. Ita, atin yung mga kaigmanghuran. Agad sa inyo naman, sa atin man yung mga kaigmanghuran yung nag-ibakaton. Pinagi sa atin niya social media account. Ita, Radyo Merkado akan sa atin yung Facebook live stream. Good morning, kito na kay Kagawad Jupiter Igat. Una sa may barangay Kabatanga Makato. Ago na kay Auntie Jocelyn Acuasta.
2: Pagsakan.
3: So, ngayon ito, 44 minutos yun ang nakaligad sa oras ita alas 5 mga kamerkado. Agadali man kita. So, sa dugan nato niya mga balita aga impormasyon, niya ito niya pagtawaan nita Ligwa, makawardagan, makaroon niya agahon. Ay, suno, sa ito niya PRO 6 or Police Regional Office sa Western Visayas, ay nagdaba sigon ita 23.8% rumanga insente idekaran niya pag pamirili sa Western Visayas. Sunod sa datos ita PRO 6 nakarehistro gamang ita 16 nga ka insidente or shooting incidents ko Setyembre sa rehiyon. Nga mas madaba kung ikumpara sa 21 nga ka insidente kubugan ita Agosto mga kamerkado. So, suno sa dekaran niya PRO6, kakayop sa dekaran niya mahambag ay positibo raya nga epekto ita padayon nga kampanya ita atan yung mga kapulisan, atan yung mga otoridad, atan yung mga police stations sa dekaran niya kampanya kontra loose firearms o kon mga illegal aga bukon ita restrado nga mga baril mga kamerkado. So, Officer Sigone, nga positibo rong registro or dekaran niya epekto, i-dekaran niya Project RTT o kana dekaran niya Restrict Track and Turn In, ginpunta ita PRO 6. Nga, bukod pa si Gunraya, ita pwede nga may angot. O da, tuyo man i-dekaran niya programa nga bugon rong mga loose firearms o kung mga baril nga wa ita lisensya, pinaagi sa intelligence operations, validation, voluntary surrender, ag dunde nga community engagement. So, dung komunidad ay yakip. So, dahil nga mahambay natin ay kampanya ita ato niya mga katapo ita otoridad. Kahit ko ato niya madunuman, resulta man ito karoon niya kampanya kontra loose firearms. Nagis din nga Project Restrict Track and Turn In ay nag-aabot sa 3,389 niya kabarangay sa rehiyon. Runga, natigayon niya mag-participar. Aga nag-aabot sa 3,617 niya ka-armas. Runga, voluntaryo niya gin-surrender. Una sa atin niya mga katapo ita otoridad. So, gin-pabutsag man or gin-inganyo man ni Police Brigadier General Rando Tuanyo, yung PR6 Director, pero publiko niya padayon niya magtaw ita impormasyon sa pinakamapit niya istasyon ito polisya ukon sa Unified 911 may kaantanan sa mga illegal nga armas ag day nga pagaga sa siguridad.
2: Pagsaka!
3: Ay mamba na to niya dun day ang mga loose firearms or mga bukon ita lisensyadong mga baril or armas ay mamba na to niya pagagmanda sa seguridad ito aton una nga publiko yabiyon sa komunidad kahit kung amat is ginagamit para nga mag pamayag o na doon pila ka mga kaigmang huran kaya nag panalig niya may anak karon niya baril or armas nga ginahuptan pero syempre doon man doon mahambang natin ginaligawan ito aton niya makatapo ito otoridad niya magamit sa kung ano man niya insidente ita kriminalidad mga kamerikado. So, tinutuyo man karat binaagi sa dayang Project Restrict Track o Contorn in rong pagpabaskog sa kampanya ita to niya makatapoy ito rito otoridad sinay andang gradtunan rong mga kabaranggayan ginainganyo nga at least ay makasurrender sanda ito nga mga baril sa ato niya mga katapo ita otoridad mga kamerkado.
2: Pagsakan! Pagsakan!
3: Kaya man sa ato niya probinsya na klan, the last time tong base sa report ita ato niya klan na police sa provincial office ato niya APPO ay masobra 3 gatos niya ka baril o nga natigayon niya masurrender una sa ato niyong makatapo ita otoridad sa 337 niya ka barangay iya sa ato niya probinsya ita Aklan. Kaya natunan gede ita ato lang ang makatapo ita otoridad na ato niyong mga barangay captain or barangay council ita tagsa-tagsa ka mga kabarangayan para syempre inganyuhon man randang ang mga residente niya yeah, kung may una ka mga bukon ita lisensyado nga mga baril ukon na armas ay isurrender sa aton niya mga tapit otoridad kaysa nga mambay na ton ay pabanugan pa kamo ita search warrant aga syempre ay mag pangatubang pa kamo itbila karon ka mga pagyabag sa aton niya layi mga kamerkado.
2: Pagsaka!
3: Samahan na ito na yung manami nga balita para una sa atin yung mga kaigmanghuran, para una sa atin yung mga igmanghod. Kaya resulta man ito yung kampanya ay nagnaba doon na yung crime rate iya sa atin niya region, particular sa atin niya Western Visayas mga kamerkado.
2: Pagsakan.
3: So sa dugang man natin yung mga balita, sa dugang natin yung mga impormasyon na mga kamerkado ng atin niya igahatod kinyo ay dato man niya Department of Agriculture or DA Western Visayas ay target nga makapanupod, i-declare niya mga titulo ita gugta o kuna land titles para sa kapin 40,000 niya ka ektarya ita gugta makaroon niya 2026 bilang kaparte ita mas mabuhog karoon niya regional target nag-aabot sa 89,000 hectares matapos na declare niya Desyembre 2028 mga kamerkado. So, sunod sa atin niya DA or DAR Western Visayas ay kapatiraya ita support to parcelization of lands for individual titling or ding split program ita atin niya DAR yung sinhagin na supportahan man ita World Bank yag may pondo yung kapin sa 370 million US dollar agin aprobahan to June 2020. Ito yung karang baguhon karong kolektibong titulo pato sa mga individual electronic titles mga kamerkado na ito nga e-titles. So makaroon niya 2026 ngayon na sigon niya 25,237 niya ka agrarian reform beneficiaries o kan ARBs karong makapanipugos magaling sa registration aga distribution ita 2,746 collective certificates of land ownership award o kundi na yung CCRC CLOAS mga kamerkado. So kada probinsya mayroon naman syempre yung mga beneficiaryo aga sa ato niya probinsya na klan basis or sandig sa datos ita ato niya DAR Western Visayas ay kapi na 3,338 hectares karong iga panupod sa 512 collective certificate of land ownership award para sa 2,477 beneficiaries iya sa ato niya probinsya ita Aklan mga kamerkado. So, pinakamabawi sigon ang nagkaroon niya iya sa rehiyon, isa probinsya ita Iloilo, may una nga 14,119 hectares, aga 10,517 rung binipisyaryo. Inasundan ita Antique, nga may una nga 12,394 hectares, aga may una nga 5,647 binipisyaris mga kamerkado. Samtang sa probinsya ita Capiz may 6,951 hectares para sa 4,951 beneficiaries. Aga iyan sa probinsya Laklan at 3,338 hectares para sa 2,477 beneficiaries. Aga pinaka maisot sa probinsya ita Guimaras may una nga 2,017 hectares aga para sa 1,645 beneficiaries mga kamerkado. So yun naman karang target nga 1,034 hectares para sa regular distribution ag mga programa para nga mapanami irong pangabuhian aga dekoran niya pagpahugam dekoran niya mga mangunguma. So nakatayo naman doon ding DA Western Visayas i-declare niya agrarian trade fair sa West Visayas State University sa pag-abutan niya

0: ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makarang 2026. Kaya na nga ginpabutsyag nga by 2028 ay matapos yun. Pero nga din land distribution para sa mga nambay naton ay agrarian reform beneficiaries iya sa ato niya pungsod Pilipinas mga kamerkado. May nakita nga 55 minutos rong nakaligad sa oras ita alas 5. Aga sa dugan na siguro ng mga balita, aga impormasyon. Ito lang doon niya pag panumbalikan at the same time, rong report man. Nga natipon, ito niya mga kamerkado, patrol reporters. Mag panumbalik kita mga kamerkado, after nga magitpila karon ka mga pahinumdom. Kindly standby.
1: Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilagan namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Merkado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Merkado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Merkado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Merkado Iloilo, Radyo Merkado Capiz, at Radyo Merkado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Dance with that groove, all you
1: got to do is move. Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang Dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
2: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pagsakan. So ngayon, 2 minutos yun mga Merkado rin nakaligad sa oras ita alas 6. Agbalikan sa ating pagpangalagad sa ating programa rin nga Bagsakan. Siyempre, hindi ka po niya alagad si Kamerkadong RB na Rompe. Pagsaka. Good morning, ito una. May dahil nga gahon sa pila natin ka mga kaibang huran. Kaya una yun sa atin yung mga merkado publiko nagpanindahan. Nag-auso yata inuga pamahaw makarang nga agahon. So good morning, ito may dahil nga gahon. Sa atin yung mga nag-tinda yata kakanin. Ang pagkaon pang pamahaw. Pang partners dahil ka rin nga kape. So good morning, good kinyo mga kamerkado. Naman sa ating mga igmang hot nga nag-usoy o nag-panindahan yun. Aga sa ating yung mga bolentero-bolentera, mga negosyante naton nga kakabot pa lang sa ating yung mga merkado publiko. Yung mapang nagabukas, itin yung mga pwesto o kung mga stalls. Una sa ating yung mga merkado publiko. Nagalihas na nagtalon na meet shop kay Sir Joe J. Garas nagtalon na sa Banat Madala. Good morning, Ged. Aga, sabi lang pa naton ka mga kaigmang huran. O naman kay Kapitan Ludan Isagan sa may bahay ni Barangay Sibalio sa Banwa, Itabanga. Aga, syempre, sa pila naton yung mga igmang hudman nga nag-iba ka ton, pinagi sa atin yung mga social media accounts. So, sa atin ng mga igmang hud, kung pag-iapan ka mo naka-follow, like, and subscribe sa atin yung mga social media accounts. Ay, like and follow rata niya Facebook page. I-type nyo sa inyong mga search bar yung dahil nga Radyo Merkado Clan. Aga, like and follow rata niya Facebook page. Aga, imawan mag-subscribe sa atin niya YouTube channel. Ag sa atin niya TikTok account mga kamerkado. Sa pila ka rin ka mga balita, pinakauling mga update or information ay inyo rin niya mabasahan, makitaan, mapamantao doon naman yung mga news and public affairs program. Pinagi sa atin yung mga social media pages. Aga pinagi man, mabatayin nyo man kami, pinagi sa atin niya Todo Stream app. Yan sa CN. Ay, ka rin niya available daya sa mga Android aga iPhone users naton. Just go to your Play Store or App Store and type Todo Stream. Aga inyo man kami niya mabatian doon. Siyempre, pinagi man sa atin niya Todo Stream app. So, aside sa Radyo Merkado Clan, ayun man niya mabatian pinagi ka ron. Rotan niya Radyo Merkado Capiz, Radyo Merkado Iloilo, dati niya Caesar Station, rong Radyo Todo Aklan. So, pinagi ron sa atin niya mga social media accounts at sa atin niya Todo Stream app mga kamerkado.
2: Pagsakan!
1: O, samtang ginagawa natin sa doong linya man, ito niya Kamerkado Patrol Reporter kay Kamerkado nga Shane. Sana karon niya tipon niya mga balita at pinakaulihing mga update or development. Ay, bago kita na karon mag-add to. Ay, doon man niya pag-asa. O, ay, sa ato niya Western Visayas. Right, ka, doon niya Iloilo. Visayas. Ano sa atin niya pag-asa ay magpangtubang no atin niya Western Visayas. Rekaran niya kakuwangan ita tubi. Ang dunday karon niya pagag itig magaya magaling December 2026 hasta March 2027. Bago sila nga nagabaskog nga El Nino, nga ginagauman niya maging Super El Nino ani sa uli nga parte ita dagon na 2020 sa isma nga kamerkado. So, base sa day karon niya mambay naton ay forecast itaton niya DOST. Sabugan ita day karon niya Oktubre, iasa ito niya probinsya Laklan ay mas maging manumo or manubo sa normal. Tundaya karon niya pag-uyan, iasa ito niya probinsya sa mabot nga bugan ita Oktubre. Aga magpadayon raya sa buwan Nobyembre at Disyembre mga kamerkado.
2: Pagsakan!
1: Mayroon na itang 8 minutos rung nang aligal sa oras ita alas 6. Agad na nga si Keron kaya nakastandby man sa piyak nga linya. Tato niya kamerkado, Patrol Reporter.
2: Ang pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan! Radyo Merkado Live Report.
1: Sa piyak nga linya, si Kamerkado nga Shane Flores Masalio si Manatipon niya mga balita. Kamerkado Shane, good morning!
3: Yes, Kamerkado Arvin, may daig ka nga agahon kimang sa mga nagpamati sa imo nung programa. Ato yung karaan sa Kamerkado Arvin nga mga dagang balita na magdaging ka sa atin ng mga pulong stations yung sa 1st aga 2nd District at ato yung karaan nga bahay na Provinsya at Aklan. Update na ito yung Kamerkado Arvin sa Raya karaan nung fixer nga hadakpan Kamerkado Arvin sa isang ka-entrapment operation at ato yung karaan nga Kalibo PNP kama naman LTO Kalibo din pa sa kaan yung makamarkado arbong itaka. So, Roraya ka na nga fixer nga 57 years old na ba yun? Imaurahay
1: kapit lang galing mga senior citizen?
3: Doon nga ni ay, doon na nga trip eh. So, imaurahay gawad ka Markado Arvin taga Morianos naman sa Imaura at sang kaahente Imaurit Insurance Company, no? Gin, kumpirma man kahapon kara sa atong karang pakigangot kay Engineer Marlon Vela sa atong karang LTO Chief at LTO Kalibo. Pasakaan ng Kamerkado Arvin Imora itkasong falsification of public documents and anti-red tape. Rural karang sospechado nga kung susiingan ni Kamerkado Arvin ay sobrang manungusang bugan karang ginamonitor it atong karang LTO kama naman it Kalibo MPS ra na karang ma-illegal na transaction nga ginahiwat karang try karang ababahi angot nga karang sa pag-release na it driver's license nga awat na karang nag-agi cover kada arguing sa tama nga pag-proseso
1: in short palusot so,
3: oo. Nagkuha na ta ka Mercado Arvin, ginaprosesuha iya ka rin sa Western Visayas or iya ka rin sa Kalibo mismo. Roan at ka nga papers, no, hay iya ta ka rin ang halin sa, I think iya ka rin sa may, ano ka Mercado Arvin?
1: Sa Coronadal nga to?
3: Sa Duwat at probinsya. Oo. So, aside ka na ka Mercado Arvin, pagpasaka amanit ka, so pag LTO chief it, hatong-hatong, ano,
1: District office.
3: LTO office, ha, district office, kasi ipasugtan nga makaano makasugod ruraya ka ng classic mga transaksyones kahit na bukon itaga ruin nga taga igpokanda hanggang mo itraya nga lisensya ka Mercado Arvin siyempre aware man dun diba so di karaya ginapahayag ka Mercado Arvin pero
1: base,
3: mga lisensya ka
1: eh base may porsyento man kada tong chip
3: ay duyan ro mapahubaho nga base no. O siyempre haman nabipapasugtan mo ta
1: yes.
3: Nga makaangkon at makarayang klase nga transaksyon no ko uwa ito by law. Siyempre ro raya ka Mercado Arvin nga nakabutang ka sa alanga mabutang sa alanganin hay imo ka nga at trabaho. So do yun ro di ka ra da ginapatihan ka Mercado Arvin nga ginpabayan raya ka nga babae nga mag ubra ka mga makarayang transaksyon sa bahing garat ang mga LTO District Office. Sa mga kamerkado Arvin, paidaman ka raro sa raya ka investigasyon ng mga lisensya ka lang ha-recover sa posisyon ka ra. Gusto na pangani kay Engineer Velez Luraya karang mga lisensya ka Mercado Arvin gina-release na sa makarang pamaagi na naging rason it pila karang ka-aksidente sa karsada sa rason nga uwa ka lang ka Mercado Arvin na baagi sa mga seminar at LTO o mga nagabuo ka lang ka Mercado Arvin. Hmm. Siyempre ay ano yun ano ito, karadaya ka nga ibar ay mong ginpabuo. Siyempre wa man imo gaagi ra it ano it daya ka lang nga pag buo para ita driving course ka Mercado Arvin.
1: Yeah, theoretical driving course.
3: Oo. Aga, syempre, bukon pa sa tama karon nga pagproseso. Ay, doon kita ro raya ka nga mabudlay kung bukon pag it walk it kasayuran sa batas trapiko ro ginbuan na ka Mercado Arvin try ka nga lisensya. Apang kahapon ka Mercado Arvin no naka hiluway si Raya Karanga alias Ana matapos yung pagpiyansa karait 72,000 pesos na ginrekomenda karait sa korte. So di ka Raya ginapahayag pagid nga aton karanga LTO ka Mercado Arvin mas magano pasandara magiging visible para at karanga personnel sa mga checkpoint sa makarasada kung siguro doon Raya karanga mga motorista nagagamit at lisensya nga nag-aagi ka sa manatuod nga proseso ka Mercado Arvin. Pero Raya, ba ka na ka Mercado Arvin nga lisensya, no? Kung, for example, kung halin iya sa Western Visayas, sa Sugarat Region 6, may una ka nga nakalingbel sa imong driver's license nga letter F, tapos ay number yung dayon.
1: Mm,
3: okay. So, doon yung F nga rahay, daya rin mga lisensya nga nabuo iya sa rehiyon ka Mercado Arvin. Mm. So, syempre, kung ibat aron na mo laraya ka lang letter sa imo nga driver's license tapos iyat ikaw ro daya nga taga iyat ikaw sa Aklan tapos daya ta imo nga gamit alams na ag mabudlayan ka Mercado Arvin sa naka ra mag ano mag renew iya traya nga nasambitan nga lisensya kasi nga ni need patara nga magbiometrics ikaw igto sa LTO District Office ngayon mo ko nang ginbuan at lisensya. So, hassle.
1: Mm.
3: Yes, Kamerkad Arvin.
1: So, medyo dugang man dahil yeah, pasakit man sa mga nagtangkilik sa mga fixer.
3: Oo. Sad to say, pero nagapakaw mo kung tasanda, minasugo ko na sanda nga iba, pero years from now, sanda maghapon mabudayan ka Mercado Arvin.
1: Dahil yung pinakauna nga fixer nga, nadakpan, ito nga LTO Kalibo, ka Mercado Shane?
3: Sa record ka Mercado Arvin, no, recently Raya. O Raya ka nga babae, hadakpan. Pero din nga sa part magkarat LTO, yung pamakata na hapon naton, nga kung ano randa ka nga tikang, nga hiwaton ka Mercado Arvin agud malikawan yon raya ka nga klase aktibidad
1: yes.
3: Payag mata ka ni Engineer Velez nga una-una anda ka nga i-seminar o disiplinahon anda ka nga mga tawuhan ka Mercado Arvin
1: about sa
3: sige
1: ba yan
3: kasi waman ka Mercado Arvin ita fixer kung uwa itaga pasugot nga tawuhan ng LTO nga maghimo para.
1: So in terms no daka merkadong Shane kay kabanan sa mga buwan naton nya rason nya komot naga tangkilik sa mga fixer dong pila naton sa mga igmang hod ay dong mamba naton nya proseso ba nga? Or kay kato nya matanaw kahapon to is medyo gutok gid sa aton nya LTO district office.
3: Ay, grabe to kahapon. As in ka, ano, ka Mercado Arvin, sa gawa ro pila, agkainit kita. Sa gawa, itraya ka ng apisina ka Mercado Arvin, agabugit ang tao.
1: So may assurance ba yan? Ito niya LTO District, or Kalibo District Office, nga, doon is medyo padasigon, or streamlined, doon anda karon nga operation niya, aba na ito niya, hindi maghugat doon pila natin sa mga kaigmahuran, or mapadasig doon din nga transaksyon sa andang opisina, ka Mercadong Shane?
3: Actually, ka Mercado Arvin, kahapon, abe, medyo nag-abo ang rong pila, bangon po siyang adlaw, hay, offline sanda.
1: Okay.
3: Ha. So may na-postpone nga pilakon ka mga pagproseso nga kahapon naging padayin ka Mercado Arvin. Nagaka-offline abisanda.
1: Okay, so doon yung ilalong rason. Pero in a regular basis nga Mercado Shane ay medyo madasing matarong nga proseso.
3: Mga 3 hours or 4 ka Mercado Arvin.
1: Depende yan kasi, kung mag-offline.
3: depende lang what offline. Kung offline, 5 pilang oras.
1: Okay. So, dapat sa timingan mo, Ged.
3: Timingan, Ged. Timprano pa ikaw.
1: Roger and that.
3: Uber sa lasensya, dapat timprano pa ikaw.
1: Sige.
3: Sa pinakabahin ka, Mercado Arvin, may follow-up man kita ka balita makaroon. Rin ka ng disgrasya sa balete. Pero ato pa ka nga, huwaton rong detalye, Ged, sa atong ka nga, natungdan nga PNP personnel para ka na mahatag ka to, rong kompletong detalye. Ako man si Kamerkado Shane Flores Masalit, Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
2: Radyo Mercado, live report. Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan.

0: Samahan kita nga, 17 minutos nang nakaligad sa oras ita, alas 6 mga kamerkado. Ginaan man natin itong linya ni kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar. So, inyo ka na batian kay ina, itong mga natipon niya mga balita aga report ni kamerkadong Shane Flores Masalio. Magaling sa pila natin una ka mga kabanwahanan. At the same time, din nga update o sinay nakapiansa na ikaran niya pixer or babae nga pixer nga naaresto ito ato nga mga tapo ito otoridad iya sa ato niya may LTO Calibo District Office mga kamerkado. So temporaryo or nga hilway dahil karan niya nadakpan niya buying fixer nalagar fixer matapos nga makapiansa imaw sa ato niya korte. Kaya kahapon man ginapasakaan na raya ito kaso nga falsification of public documents basta report ni kamerkado nga Shane at dunay karan niya pagyabag sa anti-red tape law mga kamerkado.
1: Pagsakan.
0: So, samtang ginahan natin itong linya ni kamerkadong Mary Joy live and direct sa nga public market. Diba ang public market si kamerkadong Mary Joy? Makaroon niya agahon. Sa pagkatabang-gaton, syempre, itilauna sa mga presyo, itabaligya mga bagakunon o kung produkto sa atin niya public market. Makaroon niya market day aga payday para una sa pila naton ka mga kaigmang huran. So bago ron mga merkado ay at number natin kay ina nga base sa forecast ilatan niya DST Pag-asa ay makaroon niya sa payabuton or sa masunod niya buwan ito Oktubre ay ginag-uman niya maging mas manubo pa sa normal niya level rung pag-ugan iya sa ato niya probinsya Taklan. Kaya bahan yun dun sa probinsya Tantique, Guimaras at Iloilo samtang dun sa probinsya de Capiz ay near normal o kung magapit sa normal dong pag-ugan sa buwan ita Oktubre. Samtang sa buwan ita Nobyembre mga kamerkado ay magiging way before or way below normal dong pag-ugan or mamba natin niya sobrang nubo sa probinsya ita Guimaras. Aga sa probinsya man ita Capiz ay mag-nubo or sa normal mga kamerkado. Aga sa buwan ita Desyembre hasta sa buwan ita Marso ay ginagauman nga magiging sobrang naba rung kabuon ita pag-ugan dahil kanyang tawag natin niya rainfall sa limang kaprobinsya iasa natin niya Western Visayas sa Kipyon rato niya probinsya ita Aklan. So base sa atin niya Dostia Pag-asa magiging niya epekto ka na rung sa atin niya sektor ita agrikultura aga sa water sector is doong posibilidad ita krisis sa tube at syempre doong mayapnagon ang epekto or kasamaran sa mga panunom ay iya sa atin niya may bahay taba noong kalibo pati ko sa mga area at ding naluok ay pilang ka mga kaya na sana rumahamba na to or doong mga manguma na to ay nagpanghakroy bod niya madya waunsanda ita anihon tuga at ding kawadaan ita tube sa ato niya irigasyon mga kamerkado. Aga syempre sa sektor ita ato niya enerhiya kung magataas doon nga temperatura ay magatuga man raya it mataas nga demand ita kuryente particular rung paggamit dekor nga aircon ag iba pa karon yung mga appliances sa inyong mga panimay. So, muna ito, 22 minutos rung nakaligan sa oras sita alas 6 ag nakastandby man sa piyak nga linya rato niya ka Mercado Market Reporter.
1: Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan Radyo Mercado Live Report.
0: Sa piyanganin niya, si kamergadong Merichoy de la Cruz Melgar, sana natipon ng mga presyo. Ita, produkto aga, baligya, live direct na sa atin yung may Leso Public Market. Kamergadong Merichoy! Good morning!
2: Yes, kamerarin, may day niya agahon, may day niya agahon man sa rin mga tagpo, matiisan kang may bahin at Leso Public Market, maka niya adlaw, ita, market day, kamerarin. Makita natin sa atin yung background, no, rurek ka ng mga bihikulo, kama naman ro pila ka mga negosyante nga nagaplaster gon sa kanya mga baligya no kabro Arvin rekara sa atin nga may likod dari kara ro section 8 baligyaan it mga pamahaw ari kara nga mga baligyaan ni prutas ag iba pa gid yung mga baligya mga ukay-ukay nga ra kabro Arvin pero kita sa may tunga nga portion bali baligyaan dati karang isda baboy ari kara nga mga panakot ag mga tinuan on kabro Arvin so yan kita na maplaster sa mga presyo ita ari kara nga nagapangunang bagakunan makanya market sa Lazo Public Market. Unahon natin represyo at ikarang isda. No? Sa isda, may yung tamban. Rutamban, 120 pesos. So, nakaroon niya kada kilo. Sa ikarang bangus, kabrar, with iba-iba represyo. No? Depende sa ikarang pakyaw at kanyang mga negosyante. May yung tig 200 pesos nga bangus. May tig 220. May yung man niya tig 240 pesos. Depende pa gid no? Sa taman niyo. Ito ikarang bangus, kabrar, Arvin. Samtang may yung man niya galunggong. Sa galunggong, 280 pesos. So, nakaroon nga kada kilo. Pasayan at isma tagay hapon depresyo, dig up at gatos kabar Arvin depresyo. Sa rekara nga dalagang bukid, sa dalagang bukid, 200 pesos per kilo. Sa tulingan, 180 pesos. Sa rekara nga maya-maya, na maya-maya nga preska git kabar Arvin, na maya nga maya-maya nga halin sa antike, may maya-maya man iya nga halin sa Aklan gid iya sa ano sa particular sa may New Washington nga dakop kay Marvin. Pero pareho man gihapon niya preska gap as no rura kara nga maya-maya ag iba-iba ro ana karon nga presyo. Maiya nga maya-maya nga sa antique halen 300 pesos per kilo. Ruray nga rang dakot sa New Washington, tiga 380 pesos per kilo. Bali may bunit pa nga ni sana karon nga may back of Marvin, itray kara nga maya-maya sa bagit ang bagong dawigid, no? Rura ka nga maya-maya nga dakop sa New Washington, Cabra Arvin. Samtang maya nga bantagaan nga kiliwaon, sa anak niya unod tatlong gatos, sa anak ka rin nga uwo, tig 280 pesos per kilo. Sa kilo nga isda, Cabra Arvin, ay tig 350 pesos per kilo. Sa gusaw, 180 pesos sa rekarang alimasag tiga 360 pesos ro kada kilo kada kabar Arvin. So rin na tatlo abi ka mga negosyante natin di kata sa may isdaan do atin kanya ha kutanan ag wadya tatlo malang manyan isandari ka rano nga fish vendors isa atin karon nga may Lazo Public Market. Samtang sa rekarang mga karne no sa unod ita rekarang baboy tiga 280 pesos per kilo sa rekarang unod ita abaka tiga 400 pesos na kira niya buto-buto kabar Arvin ay tiga 300 pesos na ro per kilo itari ka ng baka na bali kay inay may atin ka rin nga kakon ka istorya kakon ang tagara ka kuspawan
0: haba
2: si ente rin ka na sa may barigaan itari ka rin nga isda ay hamba na na kabar Arvin nakilaan ka aming nagbaka imaw itay ka nga buto-buto it baka. So kung magbaka ako na buto-buto it baka, Kabar Arvin, matayog, di mo karoon niya ihi. Ay di ba mana, rumbaka, nagasikad-sikad. So kung rin mo karoon niya sa bawan, haluan mo itay ka nga sweet corn, haluan mo itay ka nga ano pag nahalo repolyo, Kabar Arvin, ay masikad-sikad, kaya galing ka rin nag-matayog it. Asigo na rin mo karoon niya. Nga ihi, no, kung baka, buto-buto it baka, rin mo karoon niya, sabawan, higup ka it, sabaw it, buto-buto it baka, ang magbulid ko, no. Pero medyo mahayag para magulid. Nasa iba ka rin yung partner ka, marami. Doon na lang nga gabi, Iren. I-reserva lang.
0: Agahon ka pa.
2: Ay ako, ay ano, mabaka ako makarait, rin ka nga dahon, it,
0: sabi ko man, mabaka ka man. Mabakal ka matboto-boto.
2: Bali ang bakon makarap Arvin, hay dahon ita ang palaya, mabakal ako ang ita.
0: Munggo?
2: Siguro ng ano nga. Oo, bagatong aga siki ita.
0: Baboy.
2: Baboy.
0: Aba, pangayo din ako.
2: Partneran ag. para sa ano, para sa ilaba. Say, ako ka na makasabit patahin doon na patang gabi eh. Pabinlan lang ako ron kung gahaon makarang tradaw sa bagay. Doon yun, manami ron hay. 20 pesos yang ro rekarang ano eh per guhit no it dahon it ang palayay nagbakay kita ka bro Arvin. So ro yun no presyo no rekara sa may meat section ag sa may fish section it lazo yaman kita sa mga tinuga no ka bro Arvin nagpila ka mga baligya mga panakot nga ra sa pipino tig 40 pesos sa bago kimo tig 40 makon do rekarang per kilo no it pipino. Pipino, 40 pesos per kilo sa okra, hay, at is malagay hapon, piso, rokada sa bilog ka, rin sa higot ka, rin po ang piso, kabla Arvin, talong, 80, sa ampalaya, 80 man, sa kamatis, tigsang gatos, sa yote, 60 pesos per kilo, repolyo, kabla Arvin, ay iba-iba ro presyo, itari ka rin repolyo, pero mataas man sa gihapon, nabisan iba-iba ro presyo, itari ka rin repolyo, sa kada negosyante, yes, sa Lazo Public Market, ay mahal man sa gihapon, 2 kilo, itari ka rin repolyo. Maiyang atig 180 per kilo, maiyang ating 190, maiyang ating 200 pesos per kilo, itare ka lang nga repolyo, no, Kabra Arvin? Bagod man sa gihapon, no, sa sangkirik na supply, halin sa Baguio, Kabra Arvin, na rason nga mataas sa presyo, itare ka lang nga repolyo sa ating karoon nga probinsya at Aklan. Sa kalabasa, tiga 30 pesos per kilo, sa rekarang kamote, 70, sa patatas, 140 pesos per kilo, karot, 80, Kabra Arvin, may iba matang presyo at karot si sa ating karunya mga negosyante. Sa bawang, 140. Sa rikirang sibuyas, 140 pesos man per kilo kara. No, Kabra Arvin. May yaman nga hamtak, 60 pesos per kilo. Kulitis, Kabra Arvin, haitiga 20 pesos per tumpok imora. Sa tambo, 20 pesos suru kada putos. Pakuan, Kabra Arvin, nagbarato kundo pakuan, no? Tag-cute nga pakuan nga ra. Haiti 25 pesos per kilo, iya kay ante. Nga may pwesto rin ka to sa may Highway Itbulwang naman siya, Kabra Arvin.
0: Huwag ko nagduwag kayo na.
2: Ang nakita kayo mga kain na. Yay, mawalan nag-ano naman.
0: Amin ko, nagduwagan ka lang kain na.
2: Sakay ako sa top down. Okay, ba ano mapakwan? So, rin na, Kabra Arvin, rin ka rin mga baligya. No? Iyan sa atin ka rin nga may Lazo Public Market. May iamat ang mga pamahaw. Rin ka rin nga latik. Rin ka rin ang bugong. 6 pesos matagihapon, Kabra Arvin.
0: Dagus dos.
2: No? Dagus dos. Oo, ay 6 pesos matagihapon, Kabra Arvin. Rin ka rin nga baligya. No? Iyan kay kuya. Mo kay kuya. Nga naghambang akon ko nung edad ay like 25 years old, di ba? Batang-bata, Kabra Arvin.
0: Nag-aabang maning buhok.
2: Agahon pa ako nakabata nito, ano, compliment. Aba nanay, gaw ko mga nahay, imong edad hay, ano, nakichika pat ako iya. Aba nanay, aba nanay, akong edad yun naman, like mga 20s, late 20s, mga 25, oh, di ba? Grabe ito, bawas akong edad. 30 taon yun makon ako, oh. Aba. Ag may ginapugawan, makon nga nga. Wow, mana sa itsura mo nga, na-stress ka pa mana karon, di ba?
0: Nakilig ko,
2: Mati. Nakilig ko, Mati. Nakilig ko, Mati. Ako, no? Ginhamba nga, ano, bata ako. Agahon pag ginakilig-kilig ko, Arvin. Eh.
0: Nga ba ko, eh. Ang nga ko, at inspired ka, eh.
2: Inspired. Inspired yun. Sige, Arvin.
0: May dugang ama.
2: Ay, anong napabakal ka? Sige, napabakal nga to.
0: Doon na lang, ha? Suryahan.
2: O, ito sa'yo, ano, dali yung nag-picture ako. Hambang yun, niyagi ako, napabakal ka, ha?
0: Doon na lang, ha? Suryahan.
2: O, susan, hali ako, galing ngayon sa kahanginan.
0: Grabe rin kahanginan.
2: Sige, Arvin. So, Arvin, run ka rin yung mga nagpamuno ng presyo sa atin kanya pag-uusisay. Sa atin kanya yung mga negosyante. Kama naman sa atin yung mga bolantero, bolantera. Yung sa atin kanya may Lazo Public Market. Makaroon nga market day, September 30. Katapusan nga adlaw sa buwan ka na Setyembre. So, mag-goodbye akata sa akon nga, ano?
0: Birth month.
2: Babayot, Ana, ag siya sa masunod ka nga buwan it, October, hinaga nga adlaw ko, Arvin.
0: Sige.
2: So, sige, sa Kay Patrol, with Kuya Boryong, ako man, si Kamerkado Mary Joy de la Cruz Malgar, Itaradyo, Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
1: Radyo Mercado, live, report.
0: So yung oray nga na batian, mga kamerkado, si kamerkado Mary Joy de la Cruz Melgar live and direct sa atin niya may Lazo Public Market. Sa pila ka rin ka mga presyo, aga sitwasyon, una sa atin niya banwang Lazo Particular sa nakaroon niya Mercado Publico. Ang natin kita sa oras, may nakita 33 minutos, rung nakaligad sa oras, ita alas sa isa. Dawa sobrang kita mga kamerkado sa atin niya oras sa pagpangalagad. Sa kalagit niya pagpasayaman sa ato nga mga kaigmahuran. Yan aga iba sa ato niya pagpayag makaroon niya agahon. Sa ato niya mga public markets, magaling na 1st District aga 2nd District. Ag sa ato niya mga kaibahan sa pagdada balita kay Kamerkadong Shane Flores Masalio, kay Kamerkadong Mary Jo de la Cruz Melgar, ag sa ato niya partner sa technical side, si Kamerkadong John Albert de la Cruz. O malang kita nga maligibati mga kamerkado sa mabalasan pang edisyon. Ito nga programang Bagsakan ag sa mga news and public affairs program it Radyo Merkado Aklat. Saman para sa programang Bagsakan, ako man si Kamerkadong Arvin Rompe ng Radyo Merkado Aklat, ang boses sa puso ng bayan.
3: Kag inyo nabatian ang programang Bagsakan. Tugtugwas, madamo gid nga salamat. Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako It More Power Coffee, ay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, ay do yun latra ako nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano, it take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-union kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at siya pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, ato na-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: nga kamatuoran. Balita nga masaligan. Radyo Merkado. Balita Subong. Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trendy. Yari ang inyo news team.
1: Ara sa Radyo Merkado Aklan, alas 6:45.

0: Madayag nga agahan na klan. Good morning, Western Visayas. So, welcome sa pagbanglag at programang Radyo Mercado Balita sa Umaga. At logo na magkaroon at Miyerkules. Petsa 31 sa bulan at Setyembre 2026, katapusan nga adlaw sa bulan karot Setyembre. And then mga kamerkado, we only have 86 days before Christmas. Ibo masaga uman ko. Abi ko ma-advance uman ko 1 week. At syempre kami yung nagpagbalita ko si kamerkado Sarlene Malaloy Onvera.
1: At kamerkado Arbina Rompe.
0: Para kaso kapangun natin yung balita hatod kinyot More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Karang yung Facebook page ang YouTube channel rong Radyo Mercado Aklan. Headline, balita lokal, lapuo kay LGU sa Aklan. Mataas ro prevalence at overweight ag obese sa mga inunga.
1: Masobra sang gatos nga manguma sa Aklan, ginhana sa was nga paggamit it abono ag hilo sa nasa.
0: Samtang limang establishmento sa Ibahaya Kalibog in inspection at FBA Western Visayas stop sale gin issue sa mga nagamaga.
1: Sang gagawad sa barang banot naman siya dakop bangos sa ginalagar nga document falsification.
0: Samtang sa nga balita regional 2026 National Convention and General Assembly Faculty Regents and Trustees Magaling Council of Philippine State Universities and Colleges sa Pungsod, ginpatigayon sa Iloilo City.
1: Get out, lock out, call out, get lock nga strategiya kung may emergency sa eskwelahan, ginturo at PRO6.
0: Darang nga balita, National Sara Duterte nagbaton at 2 billion pesos maghalin na sa tawo sigon ni Velasco.
1: Martin Romualdez magapailita petition for bail sa 7.4 billion pesos nga plunder case.
0: Darang ang balita international, New Delhi, ginbawar construction activities sa sugod. Iranom nga Domingo, bangod karon sa polusyon.
1: North Korea, ginbatikos ro pag-aprobay US sa nuclear submarine it South Korea.
0: Darang ang balita showbiz, SB19, ginpasidunggan sa Senado para ka sa makasaysayang pag-perform sa likod it International Music Festival.
1: Sana nga balita sa patag, itinampang It Girl Victoria Bosong nagpangibabaw sa 800-meter heat sa Asian Games.
0: Samtang sa rin kanya training balita sa Chinese company, nagataot special leave sa mga empleyado. Mauwa na lipay sa nakaroon nga trabaho.
1: Ag sana nga balita nga negosyo saka sa pamasay sa Sears Bus iga patuman mataos sa bagong fare hike nga ginaprobahan at LTFRB.
0: Alas 6:40 iyan wabe sa Italia karon ni tatong nga balitang lokal. Napugo ka mga LGU sa Aklan ron nakalista. It mataas ka nga prevalence at overweight ang obese nga mga inunga. Haraya ay base sa 2026 Operation Timbang Plus Report at Provincial Health Officer and PHO Aklan makaroon niya bugan at Setyembre. Nagabanguna, rubanwa ka rin makato sa 5.62% o 104 ng mga unga. Ginasundan raya at banuwit malinaw nga may 5.57% o 75 ka mga inunga at malaya nga may 5.25% o 217 ka mga inunga. Kay bahan man rong Lezo, Borwanga, Balatel, Ibacao, Altavas, ang New Washington na. Sa kapinasambit ng Operation Timbang Plus, yung mga unga nga nag-iedad 0 was 59 months. Kaya keep na pag-monitor kung nagkaroon nga weight for length or height classification na.
1: Sa dugo pa natin, yung balitang lokal, ginhanas ita Fertilizer and Pesticide Authority kon FAA Western Visayas ro nag-aabot sa 101 nga ka-membrate farming community sa probinsya d'Aklan. Dahil pinaagi sa ginpatagang safe and judicious use of fertilizers and pesticides training kung sa TM23 sa Banwait, Altavas. Gintawa ni tahiga sa training ro importansya itiwas insakto ag responsableng paggamit ag pagtagoit mga abono ag hilo sa nasa. Nagpatigay man it practical nga demonstration ag hinunanon para sa mas pang mapagapad ro ibago it mga manguma sa tampag dumaga it mga produktong pag-agrikultura. Katuyan ko rin yung tika nga ginhimo ita FAA nga itibong rumasiwas ag epektibong pagpanguma sa probinsya it Aklan.
0: Sa lugar pa pagidaton ko lang nga balitang lokal gin paidagom sa Monitoring Inspection and Fertilizer and Pesticide Authority akan FAA Western Visayas. Rally makang establishmento sa mga Banwait, Ibahay at Kalibo. Inimulay aktibidad at FPA Western Visayas ko September 21 hasta karon 20 to 2026. Gin padigayit na handshare cleanup drive operation na kunya check yaron. Rin sakto kanya pagdumagay at mga basura sa pagsunod at mga negosyo sa maregulasyon angot sa mga produktong pang-agrikultura. Nagpaguwa man at ang kaigong regulatory action o monitoring theme. Kaya kayo pa pag-issue karot stop use, move and sale orders sa mga establishmentong nakitaan at mga pagbaga. Dayon man operasyon at FPA para masiguro nga hugot no pagsunod sa maregulasyon ang mapabilin ruguwas na pagdumaga sa mga agricultural inputs sa rehiyon.
1: Ang sa niya pinakuling balitang lokal, huwag nakapalagpas sa mga otoridad ng kababayi nga suspensado sa nilalagar nga pagpasipikahit dokumento tak na kuwa September 28 sa LTO Kalibo Tigayan Kalibo. Ginakilala ng aresto sa alias nga Ana, 57 anyos, elected barangay official at Marianos naman siya, ang sangka agent isang ka-insurance company. Sa investigasyon, nakabatan si Gunit Impormasyon ro Kalibo PNP kay Engineer Marlon Velez at LTO Kalibo matapos nga may magreklamo man kahit na ang siligal nga pag-process at lisensya sa andang opisina. Ginasugit niya nagpangayo 13,000 pesos sa suspect sa nagreklamong biktima agad niya makabuong at driver's license kung sin naghingyo riot discount agin ubra lang 12,500 pesos. Di karo nagka-site entrapment operation ng mga tapit LTO Kalibo ang Kalibo PNP nga nagrisulta man sa pag-aresto sa suspect. Na-recover sa suspect na pilang driver's license at ang mga kliyente ang kwartang itbayad kara. Nasayuran man nga lihitimo ro gina-release nga lisensya ita suspect apang kugang ro mga dokumento sa pagproseso kara kung siin ginaproseso ginraya sa Coronadal City.
0: Alas 52 sa ilo mangita karon sa detalye at atong karong balitang regional. Nag-umpisa ko ng tatlong adlaw ang 2026 National Convention and General Assembly at Faculty Regents and Trustees at Philippine State Universities and Colleges sa siyudad karot Iloilo. Lunes ka adlaw, September 28. Ginpahayag ni Dr. Jasper Pastorano, Faculty Regent, ICTU Board of Regents sa Sangka Press Conference na may 96 ka mga delegado maghalin sa 62 ka mga SUCs na magatambong sa tatlo ka adlaw nga paghihiwaton sa siyudad. Kakip sa pag-istoryahan sa National Convention and General Assembly ng mga issue sa mga SUCs kay bahan rong kakulangan at pondo. Mga pagpasweldo ang problema karon sa mga union na. Pero kay Watanik, ina-organized Philippine Association of Faculty Regents Incorporated kay Baharo LLL Science and Technology University Faculty and Employers Federation Incorporated. Magatambong man sa press conference and their representative Antonio Tino at ACT Teachers Spartalis ang Professor Carl Mark Ramota ng Vice President at ACT Partalista.
1: Ginapabasgag man ita Police Regional Office 6 sa Romatikang para sa mga siguridad at mga eskwelahan sa Western Visayas. Inaagi sa mas epektibo ng engagement sa mga eskwelahan sa

0: Estratehiya ay kabayan sa layered approach ita PRO6 sa school safety nga ginakakipan ita prevention preparedness, police visibility, community engagement, ag koordinasyon sa Department of Education ag ipang stakeholders.
1: May 55 minuto siya ng kataliwaro oras kalas 6 sa agahon sa ilumang kita ka lang sa mga balitang national. Nagbaton si Vice President Sara Duterte ay 2 billion pesos maghalin na sa dating police na nagserving security officer ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Sa testimonyo ay dating police na si Rodolfo Gracioso Jr. Bilang beses imong ginsugo ni Velasco ang maghaton sigunit mga maletang may kwarta kay Vice President Sara Duterte at kay dating President Rodrigo Duterte. Kama naman kay Davao City First District Representative Paulo Duterte. Sa pag-estimar ni Gracioso, masobra sigon 2 billion pesos roan ang naihatod kay Sara Duterte. Alayo siguro ang kanyang pagtrabaho kay Velasco, maghalin niya naging speaker imaawa. Umpisa ko 2020 as ako nag on 2022. Suno pa kay Gracioso, masobrang 20 times si mga naghatod at maletang may sugod nga kwarta kay VP Sara umpisa pa katong 2018 na. Nag-umpisa si Kudimo nga maghatod at maleta nga may 20 million pesos sa umabot sa 500 million pesos kung siin ginahatod na raya sa Sangka Hotel sa Manila ag sa Davao. Sa anak niya affidavit, nag-turnover si Gracioso at napulong bagong vans kay Sara Duterte. Kaya Davao City Mayor kat Davao City Mayor Pasigon Imawa. Ginasugin man ni Gracioso, naging gamit ang mga bagong sakyan para maghatod at kwarta ka na. Magawa sa kwarta kaibahan man sa anak ang ginhatod kay Duterte, hayrang luxury bags, relo ag rice chocolates, nga paborito si Gon at Vice Presidente. Nagpakita man imawa, at litrato at maleta ag kahona, naging gamit agud niya maghatod, at 500 million pesos kay Duterte.
2: Balitang National, National.
0: Nagapile siya dating House Speaker ag late year Representative Martin Romualdez ita petition for bail sa Sandigang Bayan ni Akip sa asong plunder nga may balor nga 7.4 billion pesos. Tanang petition ginapakibahin ni Romualdez nga bukonit bastante ro ebidensya ang ginpakita ita prosecution para una imagahapon nga nakadetene. Gina question man na ro pilang testimony ag ebidensya nga nagakot ka na sa ginaligal nga kickback scheme sa mga government infrastructure projects. Ginhingyo at company ni Maldes nga igapay daw sa pagpamati raw ng petasyon aga iga alugkarita sa Sandigang Bayan ro balorita piansa kung raya ay maitao.
2: Balitang National, National.
1: Samtang sa ilo magkita karoon sa atong detalye at mga balitang international.
2: Balitang international. International.
1: Ginawawawon makaroon reconstruction activities sa New Delhi sa sugod itanong mga Domingo na mag-aumpisa sa December 10 sa January 2027 bilang kaparte. Itikang at gobyerno agon niya mabuhinana repolusyon sa hangin. Pero New Delhi ay may 30 million yung maresidente kusiin. Grabe repolusyon bangod sa aso maghaling ka sa mga planta. Grabe man nga trapiko. Konstruksyon ang pagsunog at mga dayami grass maghaling karon sa mga kaganasan. Sunog kay Delhi Environment Ministry Manheater C. Sirsa. Nakabulig no temprano nga pagpatuman at matikangag niya malikawaro pagag at polusyon. Ugan pa ni Sirsa umpisa November 1 sa February 28. Nagkinapantuman man o shifting sa pagsugod at mga opisina sa trabaho agad niya malikawana. Trapiko ag aso maghalin sa mga sagakyan.
2: Balitang International, International.
0: Inabatikos ita North Korea ro pag-provide United States sa plan ita South Korea nga mag-ubra it kauna-unahang nuclear-powered submarine bangod na posible si Gunraya nga magdugang sa tensyon sa Asia-Pacific region. Ro sa North Korea na Foreign Ministry, ginakabig ng daraya nga a dangerous development bangod sa posibleng instability sa kahuran. Bialan ita South Korea nga maglunsar ro andang unang nuclear-powered submarine karakatong anan ni 2030s agad niya makabulig nga pangatubad nyo na pagaghalin sa North Korea kay bahan ng submarine launched nuclear weapons ag mga missiles. Madto naman yung may kasugtan ng South Korea at US bilang kaparte at sangka trade deal ko 2025.
2: Balitang International, International.
1: Samtang sa ilo man kita karoon sa ranyang balitang showbiz.
2: Balitang showbiz.

0: Lagagin pa si Dunggan sa Senador o sikat kanya pipa boy group nga SB19 bangod karon saan na makasaysayan nga pag-perform, magpagpasikat. Itandang original OPM or original Filipino music sa international nga entablado. Personal nga nag-abot sa Senador mga miyembro karang sa ni Pablo, Style, Justin, Josh, Ken. Agad nga batunon rin sa bit nga resolusyon. In pasa, agagin na babako draya at Senate Resolution No. 545. Nagindihon ni Senator Pam Aquino. Kaman naman ang kaangay nga resolusyon niya gin-file na Senator Francis Kiko Pangilinan na kanyang Senate Resolution No. 573. Agad nga i-congratulate at komendahan rong grupo. Base sa nasabit yung resolusyon, ginatawanan at pagrespeto ang pagdayaw rong SB19 bilang unang grupo maghalin sa Pilipinas na nagpasundayag sa prestigyoso ang Sangkamagko ng Music Festival sa Bilog ng Kalibutan sa Chicago, Illinois.
1: Balitang showbiz. Balitang showbiz. Balitang sports. Balitang sports.
2: Samtang sa naman niya balita sa patagita hinampang. Naga pangibabaw na performance dito Filipino-American middle distance runner nga si Victoria Bosong sa women's 800 meter heat nga kabahin i-20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Sarang pagdayagan sa Mizuho Park Athletic Stadium. Nagpanguna si Bosong ag naka-record oras nga 2 minutes and 2 seconds kay moro na kangkon it pinakamadasig nga qualifying time. Sinundan raya ni Lia Chun Choi ita China samtang pangatluman si Sabukat Samia Genova ita Uzbekistan nga may oras nga 2 minutes and 2 seconds. Bago sa na impressive nga performance, kwalipikado si Bosang sa sunod nga level ita competition.
1: Balitang Sports. Balitang Sports.
0: Alas 7:01 oras sa Radyo Mercado Clan. Sa ilo man kita kan sa ranya detalye. At balitang trending. Mga kamerkado, raya isang kamanami ag pinasahi. Kama naman makabuo-buo ro gina-offer sa mga empleyado sa China nga madasig nga nagtrending karon sa social media. Bangod gina-istoryahan o pag-introduce itsang ka-retail tycoon sa unhappy leave. Agod nga makabulig sa mga empleyado nga makabuol o kung mabuol ro mas maayos nga work-life balance. Sunod karon sa report, mangin eligible o mga empleyado nga mag-request itduga nga na puong adlaw nga leave kung uwa kung sanda nalipay o sana all. Kung wawon kita nalipay, kung tama ka-file man kita, 10 days leave. Approve kay kamerkadong din. Mga kamerkado, dugang pakara. Kung wawon sigo, nakabatsag it kalipay. Ro mga empleyado, hay pwede. Lang, nga, hindi lang anay sanda magtrabaho. Ay, kunta, pwede. Sana all. Oh, that's all. Oh, hindi po ba? Hindi, wala ka nalipay, no? Matapos ang mag-trending raya karon nga special leave, ang kamerkado maabo maro nagsuporta sa nasabit nga ideya. Hiyat pat mga netizen, magapasakop ang mahalin lang si Gonsanda sa Japan para maka-experience it manami nga leave. Sa makaroon, maabo rin nagpahayag at masari-sari karon nga suporta ang negatibo nga comments online bangod sa nasambitan karon nga unhappy leave.
2: Samtang sa mga dugang balita sa nga balita sa patag ita negosyo. Nagapag-uway tabiso, Robalia Car Transit Incorporated niya magapasaka man sanda. Ita pamasaya sa biyahit mga series bus. Umpisa pa ko Setyembre 28 matapos nga aprobahan ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Base sa ginaprobahang panugukta ni TLTPRB, ro pamasaya para sa unang 5 kilometro ay ita ordinary bus ay una sa 12 pesos. Samtang para sa masunod nga kilometro rupa masaya sa ordinary bus ay una sa 2 pesos and 1 centavos yun ang 2 pesos and 45 centavos para sa air conditioned bus. Sa Balya Car, kinahangan niya maabisuhan ng publiko sa saka pamasaya series bus agad niya makapahauman sanda sa na budget. Sa apaya ka na magapagawa man sa night pair metrics para sa nakarang mga ruta.
0: Alas 7:04 oras sa Radyo Mercado Aklan. Ayun na ba tinabilang ko yung akong Donet Radyo Mercado Balita sa umaga. Makangin na kayo nga adlaw at Miyerkules. fecha 30 sa buwan Setyembre 2026 katapusan nga adlaw sa buwan karon ito Setyembre kay hinaga Oktubre yon si Green adlaw. At mga kamerkado, we only have 86 days before Christmas. 3 months to go bago mag-tapos. Rong Dagon, 2026. Sa umas, sa Buligidara ng Technical Reportorial Newsroom, mag-research department, ang kaibahan ninyo sa mga merkado sa Raylin, Malaloy, on Veroy.
2: Ag, kamerkado ang Arvin Rompe ng Radyo Merkado Clan, ang boses sa puso ng bayan.
3: Inyo na batian ang Radyo Merkado, Balita Subo! Balita nga kamatuoran, balita nga masaligan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drugstore. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Sa iran ko ro Calibo Cable, sa akon yan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa akon nga small business. So nakabulig din mao sa akon nga pag-generate income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisika. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado. Ang boses sa puso ng bayan. Ito ang Radyo Merkado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Emergency water sa imo salakyan. B stands for battery. Magpa-check sing battery health sing regular. Siguraduhon nga regular nga magpatigayon sang pag-check sang battery health. A stands for air. Tanawa ang imo air filter agud masiguro nga nag-operate ang motor. Ibuta ang imo filter sa idalom sang silak sang adlaw. Kung ang kasanag nagaagi, ang filter yara sa maayo nga kondisyon. Kung hindi, islan o kontinuan. G stands for gas. Regular nga i-check ang fuel gauge, labi na antes magbiyahe. Siguraduhon nga puno ang tangke sang gasolina para malikawan ang pagka-stranded kag mga traffic jams. E stands for engine. I-check ang mga fluids sang salakyan. Ang mga fluids, amo ang isa sa mga pinaka-epektibo nga indicators sang condition sang makina. Pangitaa ang mga leaks. Ang mga leaks, isa katanda nga mayara sang hindi maayos sa salakyan o kun sa makina. T stands for tires. Tanawa permi ang pressure sang imo goma. Inspeksyon na ang imo goma kung bala ini damage na o kung sa kondisyon nga nagakinahanglan na sang pag-ilis. Tanawa man ang mga threads kag mga kilid para sa bisan ano nga mga samad o kung mga gasgas. S stands for self. Siguraduhon nga handa ka sa physical kag mental antes sang imo adlaw-adlaw nga pagbiyahe. Indi gid mag-text samtang nagamaneho. Indi mag-inom kung ikaw ang nagamaneho sang salakyan. Mag-andam sa iban nga mga motorista sa palibot mo. Sa liwat, blow Gets. Ang pagdumdum sining simple nga acronym importante gid sa imo kaluwasan sa dalan. Blow Baguettes. B for brakes, L for lights, O for oil, W for water, B for battery, A for air, G for gas, E for engine, T for tires, and S for self. Drive safely.
2: Gusto mo ba lasang mas convenient kag mas enjoyable nga streaming experience? I-download na ang Todo Stream app. Available na ini sa iOS kag Android. So bisan ano pa ang gamit mo nga device, pwede ka na makapamati sa programa sa nga Radyo Merkado Iloilo, Radyo Merkado Capiz, Radyo Merkado Aklan, kag Radyo Todo Aklan. Una, kuha ang imo cellphone kag i-open ang App Store kung iPhone user ka o kung Google Play Store kung Android user ka. Pagkatapos, i-tap ang search bar sa babaw kag i-type ang Todo Stream. Pangitaa ang Todo Stream app sa search result. Once makita mo na ang app, i-tap ang download or install button kag hulata matapos ang installation. Pagkatapos ma-install, i-tap ang open para ma-launch ang Todo Stream app. And that's it! Simple as that! Subong, pwede mo na i-explore ang Todo Stream kag enjoy yon ang imo streaming experience. Anytime, anywhere. So ano pang ginahulat mo? Download Todo Stream today. Available on the Apple App Store and Google Play Store. Search, download, open, enjoy. Todo Stream, your streaming experience made easy. Todo Stream, download now on iOS and Android.

0: merkado. Madamo kabala sa mga palamangkutanon na hanungod sa mga serbisyo, kag programa sa gobyerno, kag sa iban pang mga butang. Luyag mo bala sang klaro nga impormasyon kag giya? Tutok na kag magpamati sa programang Serbisyo Publiko. Makakuha ka sang sabat direkta sa mga natungdan nga mga opisina kag ahensya, kag sa mga eksperto nga mga personalidad para sa imo kasanagan. Serbisyo Publiko. Kag karon, yari ang inyong mga public servants.
1: Oras alas 7:47. Good morning! Maayong aga sa aton sini nga mga kamerkado. Subong nga adlaw sang Miyerkules, September 30. Ay katapusan na subong galinga adlaw.
2: Sa bulan na subong adlaw sa bulan sa September.
1: Happy ka? Mahapit ka ron si Manuel. Diri sa aton. Kilala mo si Manuel?
2: Waay. Manuel do.
1: Ari, aga pa kay na si Manuel. Oo, naghapit diri sa aton. Teka ron, mabalik siya kuno sa hapon. Good morning sa aton sininga mga kauturan, sa aton sininga mga kamerkado, diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, sa aton sininga mga LGU partners, siyang magaupod subong sa aton, sa mga merkado publiko, sa mga kabanuhanan, nga aton sininga partner, kamerkado din.
2: Yes, sa 17 ka mga LGU nato.
1: Kag sa aton sining sister station ang Radyo Merkado Aklan,
2: kag Radyo Merkado Capiz. Mm-hmm.
1: Kag sa aton man dira nga mga LGU partners sa maya probinsya sang Aklan, kag sumaan sa bayan niya sang Capiz. Mainit subong aton sining atimpo ang aton sining panahon sa subong iyang adlaw, pila na kaadlaw nga grabe ang tagiti sang init ka merkado na.
2: Yes, balos naman. Mm-hmm. Kay ti nagligad puro naman lang kita mga LPA. Mm-hmm. Kaga mga pagbaha-baha.
1: Lo
2: ang kwan, ano na yung habagat.
1: Mm-mm, hangin habagat. So, up na kita. Tugto pala sa 9 sa buong aga. Dariya sa palatuntunan ang serbisyo publiko. Sa gihapon na po dariya sa inyong mga public servant.
2: Ako si Kamerkado Lynette Antinor Flores.
1: Kamerkado Melinda Katahay. O, may mga paghahambalan kita karon. Angot niya sa aton sa inyong mga issue man na, Kamerkado Lynette. Nagatuhaw sa aton sa inyong palibot. Particular na sa aton sa inyong mga estudyante, sa aton sa inyong mga bulutuan. May ara sa mga nagligad, may
2: mga
1: ara sa
2: threat naman. Threat. Mga pamahog.
1: Pamahog iya. Particular sa bayan sang Haro National High School. Kag sa bayan iya sang Iloilo National High School. Bulutuntat niya pamahog guys.
2: Diba, yasta lang sa pamahog kita. Hindi kita maglilabot sa kasubong at magtabo sa iban nga mga lugar. Ilabi na dito sa may bayan niya sa Tacloban.
1: Sa South Cotabato, sa Sambuanga. So, bisan pa nga amo ni siya nga siling niyo wala man, kwan lang gita, halong lang gita kita. Particular na sa aton sining nga mga kabataan.
2: Hindi na itong pag-i-discount.
1: Oo.
2: Ang hiling mga pamahog, kay tiba si iba lang masiling nga, pamahog-pamahog lang na, makumpiyansa kita nga pamahog lang na, pero sa ulihi bala, mangin matuod. So, dapat may mga anak kita sang himuon nga nagakaigo nga preparasyon. Mangin proactive kita. Suno kay Mayor Raisa Trenias.
1: Pag sa ato man ng mga otoridad, so maghalong git kita, sa aton sa mga ginikanan, natural na nga magbatsyag sang kahadlok ang mga ginikanan para sa ila sini nga mga kabataan. Kung makabaton sa kasubong sini nga mga pamahog iya. Kahapon yes, galing sa may Valenzuela man to. Valenzuela kahapon, may dito man nga eskwelahan nga gin-cancel ang klase, bangod man may aras ang pamahog naman kuno sang shooting incident. So, diri, sa aton sa Iloilo, sa syudad, probinsya sang Iloilo, kagpila pagidya ka mga area diri sa bahin sang Western Visayas, kapay pa nga wala iya sa may matabo nga kasubong sina, diri sa aton iya nga mga bulutuan.
2: Yes, de, hambala nato ni nakaroon sa segment nato sang pamilya, unahon nato na nay karon ang pamahog, sa aton nga balayran.
1: May ara kita, unahon nato ng aton sining More Power at Your Service. Ati ang More Power, magahatag naman subong sa mga bagong mga
2: electricity
1: development
2: rates
1: naman direya sa mga konsumidor sa syudad kag probinsya iya sa nga Iloilo, kay ti ang more power hindi lang gidya tanan kuryente lang gidya ang ila sininga dala, may mga kaayuhan na dala sa mga konsumidor kag direman niya sa mga syudad sang Iloilo. Ang subong update nila ka Mercado Linet, may ang bag-o nga
2: power electricity rates naton
1: na diri iya sa may syudad sang Iloilo. So ibaloon naton inadugay-dugay ang ining electricity rates. Si Sir Ralph Dorilag naman gihapon ang mga guest diri, ang energy sourcing manager sang More Power diri sa may syudad sang Iloilo. So sayo na kita sa More Power at your service para iya mabalaan naton karon kung ano na ang power rate diri iya sa may syudad kag probinsya sang Iloilo.

Good day, Iloilo, kag welcome sa another episode sa More Power at Your Service kung sa diin. Atong pag-istoryahan ko nga si More Power hindi lang para sa kuryente, kundi para man sa kaayuhan kag seguridad sang pumuluyong Ilonggo. Subong adlaw atong pag-istoryahan ang isa sa mga importante nga topiko nga ginahulat naton amo ini ang presyohanay sang kuryente para sa bulan sang Setyembre. Kag di isang nagligad nga daan do nangin mainit nga balita ang pagpag wa sang pila ka pronouncements halin sa ERC man kag di kumbaga pag patunga na sang aton yung mga regulatory bodies when it comes sa grabe nga pagsaka sang kuryente. And of course, to explain all of the updates right now, mangin ko upod natin again ang manager sa bahin sang Energy Sourcing Department sa More Power, si Mr.

0: lang siya pero dako gid ini nga bulig. Mas manubo siya sa gina-expectar naton kay sa nahibaluan naton ang aton nga sang nagligad nga na bulan damo kita sang MLD no kasubong sina ma taas man ang presyo sang electricity sa sa OSM no so gina-expectan ni naton subong nga mataas gid ang price sang aton electricity mga magasumpit guro mga more than 2 pesos no mga 16 pesos pero good news no so nagpagwa sang order ang ERC nga i-implement subong nga bulan ang secondary price cap nga regional ang pag-compute. So ang effect sina maganubo ang presyo sang electricity sa aton nga OSM no kag in the end man maga-effect man ani sa aton generation rate kag sa aton total electricity rate.
1: Okay, to be specific sir Rap, no supposedly it's around almost 17 pesos kung wala na implement ang secondary price cap sir.
0: Yes, tama ka diyan Angel no. So almost 17 pesos gid ang price tani sa aton mga residential consumers no kung wala inang regional nga pag-compute sang secondary price cap. Apang bagun sining imposition sang new way of computing the secondary price cap, subong mapanubo ang aton rates. Yara lamang kita sa 14.42 ang average residential rate nato.
1: It means, Sir Rap, can we say categorically nga nakabulig niya siya, Sir Rap?
0: Definitely, nakabulig ini, no? Kaya kung wala ina, mataas gid grabe ang atong pag-rate. So, because ang imposition sang secondary price cap, nagnubo ang atong effective rate by more than 2 pesos.
1: Okay. With this one, Sir Rap, we would like to really clarify nga ang ining mando sang ERC is just that the percentage of the electricity nga gina-purchase natin, sir.
0: Okay. Sa average residential consumers, no, normally ang generation nasa around 50 to 60. No? So for this month, ang gin-compute natin nasa 52% kita. Tapos, ang generation nato naghahalin ina sa mga galain-lain mga suppliers. Ang atong nga bilateral kag may araman nga ginabakal sa market no electricity market or sa OSM. Ang ginabakal naton sa OSM mga around 27% this month. So amuna ina ang portion ang apektado sang pagnubo sang price no. So from supposedly ang price sang OSM nasa mga around 17-18 pesos no. So napanubo ina subong around 10 pesos na lang siya no. So dako ina nga bulig almost half nga reduction. So ang in the end ang 27% nga generation naton manubuin na because of this secondary price cap.
1: Again sir Rap, nga hindi gani kita makabakal fully sa bilateral contracts and we still buy sa aton nga mga west sa aton OSM sa merkado gid sir Rap.
0: All right no. So ang aton nga demand wala naton na gina fully contract tanan okay syempre ang aton nga supply nga demand nagasaka na og man ano so kung i-full aton nga backlog for example 150 megawatt 150 man ang aton backlog ti damo kita da stranded nga contract no
1: yes.
0: Hindi naton magamit no so ginabakal ta lang sang eksakto nga ang any nga residual nga mga variability kung magsobra man ang demand amo na ang ginabakal natin sa OSM. Kag isa pa, ang OSM hindi man malain gid mo. Kaya linsang una yan nakabenepisyo kita sa OSM. Sang year 2025 ang average OSM natin nasa around 4.9. So mas barato gid niya kumpara sa bilateral. So gino-maximize natin ang OSM. In the earlier part of this year, ang average OSM price nasa 5 pesos. No? So naka-benefit gid kita because of our exposure to OSM. Amo lang na subong, nagsaka ang presyo sa OSM, hindi kita dali-dali makabakal naman kay amo na hindi amo nang capacity
1: mahal,
0: no. Na to no nga na contract tapos amo ni expose kita sa OSM. So hindi kita dali-dali makabakal sa bagong supplier no. Amo na nga expose kita sa OSM by that much. Pero given our strategy naman sa energy sourcing, gina-maximize ginato ng ating bilateral suppliers, no, such that ma-shield man kita sa volatility or high prices sang electricity market.
1: Okay. So buong nga bulan, Sir Rap, kita na to, supposedly by the generation side, 52%, 'di ba?